ọjọ́ ngan lẹnikẹni o ti le sọ Lorenz Olukunmi Adeleke Latolodo Mokinyin Akwajin Ago ka koja seju merinla be da lo po reto eyi to wo God bless Agri Nation bi an lo po ṣugbọn mu ni pa pa pa Kinyin loko lo to eto yi Kenneth Ogweje Ke Boge Kinyin loko lo to agba Tunde Olawo Awon asomo gbe nta ko dani po Akin Akin Yemi loko temi je Ogbo bi jade lore fati magbo mo ti kiyin Osaye awe wa lajin yi Alafani ati soju abenko Atu awon asiri kan A so nipa awon igbese kan A so nipa ise kan Alase le yi akiyin Alase ti nbe loke patapata Awon ti nbe lowo arin Awon ti nbe ni sale pepepe

mọ boya re nikan to wa lana pa abẹ to le so awon details din sele ni beyen gan won dori lawon opo bi tin tin wa kusa tin tin wa won alumani le orilede yi ama wa kan na dojo lokada won ni ati dolowo a kan ti create ana ti create bi gbadin e ba da union le laarin be won oni etan na gba lokada kan to ba palenti pe ni lithium apo kan mo abi meji abi gold 82 baba igbe pa to gbe ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya iba je gbe ti ni gbe lo ba je kisi iba to je another border town to wa ni pinle kwara egberun meji la egberun me dogun be se ngbanu ani bi park a lo kabo lo me mu bi almost about 200,000 ni mu lo sugbon ewu nbe loko longe gan ewu won ni ati si owo ja ijini gbe nbe un ti pe tenikan ofra awan bere pe se won agbo fun ro mo ni awon agbo fun ro gbo awon eyan wa to ja gbo fun ro te lanfani ati wonu gbo ni won babi ti an lori ofe ati rin ah won ni nkan ti se misirisi nkan ni nbe nu gbo yen amoye dead body la won kan loju ona lo me ti degun opo la si ti pa wa wa

0: se wa fe se n lawon yen fi n bere pe opo n ta ni bi ohun alumoni lo lede yi ti opo e ba fi je bi ibukun n kan mi ni won ja si awon te ba wa de pe atawon foreigners atawon mo wa era mo bi Senegal kankan won ni kun be denu koda won na kan ti mule won mule gan sinu gbo opo won ni won wa gba nta won to je native nti an so nu opo won ni won wa gba document wa latabuja
1: yes
0: o si ba won eyan wa to wa nbe si fe mo boya document le boya fake ni boye le boya original ni
2: awati wa ni stamba olori to ma
0: awon te ba gbo sele ti an lo sele mbodi ja njo ni se be gbagbe te to du ba bi gba ta do loro ba don won la jiri oro won gba wa lo wa bo won la yan wa kan je pe se a wa kusa ni won se won lohun eroja ti an ma lo ti an ba de site yan ko biti mu sinu yara kan won bi yo lo wa mu ni lodo e wo bo se do to lo fa wa la pe ni jata ni mbudi jangba na ati wa mo bi awon toro ajiri oro n se mo lori a mo bi e ba kesi won de ejo ba fi pe pa pa pe ofin gbe won ibisejo nbe nle ejo nbule ejo dedu ko se ni ogbo kankan mo ibi toro lede ti ma ba ni leru lopo ogba bi nkan ba sele ni sari water lawyer ngba be ri bi ojo die kaluko to move on bi eni pe nkan ko sele ni lẹyin tẹtọ sẹlẹ nipinle ọyọ pe won ji awon olukọ ameje atawon akẹkọ mọkandilogoji kan ko lọ sibẹ eji ni gbe o dawo du yi ka orilede ni awon oye wa jẹ oye wa pe olowo kanu gba awon eyan wa pata ni won ojo looto opa gbo furo di ojo looto

0: ipa i ose ti ohun alumani ta ni ni apa be to nse akoba tin se fun eto abo ile yi te ba ni te fe ba mi so ose in te wa ni gbogbo lati sein te lo te ba jagbo fun ro gan te ba loye nkan ti sele nbe I promise you will keep your identity. We just want to gather some certain information so that we can inform and then enlighten our people as to regard the challenges that we are having over there. Ile tun pagidi na eto abo ile tin to fire ugbe se wa lato waye won ta ba wo dada ipinija eto abo ta ni awon alumoni o lede nbe lara tin fa awon kan keep wa busy lati lanfani ati wonu ibi tawon sura lede wa lati wa ibe ne so pe le fi taratara so pe no aje nje baba wa ti npe mi won ti npe mi lataro won fe so mi lenu gidi ni kekeke. Hello emi o gbo yin e ti wo sa se yin sin bi pe ni lataro won aje ngbadun la tun gbe ni sin nbi an pe en pe won o sun ni ni esoju opo le o demurge abawa ye tin jo mi lenu gan lataro won yo mi lenu gan won yo mi lenu gan lataro ni won yo mi lenu gan mo fi pe eje ki ngbe na o ti din gbe mi o a si gbe ni sin agbon ti won so o ehn about the trial like ti e ba ti lafani ati soro boya ke mo wule je ki hello
1: ah ewo comrade akeyemi eku iyan
0: tani mo ba soro hello tani mo ba soro
1: mo ni comrade re mi bakari
0: ah era sir
1: mo tu call o ti pe
0: emi na ri be mo sa ri pe number yen pe mi lemo
1: mo ti gbo dada ṣugbọn awon mo fe je ke ma awon nkan kan ni lori gbogbo awon te gbe jade loru yi ni nkan to da ni e de ti Olorun a bukun yin a fun ni mo e jere omo yin
0: amen
1: to ni se roro ti n be nle yi ka kokko gbe ni bi te ti bere ni tawon omo ileiwe ta ni sin ta n re so pe ojo ola ya greater than teacher in all its ramification. One ile ologun won ile oni adahun se be pe ti teacher kan ba da won lona won teach e ni lesson ti oriri ko si ngba ngba ti wa ko si ngba ti wa so in top ye be ta wa ni oke ado ti mo ma nlo a ma nlo aja yatori ni ya ba ti jade ni 2 o'clock won mo lera won ka kiri city won mo call si mi waju moto lera won so won gbodo wa mo because awon igibo won ni seriously because won ti turn mi man ti turn here in Nigeria so parental care la de lack ni be yen yen be elekeji lori awon ti test ti igbo oba ni se owo ijoba wa nbe there is no doubt about that there is no theory kaka so
0: ti do to e da ko mo fe ke la kini kan o tori ta ba n pe so pe ijoba n gba mi a ila ijoba ta ni ministry agency parastatals civil servant public servant
1: e ma ko en ti ba fe ka mo la ma mo ti ba fe ka mo e ma pe laye abacha o ti wa ni record to so pe ti anything ba ti sele to ba ti je awon nkan abo ti won o ba ti ri yanju pe owo ijoba wa nbe
0: se ri gbogbo yin le court oro abacha ta ba sa so on what aspect lo sir inu mi ma ndu de ba pe mi on the premises or context wo la ba sa fi so ate a wa gbolo nkan pe gbogbo yin le court gbogbo yin le court oro abacha hun e je o ma gbagbo so gan court e a wa court yen kan

0: kilo b sagbesu mi nbe nigeria ngba lojika basa so abaisa gaga funra re so nge sagbesu mi ah era ja falo na be un e ke ba nwoki eja soju opo le eja soju opo le feyin ti ma oju opo ti follow later. Hello sir.
1: Hello. Nigeria will help me.
0: Ah, my daddy.
1: I think we are welcome back.
0: Yes.
1: Just like I said to you, I want to say program earlier now. That's the argument.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: If somebody can take over the presidency of this country in 2023-2029, and a week later he gave vehicles of 160 million naira to senators, 100 million naira worth of SUVs to House of Reps. What do you expect for us to now, but announce election in Ekiti State? Alone in that spinner, that's why I'm liking country. My uncle, Ambali, North Carolina, into sort of Tony. Empowerment in your own station, there are many people come for 100 lakh of rice, 50,000 naira. Even go, take a mouthful of empowerment. And for now, so because you come to big, you know, to go on town, so you pay a job. I just soon. Because you are just gone. But in the same time, you want to kidnap local government, or you're in the back. The same time, I don't see any borrow, no state again. Yeah, I'm to finish exam. Lowo, if you are not allowed to get a little you know that you go.
0: Ben,
1: to kidnap and want to say why I kill. I'm not going to say Neko Lowo. To kidnap him. But when you kill at the face, Ejo, if when you are interested in this, your book, I am going to contribute to it financially by the grace of God. When I was in civil service, Aman lo ilorin igbeti igboho wa wa kayama gbogbo ere yen la man lo and drive lo ko se nkan to nda wa duro malu ni kan la man pade lojo na pela won to ndaran sugbon tin kilo kukude a le serve mo ejo the country is rich but people are find out what is happening to the Bodija explosion Bodija JRA and that explosion a ti gbon kan pe God will help you. God will help you. God bless.
0: Ojo opo ti 0912370 8675 0912370 8675 and they have kwala to kere +234 814249 1006 +234 814249 1006 Ojo opo ti wa ni sisi. Hello
2: Akwaje.
0: Yes sir, uruko yin bulletin pe wa
2: Fọlá di méjì ló ń kú láti Ìbàdàn.
0: Láti Ìbàdàn mo ń gbọ́ yín bàbá.
2: Ẹ̀kú mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Abacha tẹ́sọ. Abacha mọ̀ pé gbogbo agbára ni ìjọba ní láti stop emergency at any fucking time to abẹ́rẹ́. So mo pé gbogbo nǹkan tí ìjọba ní ọ̀nà jẹ́ kó lè lọ ju ọjọ́ kan lọ.
0: Insurgency abi
2: anything ti o ba fele ti ilu ijoba ni gbogbo agbara o di ni ti ati kobu e le lai
0: ti esa teyan ba je ba lile to ba jagbo ile to ba tobi tan ma ka ba nbe nbe ti an ya kanda agbalagba gbo leyan oni lu gbogbo agbara to ni lati run won danu to da ma ko kick against e nti n ba wa fina Nigeria e ti fi nkan pa e ti pa laru esin e ti pa laru eya be n to wa loke to lo lagbara yan ba ke sara aye elogun nikan le yan le se to n tohun laye olosilu ko rorun
2: baba gbogbo awon ti o da wa laye le sigi se yan jumo ni
0: eyan ni won bo won ni bakin
2: necessary our proactive ni
0: daddy
2: ba se di
0: te ba wa proactive ju be lo e le foro ibo goro security o
2: ta ba fe di ibo gugu ri ko ye la mo de ta mo ka lo paru gugu
0: ibo se bi e go bi sa nisin ta re ba fe di ibo ni lo ka kiri nisin state capital ni o de o are o ni de sen
2: baba
0: ko si ni de igboho ko ni de gbeti
2: e gbe
0: ni gbogbo abu awon ti o de agbo abule
2: that the local government autonomy e ko ba lo work ni
0: gbogbo
2: nkan ta so yi
0: ara ko bataba ara ko bataba satan wi mu wa nanu
2: sabo je lo wa council local government
0: ara ba se awon create constitution won ni that is what is your constitution wa ni constitution ta se tawon ologun gbele a lo 1999 ibe won ti gbe ijoba ibile le awon gomina lowo
2: baba igi to won sa si ni e jack o so pe ki won mo control local government resources
0: ebeyin na ebi baba ebeyin le bi awa e ti wa pe okay ni se mo won e je gban mi inu alakale ogun ti baba wa pe kale won le abeyin ni nwa o eyin ni ke ma moju to mi o ati jade ati wole mi ati jati mu won wa ni mo ni oro kan bi kan ta ni o mo control oro ta ni control yo ba le ndo leru nlo leru
2: ani si ani aye si wa teyan ba ni kan idi lokan lati
0: mo to a joko to constitution yen si ni ila won governor o de gba
2: baba ko lo dende to baye
0: o lo ju be lo baba e ja ma sorry baba e ja ma sorry reality te ba fe disey anything e yi sari reality yen sir a joko ti constitution nigeria amen die ile gbe ma sofin tutodun won lo gbodo fowo faramo awon gomina o de gba don na control house of assembly
2: kini won fe faramo kino se para jack the only jack yen na ni kan ni won link mo kan ti o
0: jack kan pin owo ni sir jack kan pin owo jack ko lo control local government deyin na money
2: kini joba bi lo fi se joba ngba ti o ba rowo
0: eh so ina mo so pe tori jack
2: to ba ri na ni o bi se joba
0: eh jack te hello sir e je dun fun kini kan jack te ni pin wo ni nsin asun kan ni won create nisin ni central bank fun ipinle ati ijoba abile gbogbo wo tin bo inu asun kan ni o de si all local government fund and the state fund
2: e kilo wa se bi kaluku ti mo yowo ti
0: e won ti mo se gomina wa ko len
2: eh ko ta so na ni e se mo gbo to wa je pe local government ya mo ni agbara lori gbogbo awon kan ti o je oro re se
0: ina lasuko lohun ola eh gomina said daddy eh e ja sonjo mi mo ma fe ke mi ati mo so reality ni o mi fe ka mo tara wa ni o to gbo deyin na so ni sin en bo lamodaju ti gomina ba tun kowo yen ele won tun mo be se fo gba lu mo koro yin igba pada e bi lo wa loga kokansu won ni so fun yin ni ara nti abasa gbele a lo o na ni pe oni joba bill joba apinle hello what create o sec hello
1: eyi to
0: god bless nigeria o
1: lati america
0: mo gbo yin sir
1: ami soro ta ni isoro iwa baje ni seri awon la n gbabode fori lede wa ni bi ti mo wa mo ni omo lede kan lore omo iran ni wa so fun mi pe ha epo nirinse kan lowo to ba places bi kan o mo bi ti mineral resources wa epo si gbo pa ni kan to be ye nigeria so wa pe lunch ni wo nigeria wa to ba je wi pe
0: eyan na joloju kokoro
1: mo fe da bi awon mi ele ti ba mo re lu de mo ni ye gidi de olowo de bi kan ba fu ye ni peanuts e de ta gbo yo se fun ara iran
0: Bo ba zin bo ni gogo ni o wa.
1: Ah. Eyan ni o fe ji kan aba re. Owo bo ndaji. So be beji ni o ko nbe ni. O ma e se gbogbo wa ni. Lo to eyan le je di be ke lo yan mo do ko mo fi gbaraka ki ko mo gbe chiri bambo oro won le alaji. Sugbon gba bi ya re ba de gbara joro ki ba ki ba ki ba. se ri akoko awa ara ilu an gbabode fara wa abari nkan kan ti o tora dugbo nta wo je nbe lo je alogo aronu wala ti o mu ara
0: ti o ti be jade
1: e to ko mu wala e wa ni oko kita wala de wala de olori ju wala wole to e ka wa ni yewo elekeji awon gomina wa ni lati manage awon gbo ti nbe lo America te ba lo ti chi awon gbo won mo da yin lorun ni no job won lo fe owo ti n tin gbo se ni Nigeria ni America oju wo te melo lo mi yen lo to gbe be sile ti won mo fi to won fi bluetooth won fi control re se pe job won wonu gbo to mo se kaakiri ti ba se bi kan lo se je so lo se tun bo e ti o gbo be ngo morare so sugbon to report ni pe won ti leg adugbo je ti lo jo mo ko ni ogun mo so o jo loju yin se ba ni be yes part of your season ni e ni so pe e ni ka wole ri to e pe n to sele n be ta fi ri n to ru an be awon ile awon ile eko wa se bo ti e ken wa ni awon olorun kan se ri awon ijoba wa olorun ni wo mo wuri ni fi a se
0: olorun ni wo mo
1: ta wa la mo je ki a die e to ba wa ni o wa le ti o ba le di o mo fi e lo awon owo to ba ri wo mo fi ko le si fi ibo o mo fi ra mo ro de de da ti le la la so te do kan so nbe ni pe ti awon gomina wa ti won moju to gbogbo ogbo ti nbe lagbegbe won
0: ko ma ba di panpe eku
1: se ri ti wala ba de gomina ni control se ti e awon ko mo ni gomina lagbara gbo bala GOT fi state stand ni
0: gomina ni
1: commissioner ti nbe state stand ni
0: gomina ni
1: ite mo so pe gomina lagbara ni pe gomina wa ọlọpàá tó wọn mọ lò fún àǹfààní tiẹ kì í ṣe àwọn ọlọpàá tí wọn mọ ṣiṣẹ fún lù ú tí gómìnà táwọn sọ pé pé wọn lágbára lórí àwọn aláàbò àyè tí ń tẹ̀lé lẹ́yìn tí ń sọ̀hún ta ló ń ṣagbára lórí iṣẹ́ ẹ kú ètò.
0: Yẹ́sà ǹtí ẹ̀fẹ́ ká máa tara wa orí ètò yìí tó wọ̀ fàyè ká má máa sọ́jú abẹ́ ń kó ká má máa rí nǹkan tá a máa dì mú baba wa lo baba wa bodo gomina na la wa si hello hello
2: hello
0: hello sir
2: amu akemi
0: mo gbadun yin sir
2: eku eto
0: olu aketo re oruko yin bo le tin pe wa
2: la man da tin pelu
0: lati
2: ko ba mo je
0: to mo gbo yin baba
2: seri antara wa je po lori lede awa ta je onílù là ń bàjẹ́ ní ilé ọkọ̀ ègùn yẹn especially kí n sọ kaki about 65% of that town wọ́n ti mọ́ smuggling ó sì ti ń lọ tipẹ́ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ìwakùsà tí wọ́n ta ń sọ nísìn àwọn ọmọ onílù yẹn ló fi ń ṣe owó tí wọ́n mọ̀ gbà lọ́wọ́ ìjọba ẹ̀yìn ìwọ náà ẹ kó ti iye tí wọ́n fẹ́ nìkan ọ̀kan tó bá gbé kínní yẹn yáàbí tí wọ́n lọ nísìn.
0: Bẹ́ẹ̀ni ọ̀kadà kan wọ́n lé ẹgbẹ̀rún méjìlá ni èmi ń pa 200,000 lójúmọ́.
2: Ibi tẹ̀mí ti máa ń ya ọ̀tá gbogbo wọn nu nígbà ń bá sọ pé ìjọba ni ìjọba ni ìjọba ni ìjọba kínní. Àṣà 2010 ni mo kọ March 2010 ni mo fún Ajimobi ní ìwé kan. Mo ti ṣáàtì gbogbo oríṣi ẹyin ṣáàtì kí tí kìíní yẹn ń ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe ń gbé bí wọ́n ṣe ń ẹ̀ṣọ́ gbogbo mineral resources wa kan wá kankan ṣe sí àwọn ọmọ onílùú náà dẹ̀ ni.
0: Àwọn ọmọ onílùú ni
2: àwọn ọmọ onílùú ni náà ṣe tí wọ́n bá ti méèkì owó kò sí ń tọ́kàn wọ́n mọ́ ọwọ́ adílẹ̀ tán nífẹ̀ẹ́ àwa ń yarí gbogbo bàbá ṣe ń sọ ẹ má bàrà yín sọ̀rọ̀ kẹ ẹ mọ bí ẹ bá ṣe ṣe elódìlẹ̀ yìí.
0: Ọlọ́run báyọ̀dẹ̀ bá lè rí kọ́pì irú ìwé yẹn inú mi ọba dùn bọ́ bá sì wà lọ́wọ́ lákàtà yín.
2: It's all right.
0: Ọ̀dàsà
2: àtúnṣọ̀rọ̀.
0: Ọ̀dàsà tọ́lá ń gbìyànjú àti kó àwọn kankan jọ ká lè fìdí àwọn kankan múlẹ̀. ọpọ ni mo tin ba ba pe mo so pe le pe mo pe ti ba ni ta ba lagbo finro tabi ta ba ni joba ọpọ nkan la won to je civil servant or public servant si ta la se joba gomo hello
2: hello sir
0: era sir o
2: abi ake yemi
0: mo gbadun yin sir o
2: ake ake yemi olorun fun ara yi ran duran e lowo
0: ami ami
2: o je tin ran e lowo
0: ami
2: pelu ododo bibeli wi pe a ko re sonkun lo de si otito bi ko se otito
0: bene sir
2: that second Corinthians 35:6 so ma ba o to re lo ko se do re orile de lowo ti ki gbe nje bi gbeyin olugba awon alawo awon onise se eleru e wo gba agbe koya e wo method to je gbogbo awon
0: ko senti ma ran orile de lowo ti ki je bi gbeyin ah oro ni
2: a je bi gbeyin ni
0: oro ni
2: e wo Benjamin Adekunle
0: oro ni
2: nigba yen ni o jagun o pa ogun kini kan ni waju o pa kini kan leyin o ya gbe sara ku ni at the end today o mure ya gbe sara ku ni o se kankan leyin e ewo kuni to korin ataye ro bi agogo
0: ataye ro bi agogo ami reti re
2: be ni te ba na ti 200,000 pere ni won ori di o kind of Nigeria lati da fun okunrin e to fi ku wo ake ake yemi ibaile t'olorun ba fun esese won to le se olorun mo bo se ma yanju oro Nigeria because emi o gba to okan ni wa o aisho kan rara mo appreciate man to wa ni America ye iloruko won
0: egbe wa bale aziz
2: abale aziz o si ni Nigeria na ko ni kan do kan pelu ibi pa ni kan Nigeria gan kan be tun da si wa to san toru ko se to kan se ti o ni da si eri mi bosa
0: mo yin
2: eri pe mo ni woli to nkilo iwale mi awon wahala o ti bere ninu ijo awa la ngogun jira wa ninu ijo o sha lo ma face pastor o lo ma face evangelist e wo awon o sha odo mi nibi ti mo wa gan to je pe yes emi to duro ogun tan gbe ti emi olorun fun ara e lo nku mi yo
0: dada di ese lover ya
2: woli to nkilo iwa
0: ese eje ade kan ti pe mi number yen bo ti je pe unknown ni eje nwo ka sare gbo nkan wa ma mura ti ma dagbere lori eto hello hello
1: hello
0: hello sir
1: hello
0: hello sir
1: e ka ro nbe yen o
0: era sa o era sa o
1: adesina adesina gbe lori report yen
0: era sa
1: for the one in US
0: lati orile de America mo gbo yin sir
1: e don mo don fun eto ben ìdókòwò tó ń pọ̀ ìtọ́jú ṣe yìí ó rí pé ó mú àwọn nǹkan tó mú irú àwọn ọ̀bíà ní ọ̀rọ̀ nàìjíríà ọ̀rọ̀ mi èyí sì
0: yes sir
1: ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ́ mi lóminú nípa ọ̀rọ̀ wa especially lọ́rọ̀ àwọn ìjọba wa ìlú orílẹ̀-èdè tó ní armed forces tí wọ́n ní helicopters tí wọ́n ní fire jets báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ explain fún àwọn aráàlú wọn wípé àwọn jàǹdùkú kan kó àwọn ọmọ lọ sínú igbó ṣùgbọ́n àwọn ò lè rí wọn. Ó yẹ kí aráàlú kí wọ́n béèrè ìdíni lọ́wọ́ ìjọba either lọ́wọ́ state government ni o àbí lọ́wọ́ federal government. Ẹni ò ní kí president tó jẹ́ Yorùbá kó máa pa Hausa bí Hausa. Ṣùgbọ́n ibi òwú kí president ti wá fún àpẹẹrẹ ní ọyọ state ọmọ ìbàdàn lèmi ọyọ state mo ti wá nínú àpò ìbàdàn
0: adúpẹ adúpẹ adúpẹ
1: ó yẹ kí gómìnà wa tó jà wípé ó ti o federal government on behalf of ọyọ state government pé kí wọn fún òun ní helicopter fighter jet kí wọn pàrọ ibi gbogbo park jẹ sọ yẹn. I mean, in the dimension back in for granola, only 10 miles radius. One, the power of the low overhead club, project, when you go to one in Congo, say power last sent the army while you see them. So, I'm going to say, because kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀rọ ni ká sọ pé ẹ̀ tó ní kó jẹ́ Yorùbá àwọn Hausa àwọn àna ọmọ pa Hausa ní Hausa a ní kó dẹ́
3: àdúgbò àwọn Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá ni. Tó bá dẹ̀ ṣe yẹn kò tí ì ṣe tó burú jù.
0: Burú jù.
3: Ẹ má jẹ́ ká jùwọ́. Ẹ jọ kí ìjọba tí wọ́n kí àwọn èèyàn ní ilé wa tí wọ́n demand their right. Right to have demand from federal government for protection. Iṣẹ́ ìjọba dẹ̀ ní láti protect aráàlú. Failure to do that is unacceptable. So ní àkàkún sá mo really appreciate the program yìí.
0: Thank you sir.
3: Ṣé program yìí dáadáa lálálẹ́?
0: Thank you sir.
3: Okay.
0: Ọba ìjọba ìjọ ọba ìjọba ìjọ àtúntò pàdé yẹ sá.
3: Ẹ ṣe mo dúpẹ́.
0: Yẹ sá. Tó ẹ jẹ́ mi ọmọ múra tí mo lọ sẹ́dẹ̀ fún títí àjìyí lágbára ọlọ́run aago mẹ́ta kù sẹ́jú mẹ́ta ẹ̀sìn òkè mẹ́ta náà làwọ́ ṣẹ́nu déédéé síbí àìláǹfààní àti sinmi díẹ̀ fún wákàtí kan lẹ́yìn wákàtí kan ọmọ yín alága tó ní mẹ́ntọ̀ balikisi wọ́n padà sórí ètò ilé iṣẹ́ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí padà bàgò mẹ́rin bá ti rókè. Ìpàdé mi àti yín yóò dìjọ mẹ́jọ. Kí ni mo ṣe wù sí? Ìyẹn ni pé ń bẹ lọ́wọ́ mi ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Bí Nàìjíríà ọba dáa bá ṣe ń fẹ́. Ń bẹ lọ́wọ́ aláṣẹ. Ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba. Ń bẹ lọ́wọ́ agbófinró. Ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò. Ń bẹ lọ́wọ́ custom, ń bẹ lọ́wọ́ immigration. Àwọn tí ń wa kùsà Ibo ni ẹ sì wọlé. Ipa wo ni immigration kó?

0802-95-41-91. Tani yen mineral resources lo je panpe ipenija eto abo ipa wo wa lawon ba nko an ba le nko bo lawon ajoye a sa kojo pa awon kankan a wa tu asiri awon kankan

anfani ati ri awon rin ajo kan baba mi tin be latawe gbeyin te ba fe sugba wa te ba fe ran wa lowo lori awon rin ajo e pe mi e ja gbo ka wo ba si fe rin awon rin ajo kan lati mu kankan se fawon kankan baba ton na ni we kan ta won si bo la si fe ri we yen won la ti call letter yen si gomina wa ngba kan ri abiola jimo bi of blessed memory e ja ko gbe papo e wa je mi le re pe ipa wo le nko fun dagba soke o lede Nigeria 08032954191 Fact and figure lawandi mulu eto e ani pada yo to ba ti jo mejo pela sholon e se o mo dupe o

Eku le lankara le eka bo lankiro na. Taba tin ra fojo meji meta. Eku ati la wankira wa. Odi odumbi kigeba wana shewa nikani lage lumbi. Ako ojuma mo. Ojuma yo, ojuma yidunu, ojuma lafia, ojuma yore. Ojuma shiori, ojuma yiku ton sheba lero lumu wa le ni ojoki ni oshu keje odu 2026. Gbogbo ore to wa nu odun 2026 to je oshu keje patapata ni oje ti wa ni oje ti wipe la se Olorun ba gbogbo to nje ibi ninu oshu keje pasapasa ko ni je pin wa lagboro Olorun ba e karo e ka san e ka le ni gbogbo bi te tin lafo ni lasun agbo wa lori so yin eto wa owuro la wa ni ko ni lagilu 96.7 fm okay toga jokelo ile fun bala fele latodo si ile ibadan loko lo to eso gbenga olaiwola oyaso mi la mo jere ta je ma seto le ni eso no dixin o ma laja teminu oroko temi ori pada tijani bisala balkis bisla vala gegbeyawo to masha to tun gbesa laruge loruko mi ege be se mo pe gbojoru wednesday da ma seto ni de da go merin sa go mefa bo daji sanu ojo teni tini ojo tan eye bi okin ko sirara e wa life and there is as face last every facebook lagelo 96.7 fm a comment a like a share a worayo moses day se si gbo yin le ninu ajo ma se ko mo gege ba se ma se ni ko ni lagelo nbi be mi omo yin ba si wa lori table mi ten table eyin ya mi yin baba ni mi lan ki mi leyin e mo pe oro igbeyawo yin to nse pelu igbeyawo o se koko ninu oro ti wa nbi se ti wa lori ijoko a tu jo se kini eleni to dun ti go fun ma kun sini.

happy new month. One more time, mo kibe pe happy, happy new month. Mama, ati baba, daddy, ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month. The seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ke yon mo long to logun to logun. Mo ki yin te leso, mo labu gwenu mile mo ki yin pe happy new month. Ah! E yan yon fe di dele, mo ba yin yo. Eni kani kini di, osu ti tun bere loni, to je ojo anu. Amini yen pe titi osu yo fi pari, wara anu bakan leni. Eni kani ta londu yi, Pastor Dekunle Epaphras, woli yini. Ti jo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni Ilu Ibadan. Emi ni mo nki yin pe happy new month. Oh, be se laju e ti laju si osu keje o. Ilaji. Ah, ilaji to ku ninu odun ila bere loni. The second half for this year 2026. Ah! Nje o la bere odun ina. Gbogbo eyin to je wipe o ngbo mi o dabi eni ko go ni first half mami kan an lo si second half odun yi nibi ti olodun ti seto gbogbo nkan lodu lodu le fun o ni agbara eni to laye atorun ko to di pe ma bo sori Facebook ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato ipade aramanda la se laaro yi and then yo se ri ni ojo Sunday kato wonu convention ni bo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo joba le ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan gbodo fi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimi mo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo iwubo ni bo ninu bibeli a discover ko ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wa ra anu gba first impression always last longer so gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo oloyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe o su yoje osu mo ni gbagbe ninu aye re o e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade nu convention lagbare ni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni ki yawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo Olorun wa ki lo gbe wodu wonu osu ilaje osu ki lo gbe owonu ilaje osu to kan awon eyan ti lo ai mo ya awon to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwo so ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jodo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe.

gbogbo eyan kigbe ni o se olorun o se jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gbabe emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi laaro yi gbogbo eyin baba baba e dobale loni ojo kini osu keje eni baba lai de na penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni jesu mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide nle be se se yen a fe ki hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju ere ki se nipa agbara bayi ase eyan le foju ere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju ere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan odun yi emi na mo ndun ti mo ndupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo ko le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo visa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te deri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu yi won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan foke ke hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah okogo mefa ogo meje eja se meje ni ati po mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah pastor mrs demitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fe leyin e fun wa ni towo ka kan fi yen wole ni won gba to je pe le kan lodun lorin mo jade mama o mo fe se nkan kan to yato laare.

ebila eyago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na ni e to ba ti wetan mo wule we nkan kan wa church loni a sirile wa ni se rosu mefa to ku yi eye eyen la ba wo sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese wonu convention ni is going to be the sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni ato ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun yi to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo lai ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju eso pe ki won o bila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e dide nbi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gbaun e meje le gbe ese si waju o akowe re ohun ti akon ni wi pe olorun si se fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni ago merin ma wa so nta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mosi so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko ma lo eyin te ngbo mi omo ye odun to tin seru mi omo ye odun ti won tin yan oje mi omo ye odun to tin sin gba ase jade laaro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuro labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeriko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bomi ah ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri o koja igana ti oje mami o koja nitori iku ati ajinde jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya oya oya oya oya oya in the name of Jesus Christ pe yo pon mo ju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori facebook o dekunle e paraphrase let ti pade mi ala katuaya gbogbo eyin momo gbogbo eyin omo olohun ipade women convention ki se to be nikan o iro o combine awon obinrin okan mo se facilitator awon ni o si agbeto eru e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bi ese number 4 si waju e gbe ese number 4 si waju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori babe re o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wi pe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo te lo so fun oba Ahabu pe omi de ko tete mo lo leyin ele keje abo si osu keje owo ti ndi gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbele aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu oje buje mu ase laaro kutukutu loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e ki gbe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se yi olongbo owo ti ije ota
o ti gbe danu egbe ese number 5 si waju bibeli so nkankan leyin igba ti elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin igba to mo yen ku o sari wa ba woli olohun elijah elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen sin jade ni igba meje ekigbe o sun keje mo wayi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje loruko baba tomo temi mimo on to ku laye re oya soji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji oya ji eji in the name of Jesus Christ wa go eti mo gbo re bo se fo yen ase ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ egbe ese number 6 si waju olufe pepe yo pon mo ba se ransi de ba se n ba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wi pe o ti ori re bo odo jordani o ti bo lekini nkan kan osele o ti bo lekeji nkan kan osele igba to pe elekeje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun e te pare lara re gbogbo eni ti ngbo mi loni mi o mo raison su mefa to se mi o ma isan ti n bo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osu keje loruko baba to ma ti temi mimo aisan gbogbo ofa ara re o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi o dun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jaboy gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje o pare patapata in the name of Jesus e wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo ro bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wi pe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niye ha emi na duro gege bi iwuko ti jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kigbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora e le mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kankan si wa lowo emi ati iyen lawulo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kin onje kilo date je 7 awi ojo meje la gba ojo ta ba si pari e ni Jesus City agba woli olohun alaye baba kale jaye intercontinental provincial pastor agba won lalejo ni Jesus City kan na pelu anointing oye meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo foko si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je n fenu so bayi wi pe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama soro ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le dan o iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja wo ti o fi o da lara o ni bo le ti n gbon mi ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo si se mo se tawon mo re asiri ni
ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti an fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iwo ebo anu ti e loni irubo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odenwo loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa fi nse gbogbo n ta nse lori radio 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International na ni o gbe jade First Bank ni yen account number church ni mejeji ki se temi oh gbogbo le bi mo se ndun yi be ninu mi ndun e mu candle eyo kan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yo pomo e ma weri te ba nbo don't use your don't cover mo cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkankan awon okun ewule cover nkankan tele ha inta fi see the convention re o ba se mu bayi oh my na so pahala da hasha oh akobu okele ki ra won be ru ebo majemu re

kaabo pada sori to yin eto wa owuro la wa ni koni lake lo 96.7 FM. Okay so ga joke lo ile fun bara fe la tere sin le button ge ba se n babo an soro nipa baba wa kan to pe mi tun soro fun mi pe awon ti yawo awon won ni fe ara won gan to je pe ko se ni kokko to ri arin awon ija le wa o awon ma pari e la re mi lai si teni kankan nibe olohun si yonda won fa won over 35 years dawon ti jo n babo awon jo wa ninu ile fun almost 30 years olohun yonda won fa won sugbon iyawo awon pada pakoda won fi ku saju awon nigba ti yawo awon fi wa laye gbogbo nkan patapata lawon ma nse tawon ba ra nkan awon ko oruko yawo awon lawon fi ma ra nigba ti yawo awon apakoda ti won fi ku saju awon gbogbo idile yawo awon wa duro ti awon pe to awon fe gba ogun

0: Hello.
1: Hello.
0: Akojumo sir.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Akojumo.
0: Akojumo ni sir.
1: Ado aku osututun.
0: Osututun ni sir.
1: Ado.
0: Amen.
1: Sari imoran ti emi ni wa si ora ni ade ku lati diko.
0: Yesun sir.
1: Imoran ti emi le fun okunrin yen ni bi pe ko ma gbe leyan sile o. Ko ma gbe sile oro ti gbogbo awon ton soro na atori mo tin ba yin lo.
0: Amen.

Oya ka ma kiri awon agudede we gbogbo bi te ti lanfani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lo fa lafelele ni Ibadan oya je ko mo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni ese kukuni adupa fọlọrun oba anu o ele to so alo layo ati alaafia lana ade tutu wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira aka na leni eni gangan lojo kini iyan ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawata la ma ra nu olon gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fa wati ije imu wa olon oni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubu laise patapata o le janu le o tabi ko je le iwosan ni olon oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayi bayi le vidide emi ni gago mo wa lori eto laran teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavata o gan mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bigibi kaakiri agba nla aye studio omo olawo ololotu eto ya les fagosi niye olole amza doruko temi the top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba si labi omo egbalagba bi e ma feti ko gege bi omo eko lagbado yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo abadan ni oya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun si waju on gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to ngba ikani mo kada se ma je niyan o tori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yin asidego ejo be lati lede wa Nigeria ajo NPFL ajo to se ko kari ta ban so nipa league lede wa Nigeria won ti jo di mimo wi pe league ti anti alagba bi won ti kede o wi pe ojo keji di logbon iyen ninu osu kejo odun 2026 da wa yi August 2028 kada so wi pe lati 27 sa o na ni league olode wa Nigeria o ti lanfa ni ati gbina ya o weekend yen ni o weekend from 27 o na ni league olode wa Nigeria yo gbina ya len to tumo si pe won ni to ba wa di ojo keji din logbon iyen ninu osu karun odun 2027 on gaga ni league yo mo tenubodo adupe en league ti ana ti ni awon akoko o yi ti n ba ti awon toki ohun na mu e ge se pe a mo bere league inu osu keji la mo pari re nu osu kokela ele ta n se tele tele to pe ko ni koko sugbon bayi league ti ana ti se pekin pekin pelu ti awon oke okun ehe n ta nfe die die na ni die die na ni o mo lo bi nkan se ri niyan o ta ba n so nipa ti league olede wa Nigeria e ma gbagbe pe 1 billion naira leni o ba gba league o gba e wa mo gbo o won ti wa jo di mimo yi pe toba di lose ti n bo won kede gbogbo egbe agbabolu ogun ti o kopa won koko gba owo kan ki league o to bere se ri pe yato ti de won ko gba owo kan lowo ajo NPFL ki league o to bere won ba di lose ti n bo won kede iye owo ohun ti o kekaluku bakan na awon egbe agbabolu bi merin ile ti o kun league olede wa Nigeria ana ti wa nle bayi len to tumo si pe won ti en se idanileko fun gan league ebi ati NNL te ti nbo o yato se le ite de bi an se se le ire o eje oye yin o eje ko ri yin o wa le nbi te wa ibi ese NNL o NPFL ni to si to ti yato gidi gan o
won se idanileko fun ali egbe olumerin to ma se da po ma won ti agba oje ko je bo se lohun oje lapa abe yen ajo calf imare eleyi ti ajo calf ngba igbe boya ki awon so orilede ti nkopa olede ti nkopa ninu idije afcon ki won so di meji de logbon lati merin le logun from 24 teams to 28 teams won ni imara yen won pada gba wole o won pa wole bo ti je gbe are ajo calf ta ba so nipa Patrice Motsepe o na lo mu abayi wa igbe ese je afẹ idije iloju iyan ninu ipade kan to waye ni lo Dasalam lolede Tanzania ninu osu keji odun igangan lo so gbe bo ba di 2028 eje ka fẹ idije iloju si ki awon ti o ma kopa nbe ki merin okun won ki won je meji di logbon 28 iyan ni odun 2028 an ba fe gba mi yato se ntin bo 2027 ni o won ni nibe la won ti an wa ti ipade eleyi ti tun wa se bayi committee ti an gbe kale pe eje adibo won ni an committee ni eje si wa lori 24 yen na e si ja wa lori 24 yen na eje wo bi 24 yen o se ri na gbogbo bo ba se wa lu kori ba ba yanju ti edije ntin bo yi e ma gbe nu osu kefa si osu keje ni odun 2027 o na ni ifigagbaga ti afcon todun tin bo yo waye lolede kenya uganda ati lolede tanzania gege bi ese je odi mimo niyan o e wa ma gba o laye igba ti an ti a da ile inu ye ati man ti agbada tu sele boya won o si tun gbe igbese mi ni abi won o fi le be ti o wa be o ya lati be papapa kase kase kase we go again kase awon eyan o tun gbo pe laaro asusua a pin bi 1.3 million kan ta tun fi sare bara wa sere o ti e to di otula ta awon eyan gba 500,000 e mo gbe to ba di latula 500,000 tun ti wa nle o 500 pa 500 pa o tun ti wa nle lotula ojo Friday sugba ko to dotunla ebi nkankan la ma je to dotunla eja ma je eleyi lenu na bo ba de laaro yi laago mewa ku seju meedogun a to yi koto a yi koto nibe lati lanfani lati gbope owo tin lo bi 1.3 la lanfani ati pin star 347 star 1004 star 2 ash ni o si gbe ode be gbo mi daada star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be o ba ti send the code yen lowo kan oju ese won da message pada fun wi pe to oya select iye ticket to fe ra o boya kan boya meji boya meta te yi oba fe oju ese to ba ti te won ba ti send e won o tun da message pada fun o pe se transfer lo fe se abi ussd code eleyi to ba mu nbe bo ko le ye mi ati e daada mu transfer yen one ibe won ti a send the bank details yo wi pe bank to sanwo sire to ti ra ticket re o so wa ri bank details yen ba send si yen iwo lo ni bank yen laarin ogbon seju si ogoji seju yen ni pe o si le sanwo si bo ba ni bo ba le se transfer latori account e gangan boya o ni mobile phone abi o sowo lori e yen lori mobile app e o je ti bank app e gangan to ba le se lati be lodo awon oni POS fun an ni owo cash bayi ko wa mu bank details yan fun bank ni e ba sanwo yi si oju ese ti yan ba ti bo san message o down lodo re wi pe o ti wa eligible iyen fun draw to ma waye e wa ma gbo bi oba ye yin

7602-6314 WhatsApp ni e o. O le chat won abi o pe won nbe na 0902602-6314. Bo se je niyan ni ti cash e mo wo re ran mo relent mo repeti. Oke won na laaro yi. Sugba o nko rewe si okan. Njo eyan ba ti je irewe si okan ni o saaju. O pe mo wi be. Tori wo gan testify laaro yi. O give testimony. Emi ti mo so be re. Bi o ba wa ri be eya so ma gba ni wa ku epo lorun. Ja roju oja ka lo pa akade. Bo si ja ya la le ri. Elu dada. Igbe nto win ti top striker wi ko mo ri be o. E mu ayala. E fa so ya mo lorun. Be ba ti se be emi na le se fun. Nde ba se fun emi na le se fun. Opa dada ke re mi. Ba ti ra yala. Be ra gba ni wa ku epo. E ma lu won. Sugbon e fowo ba won. E ma lu won e gbo mi dada e kan fowo ba won o se jenu e ja roju oja ka lo pa akade ba ba de ka bo si oki okun idije bi eye agbaye nlo ni serere nwerere o n debi to lapere lo e ku kale

0: ti ma wa nile ise bredi mbadan ti sanwo gidi e wo o te mi lorun ju ki ma le ko lo
1: a je po bari wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won nilo beka to dantan to si le dari ope eyan lenu ise lati se bredi to tabi akara jade ka wa lagba beka ni oloto
0: tete kan si won ni malite nile ise better life bakery
1: koda mo ju pe tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po dada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se n gbowo losun won gbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede le nu se o sa se tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atobi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago meso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se n gbowo lose won n gbowo losu o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 0902 542 7551
2: 2 years ago the biggest radio raffle hit we always

0: ni melo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn ni gbata daaye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju la se sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544484 oju lo bara oni din do ma wa lagbari
1: Banjo ni temi o, banjo kaya
2: Oshu keje je oshu ara oto Fun ile ise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan yo ma lu abi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile Ogba Murtala Adebayo Akade mefa

0: kí Ọlọ́run àti ẹ̀yin èèyàn ara ọ̀rẹ́ mọ̀lẹ́bí àti ojúlùmọ̀ ti ń bẹ pẹ̀lú wa. Splash FM pé ọdún mọ́kàndínlógún tó ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó tún wá ṣe rẹ́gí pẹ̀lú ayẹyẹ ọjọ́ àbí ọdún mẹ́tàdínláàádọ́rùn 87th birthday ti ẹ̀kẹ́ni Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé ẹ̀mẹ́fà. Ẹ wá gbọ́ o, ayẹyẹ ọjọ́ àbí oníbejì yóò máa wáyé lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday, ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kejì ọdún 2026 pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dọọdún tá a máa ń ṣe Literature Doll tó ń bẹ nínú ọgbà Fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn. Àkòrí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni ìpèníjà ètò ààbò tó ń gbénu sókè àti ọ̀nà àbáyọ láti àkàtà àwọn tí ọ̀rọ̀ bẹ̀rù gbàgbàgbà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ náà máa jẹ́ ọ̀gá àgbà tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó tún jẹ́ ọ̀jìmì tó mọ̀ nípa ìhùwàsí ọ̀daràn. Alága ọjọ́ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Biodun Ladipo tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ má gbàgbé o, ọjọ́ Tuesday, ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kejì ọdún 2026 ní Trenchard Doll nínú ọgbà Fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn. Aago mọ́kànlá òwúrọ̀ lẹ̀tọ́ gbogbo máa bẹ̀rẹ̀. Ọ̀fẹ́ ìwọlé o! Splash FM bí ọdún mọ́kàndínlógún, ẹ bá wa jó, ẹ bá wa yọ̀!
1: Ọlọ́run bàbá lọ́lá, èmi máa máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀.
0: Ọlọ́run kan bẹ nínú ìjọ apọ́stìlì ti Kristi jákèjádò àgbáyé. Ọlọ́run arógún gbogbo mi ló ń jẹ́. Ó ti ń ṣiṣẹ́ agbára nínú ìjọ rẹ̀ fún odidi 30 years. Let's come together as we celebrate 30 years anniversary of CAC Arogun Gbogunmi International. Ọgbọ̀n ọdún 30 years tí ogun ti ń ṣe tí ìdè ń jẹ́. Ìsọjí àjọ̀dún la ó fi bẹ̀rẹ̀ ní Monday ọjọ́ kẹfà títí di Friday ọjọ́ kẹwàá ní dédé agogo márùn-ún ìrọ̀lẹ́. Àkòrí Ọlọ́run àrà Wonderful God. Ààrẹ ìjọ apọ́stẹ́lì ti Kristi Pásítọ̀ Dr. Henry Ojo àti CAC General Superintendent Pásítọ̀ Dr. J.D. Ọ̀nàgùwà ni ó máa léwájú nínú ìsọjí àti ìwàásù lọ́jọ́ àjọ̀dún pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Ìsìndúpẹ́ la ó fi kásẹ̀ rẹ̀ nílẹ̀ ní ọjọ́ kejìlá oṣù kejì ọdún yìí ní dédé agogo mẹ́wàá òwúrọ̀. Bàbá Wòlíì àti Màmá Wòlíì Richard Adébẹ̀yọ̀ Kọ́láwọlé JP CAC General Evangelist Nigerian and Overseas ni yóò máa gba gbogbo ènìyàn lálejò. Ẹ wá bá wa yọ̀.
2: My IBDC meter unit don't finish now. See bad time, yo. To go kill buy token now go stress me well.
3: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
2: iRecharge? How that one take work?
3: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instantly. You can also dial *6606*1# on your phone.
2: Sharp like that.
3: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds. Or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
4: iRecharge. Convenience. Accessibility.
5: Ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà. Ìkànnì ti Lágelúrè Lágelú 96.7 FM òkè gajò kélé fọlọ́fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ó yá jẹ́ kẹ́mọ̀ lè tòrò yin eré ìdárayá. Eléyìí tó dùn ti gbẹgbẹ́ nǹkan sọ. Ọwọ́ igbá yín sẹ̀dá pọ̀ mọ́wọ́ ilé wò 1100. Níbikíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹ lọ ọ̀kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Facebook ìkànnì Lágelú 96.7 FM. Àbí jẹ́ kẹ́mọ̀ fan family lórí Facebook. Kájọ máa gbára kà sídà. Lórí TikTok at Top Striker 100. At Top Striker 100. Ìyẹn lórí TikTok. Oyè ẹjẹ́ lọ o. Pápápá olùkọ́ni orílẹ̀-èdè Netherlands Ronald Koeman ó ti kọ̀wé fipò rẹ̀ lẹ̀. Ó ní tọ́ ẹ mẹ́jà bó ní ṣùgbọ́n débi ebè. Èyí náà tó ń mọ̀ lọ. Ó ní eléyìí náà tó ń mọ̀ lọ o. Ẹ jẹ́ kó ń rọra máa lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báyìí. Lẹ́yìn ìgbà tí orílẹ̀-èdè ti Morocco tó ti gbèrú wọn nínú ìdíje ọ̀hún. Kọ̀jẹ́bọ̀sẹ̀ lọ́hùn ọjà ẹjẹ́ àwọ̀ àwọn ìfigagbága tó wáyé lánàá. Akú ojúmọ́ ọ̀gbẹ́ni Síkírú Àyìndé ojú èyí tèrè.
6: Akú ojúmọ́ atọ́kùn, akú ojúmọ́ gbogbo ẹ̀yìn aráalé, akú ojúmọ́ aláyọ̀ Adẹ́síkú ayé oṣù tuntun.
5: Bákan náà ọ̀gbẹ́ni Tìjání Olóko dáná.
7: Akú ojúmọ́ atọ́kùn, akú ojúmọ́ gbogbo ẹ̀yìn aráalé.
5: Dádì Alaka ẹ̀ka àwọn aráalé.
8: Orúkọ tèmi ni Abdulwa sí Mamudu Yusuf Akure Baba Kilapa mú kẹ́yìn tí wọ́n káàkiri àgbàláyé pé akúbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun gbogbo orin tó sún ikú dání ọlọ́pẹ káríwá abúrò oṣù yẹn ọlọ́run níjọ kan wọ́n lẹ́bi nàìjọ́ ọlọ́run níjọ́ bàjẹ́ nígbà tí rí lẹ́ni àlákà ẹ̀ lẹ́mọ̀.
5: ni akati won na ti fowo si wo da ku mo gun ro wa lejo ba ti fe ro jọ lo mo ejo lo fe ro laaro yin re sa ye ejo kankan eja sare bere lati ni ifi gagbaga ile to waye ni irole ana Ivory Coast ati
8: Norway
5: Ivory Coast Norway kila le so po fakude fun orilede Ivory Coast tori pe awon na try bomba to bomba power fire for fire sugbon ni gbeyin gbeyin se experience la le so yi pe won lack ni abi won wule capable lati lan orilede Norway
8: lapo to ta wo ta so kun le experience mo pe asia sisi latara pe orile de kuruma won play won de knockout stages re won dije fe agbaye so igba koko won re so ibi te ba te wa si de re ta so pe yin o ni riri be mo ro pe ko sa sisi nbi ku won ni riri so ta ba won so ran pa pe Norway mo ro pe ko ti won jo sun mara won ninu egbe ta ba won so ro eko Norway na se rise pada ni nba ton ile ala ni won de garden gan kan de be so won ti down ti pe ti pe so mo ro pe nkan ti won ni ninu oko yen ati riri ta won player yen ni ati ambition awon player to wa ninu oko Norway ni o safihan nkan ti won se nti won lori papa so mo ro pe ti kuro ba nti won mo ro pa ambition ti won tori ta ba wo fi gagbaga yen lana se ba se equalize game yen lana won ton pada seyin won ton fi game yen le fun Norway pada
5: igba ti Norway n lead won won jade pe anigba
8: so
5: ogba ti wa win ten score tan to ye kan to
8: continue pressure ye ke man ti pressure ye le won lori pe irun ti Morocco se against Netherlands nigba Morocco equalize Morocco o pada seyin mo
5: won
8: take over game ye patapata ni but instead ki Cordova na se be Cordova pada seyin pe ati re draw tan wa so awon yen ton take over game
5: nigba teyin o ni gbagbo nu
8: ara re so believe yen ni o si for Cordova tori ko tan bagbala na won ojura won lo ta ba de won se won gbagbo Cordova le nigba ti won ti concede go eyan mo pe Cordova na won ni nkan tan le fi ba Norway gba bo o ra pe igbagbo yen o to ninu okan won lapodo temi
5: okay
9: lapodo temi mi ro pe ta ba n soro yi pe boya won lack experience ni won lack experience kankan tori pe eni ti won ba play na emi ori awon agbabo kan le to je pe a le so
5: pe
9: be ni no ki se pe to special bo pe boya ninu odije ife eye agbaye pe boya o ti n wa daada to ti n fi itan kan bale so gbogbo won na both team players the same thing na jo ni won sugbon kankan temi kan ro pe o ko ba orilede Cote d'Ivoire ni pe laarin 25 minutes ti fi agbaga bere won ti lanfani lati fi nkan se orilede Norway koda ta ba n gbo pe boya won ti mi awon meji laarin 25 minutes yen ko se pe won jayo pa sugbon won ni owo waju eleyi to je pe a le so pe won yanju
5: awon domade ma wa nbe domade
9: best player won gbe joko ni to me Amadi Alo emi ki se ru match lo ye ko wa ni bench lana tori ta ba ti yowo Amadi ta ba ti yowo Amadi Pepe lo tun ku tun je pe won deliver
5: ni tournament
9: yi temi ri ti won deliver ni ti temi o ti mo ri ti won deliver fun so lati gbe Amadi Alo
5: Alo wa nko
9: o na mo so pe lati gbe joko si bench ni ru match ana tori pe o se se lara awon to ni scoring ability
5: Amadi mo fe so jare
9: obe Amadi Alo
5: le wonu won Amadi ti wonu
9: to o wonu won jade ko ni delivery
5: ko deliver
9: ta ba so pe best player won ni tournament to ni scoring ability Amadi Alo ni
5: kese nko
9: kese ko yanju laarin yen sugbon en to le deliver fun won ju ti won ni to le di Alo ni lati wa ni bench against Norway ni knockout stage Joker to je pe laarin 25 minutes lo ti ye ki won lo igba mi ma wa ki se gbogbo igba ni pe Joker pe yin o fi pamo
5: eyan sa re
9: joka ti be kokko ru lo nwaju to je pe won kan mo le ni ti won ni
5: ba ba lo joka tan ti alatako ba gba bo mi yo
9: eyan
5: a lo
9: nda ba lo fi joka pamo ti o ba wulo mo nko
5: o wulo bo n lo equalize lana joka
9: so lapo odo ti temi lati bi Amadi Alo joko ni ifi gagbaga ta na tori pe to ba wa nbe ni first 25 minutes yen o se se ki
5: to ba wa nfani ti won ri
9: ti won ri ti won sonu yen
5: o ba samulo
9: o se se ko samulo
5: okay yoda
7: ta ba ti enika wo to wa nle Norway lo ju Ivory Coast lo ni World Cup ki se awon player to wa ni ibe lasiko 98 ni awon ti wa si fi eye agbaye ke nigba ti won ti bi opolopo nu
5: awon agbabo mo lu Norway
7: gangan so iyen
5: o tin lo boya bi 28 years bayi se bi 28 kaun 28 years ko yen
7: 28 so ta ba ni ka wo to wa nle lasiko yi koda mi gbe fun orilede ti Ivory Coast lati se jun ti awon yan expect lo ni mi fi di won yen won fun orilede ti Norway lati dominate won midfield owo waju kan ni mi o boya pe coach yen bo igba ti o fe fi competition ita opolopo awon player orilede ti Ivory Coast papa julo yan Diamond transfer talk wa lori e dandan ni ki
5: o sa gba bo
7: ta ba ni ka wo performance awon agba bolu omo yin o merit at the start game fun Ivory Coast ni tournament yi to ba ti start the first game ko da to pepe ati Amadi Alo ni game to ba ni won fi player kan se joker won player kan se joker player yin o wa important to ni to ba je pe ki a fe gba fi gabaga no ka se jinis ki a re yan fi message se joka
5: abo si me
7: abi yan fi France fe koju iko to ju level won nisin e wa fi Mbappe si e wa fi se joka afi me fi Mike Olise se joka la podo
5: ti mi ni ko dan to to mu an to better e wa
7: ni so ta ba de nka wo Amadi Alo lo to a le pe ni world class player sugbon ki se
5: level awon ni se nu ti ko de wa yen
7: a fi Amadi Alo le fun awon Diamond yen nisin yi ise lo n play bi agbabolu ikọ ti Arsenal na ni Madueke ara ti e ni nge ko si aseyori da to fi gbogbo movement pe
5: kini oun
7: kan wa show pe oun wo ti tan gbe le oun lori di oun na ti ni awon kankan to je pe awon eyan o mo oke a kan e kan fa we o mo so fun ref pe e fun card la iwo to wulo fun tip
5: onestar eja wo ifi gagbaga to waye laarin Ecuador ati olede Mexico loru moju laaro yi ola pe delay ti e wa de mi fi gagbaga yen kan to bere gan tori won si gba di bi 5 ko ni kan to Mr. Tu lo de ye ki won bere fi gagbaga yen okay eja wo ifi gagbaga yen Ecuador ta ri against Germany so na la ri against Mexico yen sa abi Mexico daani
8: ko papo mara won so ta ba wo da le mero
5: pe say determination won fi play Germany ni ki lo wa gba determination yen against Mexico
8: e mo pe se ri lopolopo gba
5: abi os nation stuff ni
8: ta ba so os nation are ni bo lopolopo gba agba mo awon team mo ri awon ri pe awon oto awon kan won de ma ri awon ri pe awon jo awon kan lo so mo ro pe won ri awon ri pe awon oto Germany so ta ba wo approach won si game Germany won do so weyin won so pressure won wo pe tan ba ran fani lo waju kan mi awon won de re bo against Mexico awon na jade pe awon le jo gba ta ba de wo Mexico de re awon na sa seyin die won hit won ni counter ta ba wo first go Quinones striker won a ri pe bi center half gan lo ti gbera to je pe ko seyin kankan won bi ta ti bu won mali so le to tumo si pe won ti awon re pon won ju Mexico lo
5: won wa expose the
8: first line won so won de ni ru quality be ba pa julo yin te ni agbo waju kankan to dan to tele so pe en te gbe mi lere leyin ru en afanasia 36 years old so lapodo temi o iko yin o ko wule en wo debi ti won de Germany lo fun lori ofe re so Ecuador ye ko ku ni group stage lapodo temi so Germany lo fun lanfani ati de round of 32 so ko ye won oju bi ton wa yin na lo so Mexico de re yato si host awon mu yaya lo
5: one team
8: to le to si le fi nkan se mo so lapodo temi lo lapodo temi orilede Mexico mi ro pe ta ba so nipa iko lara ko to mo nkan to nse ni tournament yi oni orilede Mexico wa ta ba so wi pe boya Ecuador ta wo bi kan ohun ko la wo that is same Ecuador ṣùgbọ́n ta bá wo performance orílẹ̀-èdè Mexico láti ìgbà tí tournament ti bẹ̀rẹ̀ dáàdi same intensity wọ́n sì make sure pé àwọn maintain ẹ̀ lọ so despite pé wọ́n ní maximum points
9: ko ti to di pe won gba last match ni group won take like bi pe awon wa se ri rara so ki se iko to je pe eyan kan ko mi ri iko yen ti France ba fe play Mexico ni ninu World Cup to lo yi won gbodo ni won gbodo mura ki se pe kan foju underage ti Mexico so kini ti mo tra la so be ni pe this Mexico one of the best team ni in tournament yi ko won rira won ni ri wi pe boya awon je host nation anfani kan wa nbe fun awon this is the only team to je pe ko ti concede rara ninu ninu DJ yi ko si bi ti won ti le play short because won believe pe awon le wo nu 18 oni 18 so lapodo titi mi this is serious team to je pe team to ba ma na
5: one of the serious team ti awon eyin o foju
9: si lara ohun lori le ohun lori le de Mexico so lapodo titi mi o team ti gbogbo eyan gbodo beru to ba fe play oni Mexico ki pe boya Ecuador yen pe boya awon kan ta wo
5: nkan
9: won le da won mu ni
5: tan ba tun tun ba laaro
9: won le da won mu ni ti ti mi ba wa ni ara won South America ko si eni to le fowo ro won seyin this team they won Paris presently
5: ko si wahala nikan ni tin leyan yi esaja won lo mo ba da go meji la bi gagbaga to ma waye leni laarin DR Congo ati England ya menuba Senegal ale ohun ati tamori ti won ti agba yen na
7: Senegal
5: dani Senegal meet yen na ebi wo lo cavitus o ti gbagbe n to ka laaro yi amatio sio nigo Belgium awon ati Belgium lale ni oru omo oru la seka ani ogba bo
7: yes ati Bosnia
5: ati
7: Herzegovina
5: okay ilu meji ti won pe leyokan Bosnia and Herzegovina okay eja ma lo buta ran yi temi tayo ti wa nbi pelu ta ba so pe oro agba ati aboro dobu oro ti wa nbi oro na ni oro agba aboro ameye ti wa pelu mi nbi laaro yi aku ojumo o temi dayo oye ladun ati baba fritasi akande
7: lo gawu yi
5: ki lo gawu saga
7: ki se ju se lo
5: ke sere
7: ra kin to da ko da kin kan ti o da omo yan
5: awura wa ran
7: oba so fa no
5: gbe ke sere
7: mo an to pe je o ki gaju ki ni se ri
5: ngba so pe
7: nkan
5: ni oke gaju
7: si yi o wa dabi
5: ngba ta pe nkan si mi ni oke gaju oke eh bi o se rire yi
7: se bodo ri o di
5: bo se bodo ri
7: ko ga ni jade oko wa ni keyan sun wele wa da free o
5: bo se wa na lo se
7: ta o set e fo ne
5: bo se wa lo se ba lo
7: e ti me lodo che mo kaku
5: ele
7: lo ka bai
5: wele keke
7: o bo se ye ko mu pon mo to ti mu ta
5: o duro tan ni ele na npe ni pe ogawu
7: ibe dabi abantara mo mo pe eh aboro kiri
5: mo se wa na lo se ba do gba
7: o ko oko ra bi se
5: Mira
7: ti ejo ko lori agbada.
5: E ja ma boro le soro. I keke nbe ti mo kan ro. Oni lo ka wa ta je obi. Ka se amulo re. Ka ma wo iru ogboropo bi ni ma ngbadua pe iya to nje. Olorun ma je ki
7: omo muru e je.
5: Omo un je ru re nkan nkan. Mi wai awon keke nbe ti o ye ka fi le laiko omo. Tori pe baba ni an ke won loju ke won mu eja ma ranti pe won o ku lakata wa o won o jade ta o baba ni won o ni jade ta ngbo ba wo institution ko so mo pe omo mi o le dawo moto lati challenge yi
7: omo ti mu lo se waek abineku jambu
5: kan ma mu omo lo se waek 18 omo bi 16 17 18 years eh desert river ti pe ibi to ti o fe si o jina omo pa omo mi o le po moto lati challenge yi ko si wo lorin grodu nbe goda lati challenge lo mo lete wo bo se wo closeness
7: mo se kere bo se sumo sin
5: tori pe ko wu le mo challenge debi pe yo mo lete gbogbo gbe si aye re won ma mu ki
7: go tin sai bo ba si fe jade won gbe yin oko
5: yi awon nkan yi eh ka ma ranti pe ale ni yo pe ko ya
7: ko mo je ko je iwon ba street die inu ile die
5: o ti get mi
7: se ro street ni we ko ju le ja ibi ti en gbe ko yeyan
5: ko ye
7: awon loyin bugan so pe
10: traveling is part of education.
11: Of course.
10: Pekin e ma lati bi kan possible mi adventure. Yan keko ni. Inu rin ajo e le yo salaba pa di orisisi eyan, orisisi oju, orisisi eya, orisisi iwasi. Yo wa le mo mo bo la se bawo eyan gbe lawujo. Eyan ti wa ba re eyan ni bi teyin o deri.
11: Bo la se survival mode.
10: Bo la se bo la se gbe
11: bi. For example ama ti an mu lo two route to bi jade secondary school to ba wa one season ti an fi si Lautech. Tan obi re ngbe bad.
10: Lautech de pe la stress la mo pe.
11: To ba wa de be bo ni o se soju tori pe ko experience yin an ba yan awon ara ta gbe papo ri
10: leyin bi kon to papa. Yin dan de bayi. To je pe wa la nberu. Nitori aise tuabo ṣugbọn ro awa lati bi omo odun mewa lati rin ajo o fe lo lati Ibadan lo Eko won fi ole oko ni
11: ibi to ti so kale won ti so fun won
10: iwo na o si ti gbo bi
11: so
10: so kale
11: e so lo sodi
10: o ti a ma paro
11: pe to ọgbẹgbẹ re ni jọra ni lo
12: won ti fi mi le mo to
10: so ni ti so
11: ko si phone o
10: ko ti ti lo bridge o ti o si ma pari o si ro ni ti agbaja se mi agbaja mo to ma si ready e jo ti pari o so
12: ti mo lo owo yo ti mo bi tin lo won ti fi mi le oko ri o ti an ni kin joko ti mo joko ti legbe te pe bi bayi lo mo yo sokale temi na so mo pe be ni ti sokale o arabirin koda ngbo osun lasun fafa fe mi gan mo sese to nji koda o so o ti koja bi ti
11: o ya ko ngan
12: ngan o ti sokale tan sugbon tori ke mi osun tin si dake ti mo nsoro la tori kore ebi mo nlo re o ibi mo nlo bega re ni ti sokale ba sokale bega o ngbo ojo ta o tin se gwo bayi mo npariwo lati gbadi gba ni nitori de opolopo bi awon mo ba wa gbara jade be to ba bo sawujo awon awon eyan tan tun po si ti o ba ni
11: imo
12: kini un ninu daada to ba lo bo wu awon eyan ti o to ko ni mo bo ti li yi enu pada opolopo omo ti mo wuwa ti mo se egbe okunkun yo kan ba re nbe ati wa yi enu pada won mo ni do not say no where you ought to say yes,
10: yes.
12: Ati wa yi enu pada yo di wa
11: tori pe ko ni little street ot
10: o si nbe fun wo yo university ngbo wa de be tan mo fe se bi IT tabi CWS won to an gbe wa lati le
12: won ni won gbe wa won jale
10: gbe lo pada
12: won ba gbo nje wa
11: eh dai wo se nkan kan ni ni
10: pose
11: to koja iwo ti ebi se ni baba mi ra butu fe mi mo ra butu fo
12: o to an ese ni ta si
11: pon o wa mo butu wa daddy this boot has tear o ni mo wa wine e mo ni then what's the next thing what's the solution I think I will need another one.
12: Money.
11: Do you know how much I bought this
12: one?
11: Only Obabueri money. Look, kuti kan next one. We go and repair this one. Wani money. Yes, we go and repair.
10: Wani.
11: But I don't have money. Money you have. Take out of the pocket money I'm giving you every day. I didn't give you that money to go and spend it anyhow.
12: Man, fi die die.
11: So even though I won't get it, no ti mu. To ba wa na nu owo nje re to ba rowo na loni ni school o ma maintain batanye dada nu owo nje lo ti lo ran
10: ninu
11: lo ti lo nigba o tan ba ko de ngba mi won adata ojo opa oko ta ma ni
12: ngba yo mu o ma ke nu owo nje lo won o ti
11: tun se lo won o ti tun se je o yo na nu owo nje ke bi opa ko ma ofa pe owo won o rorun lati
10: bank ta ko gbanjumo bank oni koloni alamo
12: ngbo ya ni ogbun pakode
10: so awo mo pe nkan kan je commercial bank kin je be
11: tori akoko wa
12: tori nkan fi kunyun tori oro po oni ko mo ran bata un o pe kemi to mo gbe bata lo odo shoe maker
11: fura lorun
12: mo ra lu mo si emi na ra okun
11: ena fura mi mo ran butu ngba ti eso wo tin fi lo ran
12: ti ifami iyongi to ba njo ni abe
11: emi ni
12: imbaran
11: fura mi
12: nsi ran bata mi ko to wa di wi pe gbe na wa so gbogbo awon kan ba lo ye ko mo mi se ran ti oni gun mi lowo clan back
11: fun die yi e ma je ake won lakera o
12: eyin le kan ko di meji
11: iya temi je omo mi o ni je ke seru yen o e ma ke ma bi dixin o e ja loju e ja ma pada lo ba
10: omo ala
11: akera omo alaja
10: je dixin ni akera
11: akera ni omo alaja
10: o bi se o so
11: o ko tin wo tun pe ladugo e ja ma lo fun taro yi ago mewa ku seju me dogun mo pada bo titi igba yen temi da yo ye ladun ati

0: nkan se ye ba mu ole to ni oda to wele to da to wele e to ku bo mo se ni pate
1: e won fe lu pe ko mo ba se ru e mo jo mi ni
0: o si fi lorun le yen gbe o yen oyin yan si
1: bi bi yin mi
0: ni yo poro o ko yin pare o ni le yo lu ti fi npa ko da npa ba npa bi ru re
1: o re o pare tan yen yen ni ko lo
0: sa ka to wa so pe maka o ja ku lori yen je e ku oju ma layo e ku oye to la peregede ka ki igumerin agbaye ti owo ja kanin lagi lu fm oke to gajoke to nfe de foto ro oni edo ki iroyin la pe ikanin lagi lu fm oke to gajoke nibe le tin gbo wa kete kete ka ki igumerin agbaye otuku boje le bale se le bayi ni je se bawo aki ogbo eyin te je olulugbo wa eyin te ntele wa ololufe wa kaakiri gumerin agbaye pe aku oye to la peregede o loni ojo kini osu keje an gba ladua wi pe osu ayo osu idunu itesiwaju ire gbogbo oni osu yo je o fun teru tomo gbogbo apatapata duka duka bi te ba tin teti si wa ni ikani lagi lu fm oke to gajoki awa dupe lowo alaurabi oba telegelege sagbeji ara ile etu e pe january ko joja wa kule february ko fi aku lori ye lori ile ni march bayi atuwa yen fanda osu kere wa koja ikarun korun wa lomo korun wa ndukia korun emi ti ana osu kefa awa ni re lotun ire osi efale efa ode nteruko ikejere o wo pe olugba oni suru ko mo kije are sajeji oni suru ko mo kije o osu keje yi osu dunu ni o je fun gbogbo wa
1: mbame
0: eko ojuma alayo foto ni temi tayo yin ladun aboro inu ko mi
1: eje ka jomo kira wa barika kaabo sinu osu keje odun 2026 tori wi pe asegun ni wa o agun akaso kini dori e kefa ko ye wa gere bi eni ta epo ogede mole osu elekeje ta wa wo yi gbogbo re ele ti nbe nu re oba oke yo pin kari ko wa wa o ibi ibanuje ile tin be ninu osu keje yi koni se deede eniko kan wa amerika e se ke gbe tu adu ami efo we boju be ba je nkan lata abide mi lo kan temi o akande lo ko baba to bi mi lomo ragba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori edo ki iroyin
0: o da be je ka bere si fin lawon akuri iroyin e to wa de foto ro oni e ja lo taratara o sori eto ribo gomina ti o waye ni ipinle osun lohun ajo eleto idibo le wa Nigeria INEC o ti kominu lori dibuku sebe taburabu saju eto ribo gomina ti o wa yin pinle osun
1: oda lori oro eto dibo na lele sugbon sa eto dibo gbogbo godun 2027 oni we royin the nation lo gbe wa lewaju gadagbagadagba ni ahin to si nsala yoro leyin ti ko wa tin na ganarun wi pe egbo o ko ta ni won pada kede gege bi awon omoye ninu egbe oselu kokan papa jule egbe oselu APC won ni Godswill Akpabio Barau Abdulrazak Hope Uzodinma to ndi yero won ni ati awon eyan mi won ni o ko won jade gadagbagadagba ninu awon eyan ile ti won ko pa o ninu eto dibo gbogbogbo lati inu egbe oselu APC
0: o da be iroyin kan re to n jade wa lati inu we iroyin Daily Post fun tun ro oni o sha for me wi pe afefefe are furo ade o ba se nyo so o na ni a nyo gbo gege bo se safomo wi pe awon iko ti kwankwazia won foro ta bi ewenu ile ewenu oko se ri tinubu are Nigeria ategbe oselu re APC won mo fe ri pe won ba ti gbogbo egbe oselu alatako je patapata ni ile wa Nigeria Abibu aji suwe o ni won fi oro hun ta wi pe ah Tinubu ati APC won sa fe ki awon egbe oselu alatako ko borele patapata ewe ninu egbe oselu APC bakana leyin to je pe awon mu ilolokun ojo kan o na ni won tin gba iwe oyege lati kupa dije duri ipo kan tabomi inu egbe oselu ti APC ti won lo gba lodo ajo eleto ribo le wa Nigeria INEC to wa loju oko otakun agbaye pa lose ta wa yi won pe oro ogbe fun folohun omo je jade ninu egbe oselu APC ni pinle Oyo nigbati honorable Marufat Ajibola Isaac leti ohun ti nro idari egbe oselu APC ni apapo lati pinle ti ede ti ijoba apapo pe e wo ibo to ndi wole egbe fun pada iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda omi na tun re iwe iroyin the punch lo ko to di iroyin laaro yi lori oro epale ruyin mo e filu wale ele ti won kede re ni orilede South Africa ti won so ni suna xenophobia won ni omi le ngbe awon oluwode ni lu oju opopo na pa bibawo ni orilede South Africa pelu bi won ti ni awon mo orilede Nigeria eleyi to le die ni gbaniye na na ton te pale mo bayi pelu bi iwode ohun bo si gbina yala kotun won si bale bage si orilede Nigeria o
0: o da o je kimi na o tun taju kan ki mu mi ko yin papapa gege bi iroyin se safomo oro di mimo o wi pe gomina ipinle kaduna suba soni ti safomo idi pataki ti e je pe ekun ariwa lewa Nigeria north won dibu repete fun are Bola Tinubu 2027 nigba ta ba doju agba mi edo ki iroyin be lati ja yin to tun tenu e o loro kan tin jade latenu are legbimo asofin agba lewa Nigeria tele Bukola Saraki le tun wi pe ah onjiya onjewe ya nigba to hun koju oro si are ana Muhammadu Buhari pe ah eyawo ti npoju beru ba poju osu ka ma Mauritania iroyin bo lori e lekun keke to lo be se garo
1: mo wero yi di punch ni ayin won ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde to nti inwi firu won ni na ni mo ti se isiporopo ninu awon omo igbimo alase won ni ipinle ko wa awon ti o si kede bi pe yaya na lo ti kede awon eyan meta le ni ogun mi ele ti won mo lanfani ati ba ise ba kan na wero yi di punch na lo ko o won ni ijoba apapo na lo ti se atunse si eto eko lasiko yi o ti wo gile ilana kan kokko lu odun meta ni ilewe ilewe secondary school awon ti won mo si GS 123 to nti SS 123 lasiko ti a wa yi ilana wo na wa gbede ti won si kede pe awon se igbese na lati mu adinku ba bi awon omo ti won to bi million lona ogun niye bi won si ti fi ilewe le ti won lo mo ilana wo lo wa nbe lode lasiko ti a wa yi baba darin gbogbo edo ki iroyin e mo gbala ye o
0: oda eje kemi na o tun mu mi ko yin papapa o ka lo sinu iroyin punch won ni ajo eleto ribo le wa Nigeria ti safomo wi pe awon egbe oselu bi APC egbe olosisu owo ADC egbe olowo bowo Labour Party atawon egbe oselu mefa mi oni won ti gba kokoro lati wole sojupo ti INEC yen fun iwe ase pe to awon ti o dije dupo ninu egbe ti wa re iroyin bo lori e lekun keke punch loko
1: lori oro eto dibo na ni eleyi ba de o iwero yi di punch loko loro to ni won ni egbe oselu oni ka meji NDC na ni won ti salaye oro wi pe Obi ati Dixon won ni Obi ina ni won ti fi o ko re lede lasiko ta wa koda te mo Dixon won ni won ti tari oko won o sori ate agbaye ti ajo eleto dibo INEC lasiko ye
0: eja tun lo tara bi na o ba ti tan laso eja itan le kana lori eto abu Nigeria to mehe iroyin fidi oro mule o wi pe awon eyan ti won je egberun mokadini ogorin o le okun ni lodun le meta 79,323 o na ni won gbemi won o laarin odun mefa ti won si ji awon apapo eyan ti won je egberun meta merinle ni ogbon o le edegberin o le ni orin le ni edegberin o di meje 34,773 gege bi aboro yin se gbe kale nile wa Nigeria nikan osu ni o
1: oda iwe iroyin the nation ni ayin eni ti se oga agba patapata fun ile ise olopa nile yi mo be ri eje kokoyo o IG Disu won ni ina ni o ti n wa gbugbu ona to si n ra wo ebe pe ibada o ti abale pese o amaye derun igbaye gbadun ile to ni tumo so waju si fun awon osise feyinti lenu ile ise olopa
0: o iroyin kare ti omurin ogun bonu asun pale ogun mo dudu amo
1: ji o tenu mi jade won mo dudu gugudu gugudu gugudu gugudu gugudu
0: won ti ora won ti nja ire lowo fun won ti wa jade si gboro tan fe yori sita to won pe egbe awon oluko lawon fasiti ni Nigeria egbe asu won ti be si ma dumo ru lati gun le yan se lodi ni ipinle Oyo ipinle Kwara ati ipinle Enugu lori ikini o nigba ta ba doju agbami edokiro efuto ni be laja yin tan enikan kun garun wo kilo ti e fe bi iru yan se lodi be won pe awon ijoba lawon ipinle ti adako yi bi pe won o si ka deun tan jo ni
1: oda iwe ro the nation ni ayin won ni ijoba apapo orilede Nigeria o na ni o ti se ileri o won si fowo gba yabi ewo eran la n fowo gba kere se gun o ya awon ti se tan lati ri daju pe idajo ododo o fese mule o lori oro awon mo orilede Nigeria eleyi ti won ja laisi leyin ti won yonda won ni ogba ewon orilede Ivory Coast o
0: e ja lo si oju iwe iroyin The Guardian keta fun toni ibe ni mo tun ti mu royin kan tun nbe ni waju temi o eyi tun safomo oro di mimo wi pe oga agba ile ise omogun lewa Nigeria foro ta ikilo alagbara ni buki iroyin lo nfide oro mule o wi pe awon agbesumo mi nkora won jo be ni won pe ni won pe siwo funra won lojupo otakun agbaye en te sa mo so pe a go phone me se fowo si je fowo si mo to fowo re si ko mo jodo agbesumo mi lo to dawo si
1: ko mo so pe won wa lara won ya ri oja
0: ma ba le leka apolowo oja e dokiro e foto ni tesi waju esun te ngbo wa
2: wanu oluwa iko ati iriju sun prophet michael ojo olowere baba automatic arani

0: E kaabo pada leka apolowo oja wa.
1: E seun.
0: E do ki iroyin to nkile to hale futoni o nte so waju ikan e lagiru FM okay to gajoke. Nibele ti ngbo wa ketekete be se ngbo wa emateti lati lo gboju wa live and direct lori Facebook wa lagiru 96.7 FM okay to gajoke le bada e share o e pe ko kari le ajoje rubeni kan ni. All right. Awon akuri bele nja ta file kan ko tun ni pa lo seka akulowo oja. Eja ma dan do bale bayi. Ka tu sure de sale kuku. Akomoroyin to wa jade ni waju temi bo ti e je pe okere akobu ki ra won obe. Ajo eleto dibo le wa Nigeria ti fi edu okan won sita bayi lori oro rabo tabo dibo ko sebe. Saaju eto dibo gomina ti o waye ni ojo keedogun osu kejo odun 2026 ta wa nu re ni
1: 2027
0: okay ti kunjo sun o ni se
1: o mo ti mu
0: okay so sa fe tete se to dibo ti nbo okay won wi pe be ni won ro gbogbo awon to je agbon sa fe leto royin patapata pe ki won ko ipa ti won na lati tu asiri awon koloran si eda ti won ti rabo ton ti yabo ran nidi kama rabo kama taibo diboko sebe ajo yi oro gbogbo awon to je akoroyin patapata wi pe kan mu oro diboko sebe yi gege bi ise gidi ni o ki won si se iwadi de gongo lawon asiko ti awon eto dibo ba nwaye ki asiri awon eni bi ko le ba tuta en to nje commissioner agba fun ajo INEC to nti en to jalaga ni eka eto royin ati dida awon eyan leko Muhammad Kudu Haruna ilo fide oro e mule lana lasiko to nse ipade olojo kan po pelu awon ikan ikan nidi ise eto royin nilu osogbo ti sululu ipinle osun Haruna ilo fide oro lo soju en to je commissioner fun ajo eleto dibo npinle osun oluwa toyin babalola o wa sapejuwe dibo ku sebe gege bi nkan gbogi eleyi to ye pe nkan buruku ni o to je pe o tun lapa lasiko eto dibo to waye logojo osu kefa ni ipinle Ekiti eto dibo gomina bi iru nkan bayoye o je rodo ko lo mu mi o fide oro mule pe on fe ki awon eleto royin ki won tepele mo mimo jabo royin lori oro to ni se pelu antabo anra ebu kasire won le ba tu ko le ba wawo bole lawujo wa o
2: oda ori oro eto dibo na leleye je kin mu wa lati nu iwe royin the nation to ni ayin o ibi to tin sala yoro wi pe eni ti se are ile igbimo asofin nile yi Godswill Akpabio to nti igba keji re senator Jibril Barawo won ni awon mejeji temo senator won ni okan lara awon adari ilegbimo asofin ile yi opo yemi bamidele ati akojanu ilegbimo asofin agba nile yi Muhammad Mungunu won ni awon won yi to fi mo senator Adams Osiomole won ni na ni mo ti gba form kan EC9 ile ti won yonda fun awon eyan ile ti won ti we eyan kankan lati lo ri kopa ninu eto dibo lodun 2027 won ni won yi na la won ko to wa lara awon oko ile ti won ti yonda o ti ajeleto dibo INEC ten si yonda sori aye lujara won lanode yi won ni ba kan na ewe lo je pe awon gomina merin ototo Abdurrahman Abdurrazak ti ipinle Kwara Hope Uzodinma ti ipinle Imo temo Ahmadu Umaru Fintri ti ipinle Adamawa ati Inu Wayaya ti ipinle Gombe won ni won ti yondo ko tena lati je ki won lo re ko pa lasiko ta wa fun po ilegbimo asofin agba ni orilede Nigeria lara awon eyan ile ti tun ni won we won ye kankan ina lati ri gomina na ni ipinle Kaduna iyen Muktar Ramalon Yero to bi mo senator Shehu Sani ati senator Sunday Mashakatung won ni kan na ko pa o ni ipinle Kaduna eni to ti fi gba kan je gomina ni ipinle Kogi Yaya Bello won ni o na mo gba tiketi lati lo re DJ soju awon eyan te nbe ni ekun dibo arin gbogun ipinle Kogi won ni awon won yi na nyan be o laarin awon eyan mokan de me ti won to mesan o le ni 80 kan niye ile ti won ni won lo re mo ko pa ninu egbe lati ninu egbe oselu APC won ni papa julo eyi lori be o leyin ti won ti se ijoro la pelu awon eyan ti igbimo ti won gbe kale lati ma gbo awuyewuye ile to ba suyo latari eto odibo abenu egbe oselu na won ni ni legbimo asoju sofin ko eni ti se abenu gan legbimo asoju sofin nile yi Abbas Tajudeen te mo igba keji re iyen Benjamin Kalu James Abiodun Faleke tenti muda siru Obasa won ni na ni won wa lara awon eyan ile ti won ti ni won iwe o won ti yan kankan lasiko yi ba kan na ewe won ni pelu bi awon eyan kan ile ti won ti wa nfi apa janu ti won insala yoro pe nu awon odun pelu bi ti oro nlo ni inu egbe oselu APC won ni awon igbimo egbe awon gomina ti won je ti egbe oselu APC Progressive Governors Forum lanode yi ina ni won ti fi ori lori fikun lukun ten si panu oropo piri pe an se tan o lati se ipade alagbara pelu eni ti se alaga fun egbe oselu ohun ojogbon nentawe yitwada lati wo bi nkan to se ma lo won ni lara awon ipinle ile ti oro ohun to si kan en lati ipinle Ondo ipinle Benue ipinle Kwara te mo ipinle Kogi eni ti wa se alaga fun agbarijo egbe awon gomina ninu egbe oselu APC iyen Hope Uzodinma en lo fi oro lede o fun awon oniroyin bi pe egbo egbe oselu APC awon pale mo kan to le po fun ni o gbogbo nkan to je gbogbon ninu egbe oselu ohun ina na fe mu gito saaju eto dibo gbogbo odun 2027 o sala yoro pe egbo awon fe ba won tan jadari egbe oselu APC soro ni komodi wi pe ogiri yo pada lanule ninu egbe oselu ohun oni tori bi ti oro deduo agbodo sise papo ni o ki alangba komo ba araye wo inu ogiri egbe oselu APC lara awon gomina eleti awon ani won wa nibi ipade ina ni atri gomina ipinle Eko iyen Babajide Sanwo-Olu to fi mo Obasan ni ipinle Kaduna Aba Yusuf lati ipinle Kano Babanga Nazulum ti ipinle Borno Dauda Lawali ipinle Sanfar Abu Kefas ti ipinle Taraba Amadu Aliyu Sokoto Inuwa Yaya ti ipinle Gombe Nasiru Idris ipinle Kebi ati Umo Eno ti ipinle Akwa Ibom to fi mo Abiodun Oyebamiji lati ipinle Ekiti
0: o da iroyin kan re to nsafomo wi pe pelu bile ejo giga ijoba apapo bi o se wogile pe ki ajo eleto ribo Nigeria ki won se idamo egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress eyi to ti bere si bi Fakin Fao to je pe opolopo eyan na bere si ma soro lori oro ti nbe nle yi orisi obe nijo ku irin ori ti ete nijo sara won pe on kaluku ni fi ero re han papa julo lodo awon oloselu ati awon ikeke lawujo won ni seri ko ti kwangwasia nigba ti won mo soro nti won won pe seri idajo yen ina lo fi han gbangbangba wi pe are Bola Tinubu tun ti egbe oselu re APC won fe so awon egbe oselu alatako di arepe saaju eto ribo apapo 2027 nigba ti won soro ohun ni da konko ni ilu Kano lasiko ti won fi oro wa eni to je agbenuso fun kwankwasia movement lenuwo Abibu Sale Maelemo on lo fi de oro mule o

0: kaabo pada lati oju oja
1: adupe
0: e do ki royin o na lo n ba fe fe sore ikanni lagilu 96.7 fm se gbagbe pe be tin gbo wa ina le lanfani ati mo wa lori facebook wa lagilu 96.7 fm e ba fun kona re lejin daada o iwe royin the nation ni ahin nibe na tin sola yoro wi pe egbe oselu african democratic congress adc lano de yi na sola yoro wi pe han ti bere o sini mimo tari o ko awon omoye lati nu egbe oselu ohun sori opo itakun agbaye ti ajo olominira eleto odibo inec amo sa won sola yoro wi pe awon oro eleyi ti oje mo gungun to pada suyo latari eto odibo abenu egbe oselu ohun won ni ina lo je pe isin bebe o tawon si yanju oro ohun lo amo sa lati ba sise pelu gbedeke le ti ajo olominira eleto odibo to fi kale won ni na lo fi fa ti idari egbe oselu adc labe david marki na ti bere sini tari oko awon moye soju opo itakun agbaye ti ajo olominira eleto odibo inec won ni bakan newe lo je pe igba keje are nigba kan ri atiku abubakar eniyan ti tari oko re sode o si oju opo aye lujaro ohun gege bi omo oye fun ipa re to si je pe eni ti won jo mo jigbo o na ni eni to ti gba kan je alakoso fun eka irin na ri nile yi rotimi ameji eni ti wa salukuru fun egbe oselu ohun iyen bolaji abdullahi in lo sala yoro bi pe in to ku ti egbe ohun tawon kale gba bayi ina ni bi awon ose sise papo pelu gbedeke ele ti ajo lominira inec ele to fi kale o bakan na ewe ni egbe oselu onika meji ndc ina ti sala yoro wi pe ibi oro de duro lasiko yi ajo lominira inec o ti pada yonda re fun lati ma tari oko awon omo egbe oselu ohun ele ti won dije fun ipo kan si keji si ori aye lujara ajo lominira ohun inbi oro wa deduo won ni eni ti se okan lara won adari fun egbe oselu ohun Sidaki Dixon ina ti tari oko re o soju opo aye lujara koda eni ti se omo oye fun ipo are ninu egbe oselu ohun Peter Obi won ni won ti tari oko re soju opo aye lujara Dixon lo fi oro elede loju itakun X re lojo Isegun Tuesday nibi to tin sala yoro wi pe egbo igbesi ohun lo pada di gbigbe leyin ti awon ti lo ri pejo ko temi lorun si ile ejo ni asiko yi leyin ti ile ejo giga ti joba apapo kan to fi dikale si ilu lo koja to ti gbegide egbe oselu ohun leyin amo sa o ibi oro dedo lasiko tawon ni nkan si nlo be ni o awon tari oko awon omo oye lati nu egbe oselu NDC sori aye lujara
2: o da iroye kan re to jade wa lati ipinle Oyo nbi oni o nsafomo oro di mimo wi pe oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC egbe olosisu owo ni ipinle Oyo iyen Sharafadin Abiodun Ali o ti gbe osuba kari fun arele wa Nigeria Bola Tinubu fun bibuwolu sise awon ise akanse opopona kanrin kanrin to je mejo ototo eleto owoja re de ekun idibo ijoba apapo meta ti nbe ni ipinle Oyo to nti sise awon atunse awon opona mi towoja re to de ayika gbogbo ipinle Oyo iyen three senatorial district ti nbe ni ipinle Oyo yi inu atejade eyi ti oludije fun ipo gomina labi asia APC egbe losusu owo Toma ma buwolu to si fita fun wa lana ode yi nile Ibadan ti sorulu ipinle Oyo nibe ni senator Ali ti se apejuwe bi buwolu awon ise akanse kanrin kanrin ohun gege bi igba ti eyan fi itan to fi lo ile ni oba to je ta layin layin o ko won ni parun e to si je ta fi o lole o ko re oni tan ninu owe itan oni oro to njade latenu senator Sharafadin Abiodun Ali to wi pe ise akanse yi yo mu ki igbayegbadun ki o tun tu alowo ni ipinle Oyo nipase ipese nkan maye derun yo tun mu ki eto oro aje wa ko duro sinsin be ni yo so ekun jekun tin be ni tibuturo ipinle Oyo mara awon o yo ni pe igbayegbadun omo niyan yo tun gberu si nibe na oni senator Ali ti safomo oro di mo ipe yinyin keni o le se mi wi pe igbese ti are Bola Tinubu gbe yi lo fi han wi pe o farajin fun idagba soke ipinle Oyo be lo je pe ipinle Oyo wa lara erongba ireti otun re renewed hope agenda e to gbe kale gẹgẹ bi alaye ti alise nibe lo ti pe didoko sinu ise akanse awon opopona kanrin kanrin yi ani lo fihan wi pe ipinle oyo o du sibi pataki aya are le wa nigeria to si wa lara awon ipinle eyi ti are mu lokokoro lati je ki idagbasoke ko ba o be ilo wa to ko awon ise akanse opopona ojo lara awon ise akanse opopona ohun oni ona onibeji ile ti o lo lati ilorin lo si ogbumoso iyen ilorin ogbumoso road to je pe alabala meji ni be ohun tun ni opopona marosi alabala meji kan ile ti oni yo bere lati jawaya yo lo si federal government college bakana yo lo si opopona to lo si ilorin yo wa yibiri odi akimarin ilu oyo be ni won se atunse oju opopona to lo lati iseyin lo iruwa lo si agbesi lohun ile ti won ni pe o tun lo ja si oyo pada ati ipinle kwara be oni ise akanse ti ogbumoso lo oko lo si iluku ile to so oyo ati ipinle osun papo ara awon ise akanse yuku le ti are bu wolu oni ona ologbon kilometer to be lati idi araba lo si ayede lo si oju opona olodo lohun atun se oju opona igbeti be ni won tun se ona kan to je pe igbeti soro lo si kishini be won ni ko pe nbe o oju opona oni kilometer 13 kilometer badeku ejayi road gbogbo e ipinle oyo ni o senator Sarafadin Abiodun Aliwa fi oro ta wipe awon ise akanse fihan wipe are setan lati se awon ise akanse ile ti won ti pa lobolo fun opopolopo odun to si n sakoba feto oro aje wa to n ti igba igbadun awon eyan ti n gbe ni gbogbo agbegbe ohun oludije fun ipo gomina labi ase APC ni ipinle Oyo wa fi idaniloju ta wipe seri are Bola Tinubu awon eyan ipinle Oyo won femi imore han nitori pe owo to lowo to ni ma ba wa o fun di eleyi omi lengbe ebu e pariwo ebu oni awon omo bi ipinle Oyo lapapo won o fi sanre fun are Bola Tinubu to nti egbe oselu APC bo ba di asiko to di papapo ni 2027
0: oda iwe royin the punch ni ayin won ni gomina ipinle Oyo Seyi Makinde Francis Nwifuruti ipinle Eboyi na ni won mo ti kede wi pe awon ti yan awon eyan sipo to nti sipo ropo si awon eyan ti won jo nsise ni ipinle ko wa won o oro won lori be pelu bi won ti ni gomina fun ipinle Gombe inu wa yaya ina lo ti tari oko awon eyan ti o to bi 23 si legbimo asofin ipinle na wi pe e ba mi sayewo so ko won ohun fe so awon eyan ohun di omo igbimo won lasiko ta wa ni o kin wa mo bo ni ipinle Oyo won ni ninu letter eleyi ti eni ti se eni ti se olori osise lo office gomina ipinle Oyo Segun Ogun yi eleyi to fi lede won ni nibe ni o ti fi oro lede o wi pe eni ti se akowi agba iyun ni agbon general administration Olabode Ladipo na ni won ti kede o gege bi okan lara awon eyan eleyi ti won fe je ko di commissioner ni ipinle Oyo Makinde lo tun kede iyansipo ife oluwa akade gege bi alaga igbimo eleyi to ri si igbelaruge ati ipalugida fun papako ofurufu ladoki akintola bakan ewe lara awon eyan ti won tun kede iyansipo won ni Isola Adekunle gege bi oludani nimoran pataki lori intojemo oro egbe oselu bakan na Oladejo Oladokun gege bi omo igbimo ajo ile to ri si awon ijoba abile ni ipinle Oyo won gbugbo awon eyan yi ina ni won si bere si ni sise o pelu ijoba ipinle Oyo bere lati ojo kini osu keje odun ta wa ye ninu atejade ile ti gomina ti won fi lede lo ti wa n fi die mule o pe gomina Seyi Makinde tun ti buwolu iyan sipo awon igbimo ile ti emuju to ile iwe gbugbo ni se poli ti Adeseun Ogundoyin Polytechnic se nbe ni leruwa labe alaga won Ojogbon Kasim Adebiyi sowo waju
2: o da je kemi na o tun mele lati ipinle Oyo iroyin na ni o safo mo oro dimo wi pe egbe awon oluko lawon fasiti ni Nigeria Ika ti ipinle Oyo Asu o ni won ti bere si ma dumo oro bi pe awon ogun le iyanse lodi lawon ipinle bi ipinle Oyo ipinle Kwara ti ipinle Enugun latari pe ijoba on lo kuna lati si ka de ohun eleti won ni pelu Asu lodun 2025 toro na ro mo owo osu ati ajemonu awon oluko lawon fasiti kanrin kanrin lawon ipinle ti mo dako egbe Asu wa se ikilo ipe awon fasiti ti oro kan ipe o sese ki won gbe awon ile eko na ti pa o ki won ti pa patapata ni nitori ajele owo ori owo osu jare ajele owo osu ajemonu eyi ti won ti je awon osise na lati ibere pepe osu kini 2026 oro ta wa yi nigbati won mo soro labe egbe Asu ekun ti Ibadan eleyi ti o ko awon ile eko bi Fafiti Ibadan Fafiti Ilorin Ladoke Aketola University of Technology Osun State University Kwara State University tutu fimo Emmanuel Alayede University of Education won pe labe yi won pe egbe Asu nke si Gomina Seyi Abiodun Makinde ti ipinle Oyo won ke si Gomina Abdulrahman Abdulrazak ti ipinle Kwara pe ki won ete se ka deun ti won ti ni ohun pelu egbe Asu bere lati osu keje odun ta wa nu re yi egbe Asu ohun na ni won pe fun igbese yi leyin ipade ti won se ni ile eko Emmanuel Alayede University of Education to wa ni ilu Oyo Alaafin ni ana ti sojo isegun lasiko ti won se nba awon oniroyin soro ayin to je adari fun egbe ohun ni eku Ibadan Ibadan Sona coordinator ojogbon bi odun ola niran o fide oro mule wi pe awon omo egbe Asu lawon ile eko bi Emmanuel Alayede University of Education to fi mo Ladoke Aketola University of Technology ati Kwara State University ona ni won foju re mo laafin lasiko yi latari pe ijoba ko jale lati se ka adehun ti won gege bi alaye to wa se pe bi ijoba bi won se jakun adehun tojo nbe laarin awon ati Asu yi ona in lo ti mu ki ebu eyin ko bo opolopo awon oluko to je pe won tiraka ni lati gbo bukata e to je tara ti won e to je ti di latari bi eto oro aje bi o se denu koro lasiko ta wa yi to si je pe awon owo na to ye ki won mo ri lati je ki ile eko ko ma tesiwaju na won ori gba le ti won pe o n sakuba fun ile eko na ni apapo
0: ngba ti a mo lo omo Nigeria ile ti won to bi otalerugba o le mesan 269 ni an ti ko pada si orilede Nigeria lati papako fufufu Muritala Muhammed International Airport lojo segun Tuesday ngba ti an ni omilengbe awon mo South Africa ti won se wode wi pe ki awon eyan kan mo se wole jade mo si orilede awon koda won ni omo orilede Nigeria kan ti o na se okowo lohun Big Joe na po ko re won ni awon amogunse kankan inene yin mo pa ni ojo isinmi Sunday ni ta sub re tin be ni White Witbank ni Mpumalanga province lorilede ohun awon ijoba orilede Nigeria so pe awon Nigeria ti won be lohun ti won se tan ati wale kan fokan bale eto abu won ojo digbi ni
2: o da o jade de fuya lori edo ki iroyin fun turo oni oni yan se olobe se yin ta jo je na adupe amo lore ti ewa pelu wa o temi tayo oye ladun aboro yin lo ko bi baba se nide bayi lori eto yin eto wa lori eto ta wa jare edo ki iroyin a tu bo sori eto je ka yo so iri atayo la fi pade odabo
0: e seun abidemi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a ma se lojo ale oni yo san wa si dada o

0: mo ke pe e kule o e tu ku oye to la peregede ka ki ibi yowu ti owo ja ikani yi lagelu fm oke to gajoke to n fe de la aro yi e ka bo sori akotun eto yin eto wa je ka jo so ise wo ikoro wo nta badi jo wo dandan ni ko gun mo n ki pe aku osu tutun osu ayo osu idunu onleledua yo je ki osu ta wa ye ko je fun gbogbo wa o eku ojumo ajoro ni yoruba n pe ni jero awon isele to n sele kaakiri Nigeria e to ro mo ayipada oju ojo ti o si le se akoba fun dukia ati emi omo niyan o ye le nta gbe yewu o to ni nkan ti o ye ka pe kelu irawo osan ni toto apero fun mi rin wo lara nkan ti ayipada oju ojo lasiko yi mu wa oni ikun omi kojo to wole de ni ajo to ni si ayipada oju ojo ni Nigeria oni won ti o nse ikilo wipe o seese ki ikun omi sose lawon ipinle kan ni Nigeria awon ipinle ti oro kan o kan ipinle Eko ko yo ipinle ti Anambra ile o iyen ipinle Oyo a si tin ri owo ja e ikun omi ti sose ni ipinle Eko gbogbo awon ibi ti omi ki de tele tele omi ti n debe ni ipinle Oyo ti a wa nbe yi opolopo awon agbegbe lo je pe ati wole wode won ti dogun ti ikun omi ti wo opolopo afara lo bayi taba wa ni ka wo bi awuta ajo kan ta mo si Ibadan flood management project ajo yi ijoba ipinle Toyo oni won gbe kale Ibadan Urban Flood Management Project oni ara idi ti won fi gbe kale ni ipinle Oyo oni lati ri si fife awon ojusan omi sise afara gba ori opolopo odo nla nla e to le se akoba fun opolopo agbegbe ni ipinle Oyo papa julo ni ile Ibadan bi ajo yi won ti se gudugudu meje ati yaya mefa nipa fife ojusan omi sise awon afara lolokun ojo kan awon afara ti won sise kolonka yika ile Ibadan sugbon ajoro yi ju ile Ibadan nikan lo oni se pelu gbogbo ibi ti owo ja eto yi to nfe de to sese ki ikun mi ti le waye won pe o nbo loke o nbo ni odo awon bayi la dede ko to di pe nkan wa baje Ibadan Urban Flood Management Project ntie ikun mi alagbara kan to waye ni 2011 ni August 26 to mu emi eyan to je 120 lives o ba opolopo dukia je ele to wa farape ikun mi to ti waye ni pinle oyori to ba nkan je omi yale agbara ya sobu 1933 idire ti ijoba nigba na labe Isaac Abiola Ajimobi fi kowe si ajo agbaye pe ki won kun ijoba yi ipinle oyo lowo fun idagbasoke ile Ibadan baba si gbagbe lati bi odun bi meta seyin o ni kun omi tin sose kaaki Nigeria ikun omi o fe pa oridu ilu mi irun lapa ariwa ile wa Nigeria ipinle Borno se gbagbe ati bebe lo oro ayika ni into ro mo ayipada oju ojo ni to je pe bi eto to gumo ba si nle bi wahala re ba de ipa ijoba le mo ka mo eku ojuma alayo lakotun eku oye to la peregere temi tayo oye ladun aboro in loko mi be se ngbo wa ketekete e ma teti lati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 fm oke to gajo ke nle Ibadan eku ojuma alayo lakotun eja sare polowo oja onikate waju sola re o emi ne ka ki mo wa lori eto comrade amola kan bi ajo wa lori eto je kajo sola aro ni eku ojuma o ka won tin bo wa nle
1: eku ojuma atokun na ko ojuma gbololufe ikani lagilu fm patapata aku ayajo osu tuntun asi dupe lowo alara bi ti oso wa to pa mo ni osu mefa koko e toku a nbe lodua ko je ki oju wa ko ri ka tun eto tun ju be na lo akoju
0: lori oro aye pada oju ojo eto ro mo oju ta ba ti e wo lawujo wa gan bi ta wa yi a ri pe oju nro lati bi ojo melo kan toju e papoju ti o si ti sakoba fun opolopo awon agbegbe jagbegbe ajo tun si aye pada oju ojo si ti dabo e pe o sese ki ipon mi ko waye latare pe ojo odun yo fe po jute ese lo kini ariwi seyin kini pa to ye ki ijoba o ku awon ara ilu na igbese ole ki won gbe lati le ba dina ikun omi
1: e seun gan atokun ekun omi ojo ojo ki se nkan tuntun mo ki se pe ijeta ni o bere abi ijarun abosu to lo abosu merin seyin ni ati mo pe nkan bayi o sele o senu laanu lopolopo gba pe ijoba lede Nigeria ijoba apapo ni ipinle ni ijoba abile ni ati awon mo Nigeria nkan fun ara wa a ki pipia lati dena de ekun omi igba to ba to sele tan la to mo fe gbe igbese awon eyan wa boya ka so ko le bayi adada eni to ti opolopo awon ti mo da wa la ekun omi sile opolopo mi e saba fi ara gba ide ti mo ke se fi ara gba ni wi pe opolopo won ko lo gbebi ti o sumo ti nja bayi o ti se ose ijoba gangan kini igbese ti awon gbe eja mu lati ijoba apapo ati ijoba apinle awon odo lanla abi awon odo ta ti mo pe o sese ki won kun ti ojo to ojo nla to ba ro tojo ba po ta ba ni ojo aroroda bi eto ro ni ana lati je ta mo di ana yi ti mi o tun ro loni na ngba ti o ba fi to bi agomi lo kan bi se so pe yo tun se ile loni ti kini ijoba bise ijoba ti gbe odo melo ni won ti fe si lasiko erun ta won pe ojo yi o pada ro ngba to ba de melo ni won ti fe si awon to n gbe ni bebe ile bebe odo melo ni won ti le ku kini awon nkan ti ijoba ti se ege bi prevention mechanism lati guide against ti odo yi o ba ti ekun ko ma yawo titi opolopo gba ijoba o gbe igbese kankan latari awon kan ti ma wa gbe igbese ma wa n da bi eta oru ninu igbese elekeji ewe awon ti ijoba nbe se fun pe ki won se ona se won se yobo yobo ni abi won se ni kan mankia se ijoba na fi oda o da won laamu ni abi won fi da won laamu fun bi apere ni se awon to nbe ni ayegun olomi awon ni abiji fatusi ha mo boya abiji won ti ja ba abi o ti ja kolon o ma so won awon ti nbe laamu loko bridge ariyo tojo ba ti ro yo kun ni moto bi moto o jabe nkan mi o jabe kini awon igbese ti joba ti gbe si awon bridge won yi awon ki bridge ayon ti nse ona be yen lowo an lise to nse ona be ibo ni won ba se de nbe kini won ti se ara bi ti ijoba ti ni teni ni bi ti ijoba abile kini awon igbese ti joba abile se eyan melo ni won ti la loye public sensitization se won ti lo sawon oja gbogbo bawo ni a se nko awon egbe awon ke jan ike mumi gbogbo awon keledo ta mo mu ta mo juke edanu yen se ki se pe oju to mi la n ju gbogbo e si drainage to koja ka kiri ni awon major roads to gba ijoba abile koja melo ni ijoba abile gangan ti funu findo lati lo wo lati lo ko won ti won ba ti clear awon ijoba ti won ba ti clear awon kini yi gbogbo nkan yi ni ma fa wahala ke kun omi o sele ki wa ni ebi ti ara ilu gangan ni sansan eni ti gutter gba di gutter gba waju shop e koja bi o dale be yo juke be bo won ba dale be elomi o da be agba ro wode waju shop e yo do sibe kaka koko ku o nbe ko sun ko suna abi koko fa won to n dale nu ko ni se yen a fi le be na ni yo mo wo lo to ba wa ya omi yen o ni le lo mo yo wa di pe yo ya di titi e mo so pe ah ona ti won se ti o ti podo kan lo ti n baje yen ka to bu ile ise to se ona awa ta n di adugbo awa titi yen gba waju odo wa koja gutter yen to wa ni waju ile wa kini nkan ti a n se si se a mo dale si be awon te ko kojo mo ti ro ladugbo won won o dale soju agba kini igbese ti ijoba gbele won lori awon to je pe ti o ba ti kojo mo ti ro ni fun awon ni mo lo dale si be ati ijoba ataralu ati gbogbo wa la jebi esun yi ibi ta ona ta gba jebi ni awon ona ta la sile yi ijoba gangan wa proactive enough ministry of environment won o se to bo se ye ki won se se to yato si pe arin ilu doti awon eyan bi dale si ko si bi dile dida o dogun agbe ta gangan gbegan lati la awon eyan loye nipa awon nkan won yi o ku die ka to won o se to bo se ye ko ye ki won se to ti n ba se bo se ye ki won se ni ko ye ka ri nkan won yi ona bi a obi ekun omi ti o se ni pada yawole yawole kaluku on lo ye ka san ba se dina de bayi ni adugbo si adugbo ni community si community e identify oju gutter to ba ti di e lo clear e fun ayin e ma expect pe joba apinle ba joba abile nbo ti en ba pada de won la fun ni relief material ni nko si ti baje jina relief material ti won fun won o le mode leyin osu meta leyin osu merin so ki awon eyan ki won lo se awon nkan won yi elekeji ewe awon to nkole si bebe omi ki won jina si lára nkan ta le safisa fun niyen ti ekun ba ma sele ni awujo kini emergency health plan ti ministry of health gangan ni lati fi le dena àwọn oníba méjì kọ́lẹ́rà kó mọ̀ bá break out torí tí ẹ̀kún omi bá ṣẹlẹ̀ oríṣiríṣi ìjàmbá oríṣiríṣi ààrẹ ni ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn èèyàn tí ó kó bá ìlera àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní èkó ní àná àbí láti ìjẹta ńsìn a rí wípé àwọn ibi tí flood òkè ń délé kù bíi ìkẹjà ọgbà oṣòdì agége gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn gan ni ẹ̀kún omi ti ṣẹlẹ̀ sí ló ti dé bá wọn níbẹ̀ gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn ni ẹ̀kún omi ti dé bá wọn níbẹ̀ so fún díẹ̀ yìí ìjọba láti ya ìlànà tí yóò ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí òfin ní di tọ́ fọ́kálẹ́ ládùúgbò wa àti ní àwùjọ wa.
2: Ọ̀làdìlú FM 96.7 The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
3: You overwhelm me. This love is too much.
2: Team, as of glorification, come. Let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ise ranse pe woli ti o laba won woli agbaye ni. Prophet SA Arogundade bere ni Wednesday. Ojo kini osu keje si Friday. Ojo keta osu keje odun yi lago mewa sale lojo kokan. Host Prophet SA Arogundade Ministry. Prophet Odi Peter. Prophet Bankole Joseph. Prophet Olatunji Alabi, guest minister. Babatunmise. Tabitha Feromi Oladosun Twins and Evangelist Brigette Arogundade. Venue Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
4: Are you looking for a stable and rewarding work? Busy People Support Services is hiring responsible and caring individuals right now. Can you clean, care for the elderly, or take care of children? If yes, we need you. We have openings for caregivers, local security, cleaners and housekeepers, child support and nannies, and errand staff. You don't need to worry about inexperience, as training will be provided. This is more than a job. It's a stable work in a supportive environment where you can make a difference every single day. We offer services in cleaning, caregiving, and child support, and are also into land and properties, so your future with us is secure. If interested in our services, call or message us now on 0808-154-4600 or 0802-726-6622. Visit us at Aven House, number 23, beside MTN Mast, Anfani, Ibadan. Busy People Support Services, your opportunity to a better future starts here.
5: Bàbá Ìbàrù bá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
6: Kára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrùbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kẹsẹ̀ kan gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yí ó máa kọ̀yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 0803381008 àbí 0701821111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
7: Ominira coffee water.
8: Gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta naira, 500 naira. Kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.
9: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta naira, 500 naira. Ǹjẹ́ lo mọ̀ wípé ìtàngbésí ayé rẹ lè yí padà?
8: Ṣé lóòótọ́? Báwo? Ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀. Sọ fún mi sí.
9: Àfi bí ẹni wípé àná ni.

0: e kaabo pada leka ipolowo oja wa eto yin eto wa je ka jo sonte waju ikani lage lu fm oke okay, to gajoki ile fofun balao felele ni badan olon tese waju onta mu gbo oni awon oro to ro mo oro ayika ati aye pada oju ojo wa pajulo nti o nse okun fa ikun omi lawujo lati dene ni gbagbo pe eyin ti e ngbo wa kaakiri na e ni nkan kan tabi omi ti e fe gbese ti wa tabi te fe ki ijoba ko mo nipa e ladugo yin yin pada ma lo sodo eyin te wa nle te ngbo wa yika ibi yo towo ja ikan ni lagelu fm ti o n fe de mo se wo ni aye pada oju ojo ti se lagbegbe ti yin kini n te reti lodo ijoba igbese won ni ara ilu si n gbe lati iwa ojutu gbe tan sirufe nkan be eku oju ma layo fun toni eku oye to la pe gidi le kan si +234 +234 8142 8142 491 491 006 le fi pe te fi ba wa da si lati Nigeria bi 091 0913 7 237 086 086 75
1: on
0: left ipe ti fba wa dasi laaro e ku ojumo
1: elu e office lato ya ala
0: an go yin lato ya ala fi
1: seri number 1 wa go blame state government koye kan pa awon parliamentar okay koye kan pa re because todo ba ro ni sin opolopo awon eyan won dale sinu gota o ibi ta won ti kok gangan ka ni pe gbogbo awon ko le kan kan won wa ni ta se parliamentar ta won ko le sin koja a ma dale be awon le na lawon eyan wa nda sinu gota oni nfami yale lopolopo adugo mi bo ti se pa wa ara ilu nta bi n sera wa o ma n po gan okay gbogbo ba ro ladugo ni isin e ri ti won dale atoke won ti dale mo ti doro yen le la lord asu siseri so awa ara ilu an sera wa bi n ta le kan wi bo mi ba yale ba sele ki jo bo to so fa won ri yan laarin osu bi meja eyan o ti jija so kolo oba laanu sa o yen kan ba da wole wole pada to ka ara ilu ni o de sora wa e wo to n sele leko okay won se parliamentar nbe o e wo gbogbo agbara le bi ogbe na la ri lori facebook e ku eto
0: e se gan ti e ku wa te ba wa da si laaro yi ta lo tu wa loju opo e ka ro e ku oju mo nbe yen hello e ka ro ikun yen ti ja kuro nbe hello e ka ro
2: hello e ka ro aboro
0: e ku oju mo
2: okay lu e mo mo se o
0: ami
2: oko mi ni Said Atankan lati Ibadan bo ti le ja se pe lopolopo ba ni orilede wa lapa bi

0: gan amọ to won to si jajoje ni won ase awa ta je yo bayi se awa lagbara be ninu igbo oba ti won lohun igbo kaluku orilede yi lo ni igbo oba ti e na o e nto lo titi to fi de Niger state ninu igbo oba nbe sa le ba yoruba nbe di won ti won ta ti won ra e tun wa gbo laaro yi o on to fagbon mi si omi o to to fa gbogbo wahala ta ni laaro yi are wa ni president Bola Ahmed Tinubu
1: eni seka to mura sita
0: eni han yi e wa nkan fidi le tabi ke fidi le nkan President Bola Ahmed Tinubu lo fa o owo re lo ti wa gbogbo wahala ta ni Nigeria bayi gbogbo awon ti an se joba latayi ologun lati 1960 asiri kan wa ti won da sobo ti won pa ti tenikan kan e debe ase Bola Ahmed Tinubu ohun le ni akoko ti o laye agbaramu ti o so pe eko owo Nigeria eko sibi kan e npe lososu e npe owo Nigeria e fi nse subsidy

0: mo n bo na e je sare don bara mi lohun oro po nu we ko bo loni mo so fun yin pe ijo mi oro a mo wa koni saye loni oro wa aye si wa awon nkan ti ofa to je wi pe ijoba orilede yi tin fa gbogbo wahala gbon mi si omi oto to fa fun wa orilede yi oni mo fe ke gbo yi e ma wo le oni bara mi
1: baba mi e ka ro sa
0: mo ki teso mo ki yin tologun tologun e ka abo sori eto yo
1: yes baba mi
0: e ma so nte ba wa
1: mo ki lokunrin mo ki lobirin
0: won gbo
1: alakoko gbogbo wa e je ki n fasiko yi ki wa kaabo sinu osu tutun adura wa lati le ise latuns ni wi pe osu keje yi yo pe waju ka ma dajo lo yo pe waju gbogbo osu ta tin lo laye lo
0: amen
1: e fowo adura yen fi boju ade agbo olufemi lo ko mi ile ise latuns gerard roofing company ni won tun ran mi si gbogbo mutumu wa mo layo lati so fe yin eyan wa wi pe awon eyan wa lapa oki oya lohun te ba fe taja kan fun won won bere pe so ti si ori ile ise te ba ti gbo ohun mi lori e ti bo ba ti fi ohun mi polowo ile ise temi funra mi ti gbenu si ti mo ti mo didun be ti mo ti mo bokoto to wa lapa be ti mo ri po so nto daada ni ile ise latuns eyin na mo wi pe ise ta nse nbe to je wa lowo to da wa loju tan yanyan ohun na ni kikan orule gerard gege bi ile ise akose mose eleyi to mo nkan to nse ani mo de se tun tun so wi pe gbogbo oro te ngbo lenu mi tautology mako consistency eleyi to gbe originality ru kakaraka ni tori pe togun eni ba dani loju eyan mo fi gbari lawon baba wa so meta ni gerard but meji ni le ise latuns damo meji yen la de gbe dani idi ati tumo to je ka gbe meji dani ohun ni wi pe eni ba loruko ogbodo wori kikun to ba wori kikun iyonu ni wa gbogbo nti o ba mu keyan o jebi laye ti o tun jebi la loke ama o better keyan o mo lo sapa be alakoko lele to je pe warranty adorin odun lo wa lori e iyen ni pe fo didi adorin odun nkan kan o ni se eyin gangan lapa bi te wa yen e si 70 years mo jo ori yin e wo nti yoda eri pe ojo yen lo fa ko lo ba lo ra bi ko mo fi ku gbogbo wa to se elekeji lele to je pe fo didi a dota odun nkan kan o ni se iyen ni won pe ni 50 years warranty se ri eleketa yen awa ki lo si die ni le se latuns gege ba won oyinbo ti won pe se kini ohun ni le switzerland bi won se so fun wa a ma so fe yen eyan wi pe ni won ba agba te ba ti mo wi pe orule gerard le fe kan si le yin e ma ti e kan gi sile inu ojo la wa e opolopo awon gimi lo je pe won ti gbo mi pari bi mo se nso awon gimi tin ju awon gimi lo si da je pe ikan o ti bo igba ta ba de site elomi la ori wi pe awon gi ti won ba won lo awon gi yen o da to idi niyan ta se ma so wi pe e ma ti kan gi sile ko wa si bi site yin se le jina to awon akose mose awon iko awuro sasa eleni merin le ni ogun lati le se latuns won akoko lo si ibe won lo take measurement ye gerard te ma lo won de ma take measurement ye igi eleyi te ma lu lai gba 1 naira lowo yin ni o a o kokko lo take measurement yato si yen a tun ma fun yin ni professional advice iyen imoran ni lana ta kose mose pelu budget yin fun ise yen to ma fi pe yin to de ma pe awa na tinu gbogbo wa ma jodun eyin yen ta n reti ni le ise latuns eyin yen to je pe ise ele kiko yin ti de level mo fo lo ba lawura bi pe yin be yin e pe ile ise latuns eyin eyan to je pe e ti togi tele tele tori bi mo se nsoro awon kan so pe ade agbo ama ti togi tele so ti wa ko baje ko daru ko de ni yiwo e pe ile ise latuns tori wi pe awa ni kan la mo bi won ti se kini ohun ti ko fi ni yiwo eyin eyan to je pe brown roof to wa lori ile yin e fe change e ko bagba mu e fe renovate ile yen yale yin te wa ni diaspora to je pe e ti ni kapa lati ko le tuntun mi fa awon baba ati mama but e fe ki ile yen o bagba mu ko wa updated e fe change roofing sheet awon brown roof to wa lori e e fe change e si gerard bi mo se nsoro yi irorun lo ba de e pe ile ise latuns ero bani soro ti ma fi lede lapa bi e le te atejise whatsapp sori awon ero bani soro yen a ma ba yin soro loju ese a ma lo si site yen a ma sise ebe tinu tiyin na de ma dun e ma ti kan igi sile ko ki n se gbogbo ogunlegun le ko ki n se gbogbo carpenter lo le kan orule gerard ko ki n se gbogbo carpenter lo le kan tori eyin agbalagba so wi pe iriri sagba odun nife opolopo awon elomi ti an ba wa sodo wa lo je pe awon orule ti won ti ba won kan awon orule ko so n gbo ni awon odun ade carpenter awon ni won kan owo to ba de ye keyan o na le kan keyan o ma wule na le mefa keyan o kuku na le kan na idi ni e ta se ma so wi pe ko kin se gbogbo carpenter lo le tan urule Gerard tori pe ile ise Latons awa ni awon specialist awon akose mo se carpenter to je pe ise ti won se niyan won gba idani leko nile yi ati le okere se wa ri lara awon di to je ki ile ise Latons ko tan tan yan ti mo se ma nfowo won gba ya ni gbogbo gba alakoko ni pe ojo ti won ba so fun yin wipe kikan le yin ma pari ojo en lo ma pari ko ro tun le ma to be alakoko niye idi elekeji ni pe lori budget teyin ati won ba jo fi adehun se ori e na la dehun yen ma wa won o ni ye kuro nbe idi keji niye o idi eleketa ni pe won o ni wa kona yin bi kankan kan wa so fun pe owo yen o igba kan awo kan o e ma won eyan ti won ma fo ora ri boya ti an ba ti sowo olowo ni ku mo ku mo tan ile ise Latons o kin wo gbogbo wa bayen idi elekerin eleyi ti ma fi kadi ele o ni wipe o ni ye percentage owo ti le ise Latons kokko ma gba lowo yin igba ti kikan le yen ba wa pari tinu tin gangan dun fun ra yin tinu yin dun te fadua ranse si won te tun fi sowo semi na igba yen le o to wa san percentage owo eleyi to seku ide ati tumo ti won se seto eleyi o na ni pe ko le ro eyin eyan wa lorun kikini yin o joba irorun de fun gbogbo wa se ri ni won ba gba ti oru le Gerard ba ti wa lori ile yin o ma increase the value property yin oju ta ye fi ngo property yin o kokko yato property yin o tun gbowo lori se be fe tun le yen ta owo re ti gbowo lori ju ti tele lo be fe fi le yen rent owo re ti gbowo lori ju ti tele lo e se yen le ni idi elekeji ni pe durability to wa lori Gerard Olosua dada idi eleketa o ni pe Gerard orule Gerard o ma mu adeku de ba riwo enikan ru agbanta enikan pariwo lode eni gbo soundproof re o ka mama orun abe Gerard yato si ta be panu ojura won lo eyi ni awon idi to fi ye ke yan orule Gerard eleyi ti le se Latons ta n ba yan kan to fi ye ke yan laayu an kan gege bi akose mose ade tun ta lo bitibiti ko wa si structure kankan labe sanmo to ni lorule ti pa le ise Latons oka ibaje church le fe kan ibaje masala si le fe kan ibaje warehouse si le fe kan bo se shopping mall le fe kan bo se restaurant le fe kan bo se ile aladani le fe kan bo se estate le fe kan eyi koda bo se ile epo le fe kan eyin oloye nlanla eyin eyan kanrin kanrin ateyin eyan toloba lawura bi ti segi ola fun lawujo to fi me eyin eyan te ngbiyanju gege bi temi bayi na e je ki gbogbo wa kan si le ise Latons omo eni ni ojogun lete eyan ba ko agitan ni yoruba so wipe yo dogun oko te eyan ba ko jo eyi wa ni ero bani soro ti o ma pe si sugbon kin to pe ero bani soro yen olu le ise Latons kale si suite 18 and 19 iyen ni Fondex House te ba ti koja church glory tabernacle church bodija loju urin bodija oju urin ni badan ibe ni le ise Latons wa ero bani soro ti o ma pe te de tun le fi atejise whatsapp ranse si alakoko ni 08 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 0 8 0 0 8 7 8 7 9 7 9 7 3 5 3 5 3 9 3 9
0: Elekeji ni 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2 Adukwe Adukwe pe okun
2: Emi o ma gbe kuda sugbo won duro lori olumo ma yo loruko egba o
0: ibi ta ti n boro bo pe gbogbo wahala wa yi ibo lo ti wa ta lo fa fun wa emi ni Bola Ahmed Tinubu president wa lo fa mo si n ka esun bo se fa fun wa mo n ka bo
2: ẹni ṣe ka tó múra síta àtọrẹ àti ìka ẹkọ oníbẹ.
0: ṣé wá rí.
2: ọ̀rọ̀ bí òṣò rí ẹni.
0: gbogbo ẹ ju gbogbo ẹ lọ́rẹ̀. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nínú gbọ́ ọba yìí nítorí wípé ìjọba filẹ̀ fún ọdún pípẹ́ láti 1960 tí wọ́n ti pín wa ló ti wà bẹ́ẹ̀ ẹnìkankan èyí ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀
2: mama se o ikan da
0: abalo ababo ogun le papo mo ti ta awon ebo won fowo sowo po pelu awon omo wa ninu ile won si wonu gbo yi won si wo abi ti awon nkan alumoni wa nbe won wa bi kan ti awon nkan alumoni wa won si n wa lati igba na lati igba ti won ti wonu gbo yi lati igba ta tin je gbese ta rowo san ta tin ke ba won pe e dakun e ya wa niye ba a fi sanwo osu o awon se construction lodo wa won lanfani ati ma ko awon nkan elo tun o fi ba wa kole wa tun o fi la bridge wa ninu awon nkan ye nti won o fi yele wo tun o fi ye gbogbo mineral resources to wa nu le nkan alumoni won kan o lawon orisirisi awon binu gbo ye won kanu ba sunu ko e won bere si ni wu won wa
2: won
0: wa wa wa won wa diamond won wa lithium eje won pe ni lithium o fe won ju goolu lo
2: wa wa wa wa ori
0: ti a ba wo apo ajile lithium kan
2: wa wa wa wa ori
0: apo ajile to kada le gbe lati nu gbo yen nibi ti o gbe jade si ti won fi ma load e sori trailer egberun meji lani okada ngba laarin irin ordinary debi 30 minutes 40 minutes njeru olokada mi se yo fe gbero gboro mo to ba lo to ba yipo be le meta lojumo to gba 12,000 se mo pe o nti raye wanu won wa nwa kini ti pe ti pe ti pe ti pe ti won ti kenu bo opolopo wahala to de ba wa awon nkan eroja ogun to wole abba awon maalu wa won di ma maalu awon maalu tin cross lati border awon ba won di ma ara maalu won gbe won cross border gbogbo awon nkan yen ti wa nu Nigeria dedede ijoba wa so wipe awon fe ki won wa nkan alumoni to je ti gbogbo Nigeria en ti wa ninu Oyo state ti won Oyo state ba yi pada to ba da bi Eko owo ti an ti ri nbe o to nti o le so Oyo state ti o fine ju body ti o fine ju Abuja lo owo state ni bo le wa nko lo ṣùgbọ́n sáwọn state mọ̀ ń parẹ́ àwọn wo ló ń gba 600,000 lọ́wọ́ àwọn trailer kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń lọ rèé kó nǹkan trailer ò sì lọbẹ̀ rárá ó kéré pin 100 trailer ń wọbẹ̀ lójúmọ́ tí ń jáde ta ni wọ́n ń sanwó yẹn fún owó tí wọ́n ń san táwọn trailer ń san yẹn ta ni wọ́n ń san fún lábẹ́ àṣẹ àjọba wo ni àbá wọn kan ní àkà ń lo agbára wọn tí wọn ń lọ rèé gbowó ń bẹ̀ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn wọn ti fìyà jẹ́wá jìnà gbogbo tí tinubu mọ̀ lòun ń jà fún rèé tí wọn fi ní túnú rẹ̀ ó fa sàbí ti pọ̀ jù fún kí ni tiẹ̀ ó kọjú mọ́jọba tí ń ṣèwò tún ni tiẹ̀ pẹ̀lú gbá àtàwo ìjọba òkèrè ọpapọ̀ mọ́ tilẹ̀ wa ọ ń kó nǹkan èròjà ogun ọ ń kó fún wọn bí ẹ bá bá yín fà á ẹ bá wọn fà á ẹ mọ́ gbà fún wọn àwọn amẹ́ríkà tí àwọn ní àwọn wá gbìjà wa ń jò ní information tó dájú ń bẹ lọ́wọ́ wọn ni wọ́n fi wá won ni information lowo pe ha awon eyan ni a si n gba oju Nigeria bayi oda se won a ja yin si awon no se ti won follow won o baba yin gba baba ba won leyin won ku nbe an ti won gbogun ti yin nkankan e ri bi owo bi kini bi koto lithium ti won gbe un awo ba yin mu be dani ati bi owo epo bi kalaba Port Harcourt epo kan ti nbe leko na ti won o ti discover ati togun amo ba yin moju to be nigbo lawa bo loko eru oto awon America le gbeja wa ti won ba wa le gbogbo awon agbesunmo mi sugbon pada to bo sowo ti won na ni awon na pada mo control en to ba wu won won mo fi sori aleva iyan ni fe ba won fa ni ran ta won ran o gba pe awa la mo se joba ara wa awa la mo se joba ara wa funra wa eniyan fun wa won si gban ti won ba yan joba le orilede kan lori e ke se pe won lo mu yan wa lati lu won o omo ilu yen to je ololufe won boyo kawe nbe abeje America nbe lara re ni won o lo indirect awon ni won control Saudi Arabia bayi
3: won wa won ri won lele won ba
0: indirect awon ni won control Israel jija ti ranu ja ti won so wopo pelu awon ijoba mi pe eyin nikan ko le laye awon korea wa nbe awon awon gba wa nbe awon awo wa nbe awon russia wa nbe ti ran ri pe awon ele ti fe mo ja o ele fe mo ja tete pa lenu mo ko to di pe yo ja won yo ku lo o enti won de be ti won arrest won laarin ejo meta ti won ko nbe laarin ose kan ni a pe lo ba di gba akini na ma fe ma se bi eleran ara e wa tun kero jarin se wole si ngba won bere ni ri pe eleyi koja be eja ba negotiate ni o awon eleyi oko ku ese oko ku ni won o awon ta la fe ju bomb si ti gbogbo won bota ti so wopo ti a fe face ku yi awon eleyi won o se ba jagun o
3: be eyin odale
0: ti a ba ti gbe orilede kan wo ti a ti ri wi pe agbara awon o le ka won rin eyin nbe papa ju lo ti a ti ri wi pe awon orilede to lagbara bi Russia wa leyin won nijo ni ni Russia n so pe America omo tara re je o won awon Iran won ni ado loro ti an le yin lati lu won ti o si bale sa America se moye kilometers ti o rin
3: oluwa ni o se
0: over 1400 kilometers ni o rin lati lu won ti o fi de America o abi mile gan won pe ti o rin lati Iran ko to de America
3: oluwa ni o se
0: ani koda won lado loro to le rin more than 2000 miles o awan lo be elekerin mo kale fun yun ni bi nkan wa kusa awon nkan tin kogun ba wa la nwon le ngbon o gbogbo omo ti a ko lo nu gbo e gbo bi ti an wa laaro yi gbogbo omo ti a ko lo nu gbo ke ko awon omo omo po mo talika ni won o le ri kobo ti won gba lo won won ni joba la won fe ba negotiate gbogbo ti won mo pe ti won mo demand fun lowo ijoba awon te ko e ko e da won le awon bi wakusa bayi e fi le fa won e mo de be mo e ja ja won mo mojuto se won ti agba joba bi won gba joba indirect ba won Sunday gbo ololu ti an ni komo de yi wallahi mo fọlọrun to le mi bura o ya gbogbo video re o si be mi lo ko ologun o fa lajo bi be mi pe ki mo gbe jade o ya gbogbo video re o ya gbogbo photo be o ya o send e si mi o ni ki mo gbe jade o ni tori fun security ni o ni ohun mo ni ohun maja so la ni ani ko ohun ma de bi kan o ni ere ori internet leleyun o ni ere pa ori internet leleyun o ni bi tohun de to nde be to n ya photo nbe bi photo be ni bi be ni bi gbogbo be ni olohun ti koja gbogbo leyun ohun tohun lo tohun de Niger state to le pe bomba amoye olopa lohun kan loju ona nigba to so gbogbo awon ti won ko tele eru olohun ba mi
4: Arun leja ti wa saye
0: O ti lowo ijoba apapo nu soja ntele olopa ntele
5: Eni sere komura sile
0: soja ntele olopa ntele Awon omo ru ekun ti an le legberun kan won ntele
4: Eni o fe ni forobi
0: Epo ti won lo lojojumo laye Ke se po ka soro ka ma soro 1 million ni won lo lojumo ti won lo fun moto lojumo o je po 1 million lo o si leni to ba fohun ni kobo oni ko jade ko wa wi ko so pe owo ohun ni Sunday Igbo o ti gba 1 naira
4: e ma ma se o
0: mo le wo lo wa to bayi o lohun ja forilede ohun ni oni bi won ba mo loni oloko won wo nu iwe itan ti won pada mo lola oni gbogbo awon ara agbo gbogbo awon eyan awon ara ile ya awon ara ile baba awon gbogbo won sunkun pe ohun ogbodo lo ko won pada ko nku onu gbo o lo nitori yin nikan ko hun fin lo tori gbogbo le yo ba lo hun fin lo ko di merin ninu awon nkan ti mo ni pe o fa wahala En to wa je ogun to leju nbe ogun ti bo ta fe di ni 2027 yi awon oloselu ti a jo nfa nkan mara awon lowo awon kan wa nu awon oloselu yan to je pe won fe se ni do or die ti won ba ile dibo ni 2027 o botan yanyanu won wa ni kaka keku ma je sese aya afi sawadanu be ani koni debe o debe e koni lo je kan lo
4: won le le le won ba
0: en to wa nbe na ni tohun ti fori hun se wahala tohun se gba tohun tohun osun fo didi bi odun kan odun meji asiko ti to ko won na ke ohun o pari ise yi ka won eyan se dansa ki hun bo hun o ti egbe joba le awon ni fifa ti won na tun wa le o le kenka awon oloselu ni won fi wa cascos awon oloselu ni won believe wi pe
5: eni sere komura sile
4: eni seka komura sika atore ati kai ko nibe
0: ti o ba si he ninu ijoba to wa nta yi ko si be se le se awon apa kan duo ni duo gbogbo n to ba gba la fun awon apa kan duo n duo wi pe a mo lo social media awon gbona po awon gudu po awon ama ati nkan ti won o se ai re ti won o se la mo facebook
5: omo la keji
4: mo pe titi
0: won ama se ai video ti won o se la mo gbogbo ri social media
4: e ma ma se
0: e ri bi won ti n pa yan lo berebe won le ri na kakila kan mo jo loju titi kawon eyan po nbe won ko oyo ege ni si se be ni fe duo e ni fe duo ka tu wo pe kutun ni oyo ege ni oyo ege ni ehn asao nbe ba mo gbo le gbo pe oko epo kan jo na ki lo wa tun fo oyo ege ni nbi yun e tun le ma wo lori phone loka egbon won de won de won de won de won de won de won de gba won gba won gba won o wọ́n wá lọ ya ibi àwọn ọmọ sùkúù níbi tí wọ́n ti ń sáré bóyá wọ́n ń seré lọ́sàn wọ́n jọ ń léra wọn lọ́sàn wọ́n yà mọ́ wọ́n wá ya ẹyẹ gbogbo àwọn gbọ́mọgbọ́mọ wọ́n yà wọ́n ó plug ẹ̀ mọ́ra wọn. ẹgbàwọ́ o wọ́n fi fọ́ èso fà sí lábẹ́ ẹnìkan mọ̀ sọ pé kinní kan. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń rí lórí facebook àtàwọn tó ń rí lórí social media yẹn tí wọ́n ń jẹ́ ọkọ̀ yorùbá tí mi ò jẹ́ ẹsẹ̀ gòdélé nǹkan kan ògúndèjì ń bẹ̀ irọ́ ni kèésì àwọn ẹ̀yà wà àwọn ẹ̀yà míì ní ló kọ́ wa tí wọ́n fi ọba sọ fún kinní ni ọgbà ọba sọ pé kí wọ́n ṣukú ló kọ́ rẹ̀ iná ni ọgbà tí ó gbọ́.

0: tambo mu eja jo kira wa pe aku amojuba mu gbongbo na yin re eja kira wa pe aku amojuba ese eja kira wa ni mesan wi pe atun ku amojuba ara wa lekan si lagelu won pe bi oke gajoke
1: dododo ni
0: ile funfun la kale si ni felele ni lu ibadan awa na si ko olorun oba lo ni ori be
1: olorun oba ni o
0: baba tun ti nwo sotun ta nwo sosi eje amo kira wa pe barika july aku osu tuntun july alapanle
1: yo san wa so abi yo san wa so mo
0: july alapanle ene
1: alapanle ni pe idaji tori pe idaji la wa bayi ati bo si idaji odun dende ni
0: ati nlo idaji koja
1: ati nlo idaji ati wonu e ati wonu idaji
0: osu mefa akoko yen ati koko
1: o ti lo ohun seun
0: bi igba teyan ba kajo
1: ohun seun
0: ati ko ajo
1: ele laboro olohun mi wa to bere na ni o to pari
0: ami ata mi
1: ase dumare
0: ase ladura wi pe emi wa to sipa osu tuntun ti se osu keje ninu odun 2026
1: okunu
0: emi wa na ni ori igbeyin re layo ata lafia july oni juwa si igbo
1: ami
0: tori pe june gangan ko juwa nu
1: ami
0: adupe lowo alawura bi oba to ni dede oba se yowu emi mu awon woli ipa ori ipepe
1: emi
0: a fi ope ati iyin fun pe o tun je ka tun jiteni awa ta jiteni laji tojojumo
1: owo mi la
0: ami atami pele bi ba se nsi o ni o se so adamo di ko amo ni kilo nsi o
1: owo mi la
0: so o se gbe ki se ta na lo seku
1: se so
0: ki se aseku ta na nu akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se figigun o kon joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi nje o gbagede gudugbe royin alago mejila sago kan dondo ibe la kale si e kabo
1: ekulation la kara le ero wa aso na ni ankero na atu ti de bayi pelu awon royin gudugbe ile to de pe a fi mo nsira wa ngbere ipako ati ko de bayi ni keke luke ile to de pe a fi mo nkora wa ke se pe a fi nderu ba wa o obo adura ile ti okon joseph ajo ko bi eni fena ile to se fun wa o tima tima bayi o na ni yo mo emi atiyin pelu ase alawura bi martini salao omo ba luko temi oya gbera
0: okay o gaga be ti mo wi pe e mo to ba ti loju opo irufe e mo be won isere sa awa ti de si gbagede gudugbe royin ka be si ni mo sikini ohun ka mo na le yo kokan fun yin ka e mo fi eti gbo bo ti e je pe baba na ba e le foju ri sugbon e kan mo wo lokan e le ri daada
1: sugbe
0: jawo mo fi eti gbe keyin o si mo gbo ni abala bi te wa wa yen eti te fin gbo wa eti ohun o ni di be oju te si fin wo wa nikan ni facebook oju ohun o ni fo o
1: ni re lede yin
0: bye bye olohun ni jo de ba oju na awa na si wa re a ni fi ese ele ka fenu ko
1: ami
0: koko royin na la kokko mo side re fun yin akoko ti won nawo gan ni oyin new telegraph ele to je bi iroyin sini leti gudugbe ni sugbon won tun wa fi si wa leti wi pe bi ojo ba nro ti ategun nfe papa julo gege ba ti se mo wi pe awon ojo asiko sin won yi sese so fun yan ti ategun won o fi fe ko si bi won o ti kede re pe eyin te wa labe gi abi te wa labe ase ti ofe se mule daade ku nbe tori pa tegun fe fe o won ni ngba ti o ti sirufe afin to ni leti alaye be lori radio abi lori amohunmaworan kini ohun ti wa ku sowo awon obi ati alagbato wi pe ka joye oju la la kan fi sori o pe ka mama joko
1: iyo tekun si, to joko
0: ah eto dun nawo si ohun bo ba ti bo ba kan sa deji ewo tunu
1: eje ba sile agbara ole ko le
0: mo
1: o ti mega ji to se o se wu
0: mega gan odan ba ni o pay full attention o pay full attention gan si re okay o won ni eyin obi ati alagbato e ma njoye oju la la kan fi sori o ke ye ma joko si abe igi pe a n gba tegun abi awon so yin pe eleyi te wa kan won ni bankan martini bankan ki apa igi
1: so ti
0: bi o wa ni abere
1: o ti bere se kan fi kan ta ni
0: pe e ma se n gbo mi oje pe majini ba nkan si abe gi o
1: pe
0: ka mama se be o tori pe ojo ti nro nsin ojo alagbara ni o o le se be ko yagi o si le se be ko gbegi tiditidi a mo gi to ju o daada tori pe iroko to ju ore ta wo pe nkan o se o nda wo ninu gbo be si re afomo ti olapa ti olese to ju o jeje njeje re mara nkan kun o se won ni eyi o se be bi o se bi ile ise olopa ti ipinle Bauchi bi won ti se fi ikilo un sita o tori nto sele nebi ti awon omo meji ti won ti gbe mimi ti awon meji mi si farapa latari irufe esele be to waye ni abule Bashe eyi to wa ni oketa ti ijo ibile Bura to wa ni ijoba ibile Ningi ni ipinle ohun
1: Alele ipinle ti Adamawa o na tun je pe iroyin eleyi to je akomo temi bayi to je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni won post e sita o won ni pe ile ise olopa ati eka ti ipase ti ipinle ti Adamawa ni won ti mu awon afurasi meta le ni ogbon kan eleyi ti won ni awon ese ti won ti se ni ipinle ohun ototo ni o on lara won na ni jigunjale awon kan na tun wa tita ogun loro awon kan na tun wa jija shop ni ti won won ni egbe ohun o na ni won mo si Sheila Boys Sheila Boys e mo gbo losan toni
0: okay ibi ati nwa ntaje ibe la wa olohun ni je ka ri nti oje wa
1: ami ase o
0: ami atami be kedere bodi o se da oni ko wa wa mo se ladura ko to di pe a bota nti o wa mu ni jade nu le pe a nlo si bi ise ojo wa ta ni pada sinu le mo Olorun ni je ari o.
1: Ami.
0: Ami atami afi bi ta ba fe finu fin dolo. Ah pe gba mi wa teyan o jade pe ah Martini mo fe sare de oko. To je pe bi mo se nlo ngba yen mo kan gba. Mo kan pade nkan to tun je nkan rere
1: ya. Owo wo lo tun pade yi lona.
0: Ogbeni wo ni mo ni ise gan fun won loke lohun ni. Se ka te ko leti lo si
1: ati nbo.
0: Martini o da emi o. Pada wa si
1: ibi
0: mo de de
1: ko
0: ni lo si UK o
1: eh
0: pa mo ri be ngba mi
1: ton
0: okay won ni eyan meji din ni ogun 18 oni won ti di ero le ti ile si ti lanu ko to to gbe won mi ko lohun o saanu ni ipinle ta mo si Sokoto nigbati won pade iku ojiji ni opopona masose ti Sokoto lo si Yawuri eleyi to wa ni ipinle Kebbi be kedere ati ipinle Eko won ti nbo ebi ti won ti lo wa nkan ti won o je ti won o si fi je eyan ebi ti won wa ise lonu Olorun ni je ase kan saru iku ojiji
1: ami ati ami iroyin eleyi to de pe Daily Post na ni won to ko akore eleyi jade o oni be lo je pe awon agbebon kan re ele ti won tun yabo ile ijose kan ti won mo se NKST ele tun be ni ipinle ti Benue lohun onigba ti won wo rarara na lowo si pastor e wole e wonu oko eyin boda e wole boda eyin na e wole on ba gbe pastor
0: ni NKST
1: eh ijo kan ni a fun won ta ti wonu otepere eh adape ni won sun kin won won ti gbe pastor lo ati awon ojo meji ni ipinle ti Benue
0: okay Iwe iroyin Daily Post o fi oro lede pe ko din ni awon eyan meta le ni ogun ti won padanu emi won ninu sele ijamba oko ototo eyi to waye ni ipinle Kebbi eleyi to so awon molebi ati awon eyan lagbegbe won ni ipinle Kebbi ati Sokoto to so won sinu idaro ekun to ni payin keke Olorun ni je okangun sakata wa o
1: Ami ati ami iroyin eleyi lo gbe mi lo si ipinle ti Kastina lohun to de pe ikomogun ile to je ti owo keji ni won ti sile laye bayi pe awon mo ti lanfani lati dola awon to nbe ni akata awon ajinigbe on nigba ti won de be se la awon ajinigbe fese fe pe ah kojumo ribi gbogbo ara bayi logun e won ni kode ni awon eyan mefa ototo eleyi ti ori koyo
0: o dinu we iroyin New Telegraph ile ise ologun le yi ni won ti fi oro lede pe iko JTFNW yin o iko ti operation fasan yaman won ni won gbe mi lenu opolopo awon agbesumo mi be kedere li lo bibo awon omo iko lote won ni won re lefase lasiko itopinpin ori afefe eleyi ta mo si intelligence led air operations to waye lawon apa kan ni ipinle Niger ati ipinle Kastina adupe oni iroyin ohun
1: nloke tatan New Telegraph na lo tun ko iroyin eleyi to je pe iroyin ohun na lo je iroyin gudugbe gba ni o oni be ile ise olopa ni won ti so bayi pe owo awon mo ti ba awon afurasi merin kan eleyi ti o je pe awon mo ipe re la mo n fi ti pati kuku gbasoge lara won oni won sa won jo ni won lawon kan be ni baoshi awon kan be ni darazu awon kan be ni sira ibo na tun wa e mo gbo losan toni
0: eran ti isele to sele njo ni ala n lo gba pase ni garage an lo gba delivery ni garage eran ti en yo e o ti ye yin ne bi je ti ni I will confess I will tell you whatever you want to know. Eti ranti. Okay.
1: Hey,
0: o ti ranti. Ah, iwo gan gbara le tele. Ogbara le tele.
1: Iroyin po lori ko Olorun sanu
0: wa. Olorun o sanu ogbara le tele. Okay o. Won ni Assistant Supreme of Police. New Assistant Superintendent of Police ASP. Usman nu ati awon osise olopa merin mi. Ni won ni awon oje bi o. Lori asun te gbe dide taku awon wi pe awon gbe mi lenu olorin ni eni odun meji din ni ogbon 22-28 years ogenemi ni ogidi ti opo awon eyan mo si og million won lawon oje bi ebo wa ni o ti se ri iwe iroyin the nation osan iroyin on bo sita ngba to jo rotan lana iwe iroyin the nation san ta
1: Adebe alele ipinle ti Rivers ona lo tun je pe iroyin eleyi lo nse ladua pe ise wa bayi na ni koni doju ja ko wa o
0: ami atami
1: ami ati ami ona lo je pe won ni awon olopa meji kan ona ni won ti pade ku odije nibi ti won ti nduro ti won da oko duro pe ki lo nbenu oko re oni be la won tun je pe agbebon ni won bo lo kan pe awon olo duro yi o sina bo fun won ni oni gbalaja bayi la won olopa won ni won sun le ni ipinle ti Rivers e mo gbo Losan Tony
0: Eyin omo ipinle Enugun eti yin melo mi gbo won ni meji ni iroyin eleyi lo je iroyin idunun fun yin o won ni gomina ti ipinle Enugun Peter Mba omo buwolu eko ofe fun awon ti won le ni otale ni 760 beneficiaries won ni labe eto kan ta mo si eto eko ofe ijoba ibile todun 2025-26 yin 2025-2026 local scholarship scheme won ni awon ti won je akeko ti won le ni otale ni 700 ni won je mukeke eto eko ofe ohun atewo he eho eyo
1: muso alele iroyin muso na lo je pe
0: bo se pari bi mo se ni muso iwo wa ni alayo de
1: o ti gbo baba
0: ya lo je ja lo
1: ta ba de amamu
0: obinu
1: ja lo
2: gudugbe iroyin agbokogbon
3: Bosun o le ko lose yi ni me bo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku Bolasola ejo e ba awon ile ise bread ki ni Ibadan to le sun wo gidi bagba be ka awon to lowo eko eko ni nbe oparo o gbogbo owo la fi wo kan tan ti ma wa ile ise bread Ibadan ti san wo gidi e wo o temi lorun ju ki ma le ko lo a je po bari wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won ni lo be ka to dantan to si le dari ope eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be ka ni olooto tete kan si won ni molite ile ise better life bakery ko da mo dúpẹ́ torí wọn nílò wọn lọ́sẹ̀ yìí o kódà tó bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó náà dágbà abẹ́kà tó mọṣẹ́ pò dáadáa o lè pé dání ọ̀pọ̀ abẹ́kà wọn fẹ́ gbà owó gidi wọn sì mọ̀ gbà bí wọ́n ṣe ń gbowó lóṣù wọn ń gbowó lọ́sẹ̀ kódà wọ́n tún fún wọn lówó kú fọmọnìyàn ṣe o ṣe déédéé lẹ́nu iṣẹ́ o ṣàṣẹ̀ tètè ṣe kí a lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Better Life Bakery gẹ́gẹ́ bí ibẹ́ka ìjáfara léwu o bákan náà wọ́n tún nílò àwọn abilékọ àtomidan tí èèyàn bọ́ ṣẹ́ tó lè wá bakery bí aago mẹ́sàn òwúrọ̀ láti wá ta búrẹ́dì gbogbo bí wọ́n sì mọ tajà sí náà wọ́n fi hàn wọ́n báwọn náà ṣe ń gbowó lọ́sẹ̀ wọ́n ń gbowó lóṣù o nọ́mbà yìí ni ẹ pè sí tẹ́ ẹ bá ṣe tá àti ṣiṣẹ́ 0902-542-7551
4: Weekend International Pọ́dún mẹ́rin Alleluia. Tijó ti ilá fìdúgbẹ́ lọ́wọ́ Jésù Kristì tó jẹ́ kí torí ó tún bá wà láyé nínú ìjọ wí Jesus Evangelical Ministry International lábẹ́ ìpè Prophet Pastor Akintaye Yusuf Kengbe ọ̀rọ̀ tí I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 lákàn sí ọ̀pọ̀ àwọn moderate home níbi tí wọ́n ti kú òbítíbitì ẹ̀bùn fún wọn kó tó di sẹ́tò di ọjọ́ kọkànlá tájọ́ ọdún wáyé nínú church auditorium ńlá wa bẹ̀rẹ̀ látàgùn mọ́kànlá òwúrọ̀ guest speaker Prophet Samuel Ọmọlàwọ̀ JP as spiritual fathers Apostle Dr. Paul Adeola Adedosu JP Bàbá Ìbàdàn Prophet Samuel Sisu Bishop Johnson Mọ́rákìyọ̀ Apostle Moses Solúṣọlá Ayọ̀adé Father of the Day Honourable Babalọla Mukuola Bobs Honourable Maruf Owolabi Suesue Mayegun Bodija Market Pastor Honourable Adura Egbemi Mothers of the Day Prophetess Jesu Ladu JP Engineer Mrs. Legbe Folake Olurẹmi Gate of Honour Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee on Security UI pẹ̀lú Ẹ̀dà LI Oyekami láti ibi kíbi adéjègèdè tàbórítà mẹ́rin tí ó yà ẹ̀sùn fún ọlọ́kadà pé kó máa gbé tàbí síwájú yíbọ̀ wá sí Wí James City International tó wà ní Fọ́rọ̀gùn gbogbo èèyàn lápè ẹ wá kájọ ṣe.
5: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápò ya. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,000 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí LND, NCE. HND A level tó sì fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry ó rọrùn pẹ̀lú WMOU kàn sí wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Akran Avenue Ikeja Nìbàdàn àwà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbádù Road ó tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167 tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria West Midlands Open University so àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
6: Jẹ́ kó mọ̀.
7: Láìwò ní wọ̀hún mọ́ ọ̀gá àgbà nídìí ìbániṣètò ìrìnàjò sẹ́yìnkéyìí orílẹ̀-èdè ni You Fit Fly gbogbo ayé ti gbà bẹ́ẹ̀. Àǹfààní ti wá ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ẹnikẹ́ni láti ṣètò e-visa sórílẹ̀-èdè Tanzania, South Africa, Singapore, Qatar, Uganda, Egypt, Dubai, tó fi mọ́ Morocco, pẹ̀lú Turkey àti Italy. Whenever and wherever you desire to fly with You Fit Fly e-visa, your traveling is a done deal. You will also enjoy premium accommodation, airport transfer, and all other services that will make your trip seamless. Visit us today at our head office, Block 8, Plot 15, 7 Up Road, Oluwale Main Estate, Ring Road, Ibadan, or call 090-1111-1190. Website www.youfitfly.com. With You Fit Fly, you can fly wherever you desire.
8: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ́gùn tátátán wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá à ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságọ̀ ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation àǹfààní ńlá gbáà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1,000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á núgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò òde ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 0905444-8444 ojúlọba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
9: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited.
6: èyí mú àrántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ tún fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ ọba Murtala Adébáyò Àkàdé mẹ́fà.

0: de si ejo yi awon to pinpin re dele to si je pe bi ba si se nlo awon mo je ki awon eyan awujo ki an mo mo sugbon gege bi iwe iroyin the nation bo se san iroyin ohun pe ASP olopa iyun assistant superintendent of police Usman Nuhu ati awon merin mi ti won fi esun igbemi lenu ogenemi ni ogidi oji million ti won fi kan won lawon ojebi esun ti won fi kan awon
1: o da ba won lawon ojebi won salaye
0: they are on jebis
1: alele bayi ipile se rivers ona lo tun je pe iroyin eleyi to nbe lowo mi to je pe iwe iroyin ti the nation ona ni won ko iroyin ohun jo ti won si fi sita fun wa ta wa se nka si ti igbo yin won ni awon olopa meta kan ri eleyi ti won si je riju won ni agbegbe ti obio ni akọ lohun ni ipile ti rivers ibi ti won tin duro si eba ona lati da awon tin wa ko lo ti won lati da won duro kini be nu oko re ile eleyi to gbe dani yi ege bi ise won ile ti won se won ni sa dede ona ni won ni awon agbebo kan ni won yabo won to se pe awon olopa meteta ohun ona ni won si bajina tubo to se pe awon meje inu won ona ni won sare dagbere fun aye yi oni okan ninu won ona lo be ni ese kan aye ese kan run bayi ni bi ti won tin gba itoju ege bi ile ise olopa ati ipile ohun ti won se fi lede lati en to je alukuru ile ise olopa ati be eni tin se blessing agabe lo fi di isele ohun mule oni isele ohun gangan lo ba ni lokan je oni se ri ise to sele ohun gangan ona lo je pe ah
0: kilo si obe
1: o be o so mi wo wo ke mi gan guide
0: oh wa guide
1: mo wa guide oni in god I mean oni se ri ise to sele ohun gangan ona lo je pe leyin igba ti awon mu gbaju gbaja odaran kan eleyi to je pe o ti n da awon eyan laamu ni ipinle ohun onu ko re na ni Austin to je pe adapo ko re to ma n pe na gije re ona ni oyinbo oyinbo ona ni won pe onigba ti owo te ona lo je pe won ba ibon lewo kan lowo re pistol won na to ba kan ti won gbele ti je pe agbele ro ni onu won ba bi merin won tun ba awon ota eleyi to sun lo bi rere lowo re awon asalaye oro ohun sita won ni leyin wakati merin le ni ogun ti awon mu ohun na lo je pe awon to sise yi ni won sise yi oni tan ba wa fi eni kun eji o ti wa fi ya won pe en ta won mu awon eyan re o na ni won soche ege bi en to ja lokoro le ise olopa ASP Agabe to ise la yo ron sita oni se ri commissioner olopa ti ipile ohun en tin se olugbenga adepoju o na lo gbera ti o si lo sibi ti isele o gangan ti isele pun fe mu oju ohun to be awon wo lo tun pa olopa onigba to de be bayi oni se lo mi nda loju re na ni a e mo sunkun lo ni a awon to nsise e mo ta won na ni iyawo le ti iyawo juwo ti won pe a o dabo o e ba wara buredi bo
0: ta
1: won mo na ni daddy daddy lawon kan wa se ku pa bayi oni se ri nkan wa ti wa gun leyi awon ati won ti wo sokoto kan na bayi o ni ipinle ti rivers nigba ti isele mu sele na ni won tun ko royin kanjo ti won ni won ni ile doga ile to fi di kale si Port Harcourt lohun ni won ni won ti gbe igbejo kale ile fun arakunrin keni afurasi Jerry Ojoku ile to ni won ni won fun ni ewon odun meje pe ko ma lo si ogba tuni se won na dajo fun ni ki lo se o won lo fi tipati ku ko fi gba soge lara omo odun mewa omo odun mewa Jerry won ni nigbati adajo wo oke to wole adajo Rita Odugu ngba to wo oke to wole lo ni iwo Jerry nte o se yi o buruku ju o si lodi si ofin eleyi ti o ni se pelu ti ipinle ti rivers oni nkan ko sai lo wu bi odun meje wa na ko tun wa tun sanwo otanran million 5 owo naira fun mo lebi omo obirin to se yan kan yan kan ki won fi mo se itoju re
0: e seun te wa nbe fun wa o be se lekun e sibe inu ta wa na ndo
1: arin
0: a mo lore o afis ganiyu Gradam Raymond Adekunle Kabiru
1: Ladipo to
0: Adedeji Kende Olamide okay Adekunle Adebayo Oluwasegun Babatunde Abioye Olusola ewo lo tun ri mbe yen
1: mo ra afis na nbe
0: okay o seun afis okay o e je ma te waju o
1: afis ni abi afis
0: afis
1: afis abala afis
0: Mo ro ra o. Nigbati won kan saru ojiji Olorun maja kan saru ku ojiji
1: ami
0: ni opopona ma sose Sokoto lo si Yauri ni ipinle Kebbi nigbati won te ko leti ti won bo lati ipinle Eko nibi ti won ti lo wajije to mimu lo won ni awon eyan ohun ni won wa lara awon eru oko ogun eyi ti won rinrin ajo ninu oko onijoko akeru akero iyun 18 seater commercial bus wani gaga bi won ti se jabo pe oko na lo lo ni iforiso pelu oko ajagbe ni nkan bi ago 11 lo wa asale 11 pm lojo aje Monday to je pe loju ese oni awon eyan 18 ni won si gbe meme won ni awon meji yoku won farapa yanan yanan gaga bi aboro un ti se nlu sita won ni won bo lati ipinle Eko won pada si ipinle Sokoto leyin gba ti won ti lo wa jije mimu ti won ti ba isi aje lo won ni enikan to je pe o na o wa lara awon omo iko NURTW in National Road Union National Union of Road Transport Workers Bello Muhammad Olorun wa lara awon ti won jo n ko awon eyan n keti keti kuro ni bi isele na ko Olorun ojo kosa anu fun wa be kedere iwe iroyin daily post n lojabo re n to ba jo na la fi iwe ohun ipo epa n lojo po si eliri eyan meta le ni ogun la won na padanu emi won ninu isele ijamba oko ototo to waye ni ipinle Kebbi ipinle Kebbi tun ni won ni eleyi to je ki awon molebi ati awon eyan ni agbegbe won ni ipinle Kebbi ati ipinle Sokoto ke won be si ni wa ninu ipa yin keke won ni awon eyan ohun ninu won lati ri awon odo marun lati agbegbe Ambusa ni Beni Kebbi eleyi ti awon na gbe mimi nigbati won lo fun ifese won se olore sore friendly football match won ni awon 18 ohun le ti gbo tele pe lati ipinle Kebbi oni lati ipinle Eko lawon tin bo nbi an ti lo mu oro aje won ni gege bi isele to waye ni Ambusa won ni oto oko Toyota Sienna eleyi to nko awon odo 18 nigbati won padanu ifese won se nigbati won lo fun ifese won se olore sore lo padanu ijanu re to si se be gbokiti ni opopona to lo si papako furufu iyun Airport Road ni Beni Kebbi won ni awon marun ti a wa nnu re hey won ni won farapa
1: hey
0: won gbe mimi ni fona fonsu won ni opo awon yoku ti an je metala ti won wa nbe won ni ko wa nlo sisi lolokan ojo kan hey ki Olorun alawura bi
1: ami o
0: ko saanu wa ko fi so re so wa
1: ami
0: ko mo je asirin
1: ami ati ami
0: oya
1: eleyi lo je iroyin muso ka se papapa tori pe arojo muso lokun okonu iroyin ohun na lo gbe mi lo si ipinle ti Kaduna lohun ti won se lalaye sita bi pe egbe awon lapata eleyi to nbe ni ipinle ohun o na ni won ti gbe osubara bande bayi fun gomina ti ipinle ohun en ti se Obasan ni bi pe latari bi o se se ayipada si awon ibudo eleyi ti won ti npa eran ni ipinle ohun egbe ohun o na ni won kura won jo to si je pe won po ko won ni ti won be ni Sabongeri o na ni won salaye sita nigba ti won bo wolu lati eni ti se akowe won ipe ise ri nti gomina se yi o jo bi e ti pe eyan fun awon ni egbelegbe owo ni tori pe awon ta won ba ti pa to ba ti je pe awon eyan ratan opolopo re lawon lo mo fi nbe awon loka ati awon tin ta suya pe sara to se pe iye ta won ra ko lawon pada ta oni sugbon aye pada to wa baba yi to je titi igbalode yi ta won ba ti ta to se ku awon ya ko no yinyin eleyi to je pe ngba ti o ba fi dijo keji bayi bi ba te pa won sese pa ni o se ri ta won yo tun mo ko ni keti kẹti to se pe aye ka bi tawon to tin pa eran ohun o wa ni mimo toni toni o gbosuba ara de bayi fun gomina ti ipinle ti kaduna
0: okay e je n fi eleyi gbe won ni gomina ti ipinle enugu peter mba lo ti buwo lu eto idanileko ofe eto eko ofe fun awon ti won le ni otale ni 760 lati je anfani eto eko ofe iyun 2025-2026 local scholarship scheme won ni eto yi o je ayan lati mu ki imugboro ko de ba eka eto eko ati lati se igbelaruge fun ijomo niyan won ni eni ti se akowi agba fun ajo to ri si eto eko eto eko ofe ati ilana gbowo lo keko yawo lo keko iyun enugu state scholarship and education loan board chukwu emeka mba lo yoju oro isita ni enugun ojo di mimo pe awon ti won o je anfani ohun ni won nawo gan won lati ijoba ibile meteta din ni ogun to wa ni ipinle na to si je pe awon undergraduate won mo gba ida 7500 won ni awon ti a je akeko postgraduate won mo gba 100 awon ti won wa leka eto eko kiko awon eyan ni ti awujo iyun public sector teachers awon mo gba ogojo iyun 160 muso oni iroyin ohun nlonke o je yi ti a fi kadi re nle ninu we iroyin punch ele to je iroyin to dun mo ninu sa le ri ipe kan gba jamo lole
1: ti lo ya ga ti sowo mo binu
0: afẹ pa gbe o na lo fa o oya gbe latọdọ ti e wulo
1: adupe tori pe e wa nbe fun wa e so pade awon kejo
0: o wa da gbe ojin lole die si
1: o ki lo jin mega e wo e pade awon akegbe wa lola bakan na lori iroyin ti gudugbe to je pe kete ta ba ti ko lori iroyin na ni Kilari gbo yo mo gori agbe Martini
0: Folakemi Maiti ati Gbengo Laiwola
1: Martini Salao omo baloko ti mi se tengbo wa
0: ere gbogbo lori eto o di ojo aba meta Saturday lori agbe loba ago 4 si 5 ni gospel gbedu 5 si 6 pelu Solare o titi wa digba na nko akanji iko yin re eyin ju Olodumare ti o se figigun Okon Joseph ajoko bi en tin fe na loko temi
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
3: fun iwo ti o ni anfani lati mo gbo mi ni debi akoko yi fi owo gba ori re mu ko kira re ku orire tori pe iroyin ti o se o lanfani oro ti o mo tesiwaju lori isuna re ni mo mu to wa ile ise income multiplier system lo gbe wa sori eto anfani ti a si mu wa o wa fun okunrin o wa fun obirin tori pe kini eto isuna wa o se pataki o se koko sugbon nkan ta mu wa e ke se fun eni ti o le kora re ni ijanu ke se fun eni to n roi pe ah bi an ba ti ba mi soro loni owo mi n ri gba lola ti an ba ti ba mi soro loni ah laarin ojo meji ma ri gba oro ati sorire awon ta ti won se daada lori eto ni ajo aye won won ni jo ta ba gun ko la nkorun ina ni oro yi it is system ti yo se emi ati e ni anfani iwo ti o n sise ijoba abi iwo to n sisi osu to si ni lokan lati se daada si nipa oro eto suna re iwo gangan ni an bawi emi ni kokon mo si wa ni ori eto eni ti o je asoju ile ise income multiplier system awon gangan wa pelu mi ni bi for those of you that believe that you cannot actually base on your salary that you are earning every month this particular program is for you because you cannot actually live a life of having one particular income system. That's why this company income multiplier system is here to help us. It's for those people that believe that they cannot just invest their money now and just sit in the next 24 hours. Life is a system. So that's why we are here. Eba mi daruko yin ke si so ile ise te suju gan nisan.
4: Oruko mi ni Mr. Folonso lati ile ise income multiplier system.
3: Tori anfani awon to ngbo wa. Kini idi te fi da ile ise gangan sile gan?
4: Nkan ti agba lero ni pe a ri pe opolopo won sise karakara ni inu economic ta wa opolopo won sise ntoto to ba pe ki a sise ni nipa ti se Nigerians won keti nipa ise sise bo imo to wa nbe ni pe opolopo won sise eto at the end of the month at the end of the day a lot of responsibility ti ma ko wo ilo lapo won bo o wa ni eto yi agbe kale lati le rin opolopo lowo lati le manage income wa lati le build financial status wa so ile ni o je ka le build e ta wa nu de fi le ni to anise ku
3: kan temi wa tun fe bere nitori emi wo pe and to ba tin sisi osu abe ni to ni sisi owo to di ni lo pe kun ti won wa owo mi ati pe age wo gangan la won ti e nfe lati se program yi
4: gaga bi nkan ti o nlo ni igboro ti gugu ade mo lamodaju ni pe gbogbo ise te eriyan bari ko ma se ti o ba ti ni ona miran tu fi kun owo kan gberu de ori bayi nkan to sele niyan then awon to ma wa nbi eto yi ko si fun omo ike rara o ma bere lati ogun odun lo si oke idi ta fun mu ogun odun ni pe awon ko adapt age opolopo omo gbulo ti ni irori pe ba won na se gbegbe si aye won ti gbe si aye won fi nitumo to fi wa dori agbalagba awon wo de la nso awon working class especially the working class business owner ati awon serious minded people boya won ni se lowo abi won ni se lobo ton wa serious minded ti won de setan ati muju to eto suna won
3: be se nsoro ye nso gege bi eni pe awon ti won ni oye eko in lo ndabe eni pe en ba se awon iya wa tan tata ti an telubo ta rice kan sa won no le janfani kini ni
4: idi ni pe eleyi o si everybody o ye ka awon iya le bo opolopo awon iya wa loni owo instant gratification won ma wa
3: owo oju ese
4: aye si ti yiko n ba se wa tele won ma n bid oro nisin a ri pe gbo awon to saseyori lori lede wa loni won bid oro won step by step ni so idi ni ti ofisi fun gbogbo eniyan na ofisi leti awon serious minded people
3: awon serious minded people ta wa nso yi bawo gan ni won se darapo mo ile ise yi
4: ibi won se darapo mo ni pe nipa send di atejise oruko won ati adugbo ti won gbe si ori number ti a pe bayi awon asoju ile ise wa wa nkale lati yen nene fun won lekun rere
3: e ba mi pe awon number yen
4: 08157617956 08157617956
3: se eto tan so yi se ijoba lowo si
4: eleyi nkan ti ijoba nlowo si tara ni ti o ba ofin orilede yi mu elekeji ni pe o tun bo ofin olorun ba mu idi niyan ti o fi je pe o fi wa lokan bale nkan ti o si ti change eto sina opolopo mo nigeria ni but ti ma se mi le mo ni pe awon kan ma ah nkan to ba pe o da awon ko need o ko se ma pariwo e fa awon yen nkan to ba orilede je ni pe ti awon yen ba ri ona la tara ti won le fi help awon yen won e fi han lomi ati wa wa nu mindset yen ti pe lo fa ti opolopo fi dide lati ni awon eyan lowo
3: won na le ti gbo ye eyan wa ni ke to lo e ba mi daruko ile ise ile kan se ati number ti won te oruko won ati adugbo won si
4: income multiplier system phone number ti awon eyan de send di atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ni 08157617956 08157617956
3: O na le ti gbo lenu alejo wa lori eto yin. This program is strictly for serious people. Awon to je pe won ti ready ti won ti setan lati ku onu ya ati nu se. E le kan si number ti e te oruko yin ati agbegbe yin te nbe si ni
4: 08157617956.

0: garapo ataraka na o copy e na ipe
1: abe isi olohun pelu condition wa yi
0: olohun seun
1: olohun ni o wa wo lati mi gbogbo e ti ba wa nwo mo olohun wa fi omo dunu olohun fi da oni kaluku wa lo
0: ami olohun
1: eni ti nwo mo kabi keji ni pelu oku olohun bi won ba ki odun ito pari ori a yo so ninu re pelu oku olohun
0: ami olohun
1: olohun to fun e ti ori na to fun lomo ta de tun re ti ori na nu wa to tun fun ni beta olohun o wa wo laanyu gbogbo awe ti wa nwo mo olohun o du ile won nu le kan
0: ni ami
1: pelu oku Very interna dashi into daju na ni ah le san wa awon aya itan amon to daju ni pa la mo san ni pe ososu e ma je tan ijojumo gan ososu lo amon keyan a ma fun won lojojumo bi ba se n wa o wa te won lorun ju keyan wa fun won kisi lo
0: eh so ta wa lorun baba ta ba n se ba wa ni laso lorun
1: e ma gbo yato ko ta wa lorun o ba fun won lososu na o ni ti won bere e ma bo se e jade ni sin e ni fowo kon kan wale
0: iyen o mi o
1: I say Teban Lozania, Edakun, Daddy Ramu Mavera, you got here, I'm going to be a girl, no card, eh, don't you mind feeling it, yeah.
0: Sherry, in a yato. Sipe
1: awon yato kan kan bi yato
0: emi mo mo nkan ti ara mi faragba last month eh
1: alaye e ma fun won lojojumo ni be nsan lojojumo e dun ma fori ko lojojumo
0: se ni ke wa ko bo mi labo ke wa ma fun lojojumo mo ni nkan to pe mi
1: alaye e le san we won tan ati falaje mi e bi beji o
2: ami
1: e bi beji o pelu ogun olohun
0: ami tensa mi tensa mi ko si wahala emi mo mo nkan ti mo nse mo je mo nkan ti mo fori fa
2: kilo on fori
3: hello
2: hello e ka so
3: Ela kusha.
0: E ma bi ni mi mo ko ti e o. E pe si ori opo ti le, ori oju opo ti Nigeria yi. Hello. Eh, okay.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes sir. Oruko yin bo le tin pe wa?
3: E ku eto.
0: Yes sir.
2: Oda kini le.
3: Ati lo soro ati lati
0: nse. Ada fun yin, Mr. Kinkete to soro. Oju opo o le pe si yi. Ojo opo ti abroad
3: hey, pe si
0: ibe le pe si se bi e pe pelu WhatsApp eyan ara le se ri ba yen ta ba stop awon eyan kan pe soju opo ti won bo ni awon o si raye wole ki se pe boya ko re eni keni oya
2: oya
0: mo gbo yin sir
3: yes sir la ba congratulations on our mo on ada si
2: o ami
3: na da won si on a pe se ko pe ti ton won
0: fun ami olo
3: mi so yato
0: yes sir
3: There is your Mikema Selo Jari.
0: I say Jari or Gami.
3: For the sake of purchasing, me for a moment, we are now.
0: I say Jari.
3: Plus, Eduro, plus, little,
0: no, yewa,
3: money.
0: Yewa, yenoma, yewa, yewa.
3: So, you see, my wife of me, this, what is
0: time? Mr. King, Mr. King, Mr. King.
3: Sir?
0: Noma. To be able to offer me a one year once. To ba de bodija boya o fe ra eran to fe ra normal
3: ma wa mu think about
0: it understand
3: ma wa se ma se ma ko se ku
0: ya mi lo fe ra
3: to ba bi di pe I can call him I can call
0: him Mr. King ke mi lo
3: fe ra je ko mo na la so mo
0: ko lo fe ra itan maalu meji itan maalu
3: meji no be se be di
0: ko ye mi o ba po ni mo fun ni apa lasan lo ma ra apa iro ma ko fun e sugbo o se gan
3: ipo yato mo se ala wa
0: e se oga mi
3: e se aga mi na wa pada o le o
0: I got you bro e se so ti gbo ba yen
4: hello
0: yes ma yes ma
4: kala de ba de ti mbo lo na
0: ba
4: mo se ri na no
0: o ti tan
4: mbo lo na
0: o ti tan o ti tan
4: wona ke be
0: ko si wala
4: ẹyin ọkùnrin ló dọ́kùnrin ìmọ̀lẹ́ òbí náà ni ó jẹ́ àmọ́ ẹ̀fọ́wẹ́lẹ̀sù ẹ̀sẹ̀tọ́júmọ́ ó fẹ́kẹ̀sẹ̀ ọlọ́mọ̀rí yín ẹ̀kẹ́kẹ̀yàn náà rí yín ẹ̀wọ́ obì náà bọ́ sọ̀kọ̀ rẹ̀ bọ́ sùgbàṣù lọ́wọ́ fi ilẹ̀ ẹ̀jọ́ ama fi fura won ama wo opin be so do so su e lo do gejumo eyin na nje
0: mo ti gbe mejeji wo mama mo ti rele to pay mi nu mejeji mo ti gbe wo to so su yen lo pay mi
4: eh ko si wa la era nje osu era se re gbe ra wo le
0: ah
4: o mo pa yin
0: wa fo pa mi lara pe kin jo mi o fe ugo yen

0: e kaabo pada latojo oja awon eyan pe wa lotun won pe wa lo si lagere na le wa tin se baba abadan falagemi mighty bembi my name is Benga Oyato.
1: Hello
0: sir.
1: Benga Oyato sir.
0: Yes sir.
1: Yes sir. Lord o ma ko yin ma si
0: ami oga mi
1: eh ibere mi ti mo fe bere lowo yin
0: e bere lowo mi ami falage
1: e ni message na we wo gani da kokon
0: o ya baba mi ki lo ruko yin
1: evangelist Adeleke student lati waga
0: lati
1: waga waga lona arom lona kufu waga waga
0: okay lona akufu okay sir
1: so any owo so su defe mo fuya wo yin abi
0: mo tin fun tele tele
1: se bena lo tele lona lati mo si
0: iyan lo pay mi sir
1: okay to ba wa ko owo le meji to ba wa de oja meji so se le ti oja to ra ni esu yi to ba ra so se to ra ni esu ti to se se to ja ba won si to ba de make yourself
0: I have been doing it to ti pe o mo bo se ma se o ma improvise a se nkan to ye ko se ni o ti gba o ti gba
2: ni fe mo
1: elo ibere keji se gba ibere keji
0: ah ki lo de gba ta ja
1: o ni do se tun le gba tin ba se pe owo so su le mo fo yawo ni ti awon ni about awon to ere tokotaya laarin won ata ya pe ososu na le no mo fa ile fun pe ko si to pe gbogbo gba mo so e faramo
0: iyen a lo time table fun yen bo ba se wa ni our spirit leads
1: ba se bo ja ko ni na mi yen se so so so mo
0: fa e ma toju bo yen e pe be yen le bi sakura road e pe le eyen ma toju bo yun are mi ati eniyan wa
1: folake bo so se to lorun be folake dani lo
2: dadi rara sir
0: awon ni kan fun e
2: fa second billion ni ka ma fi se sir
1: deni
2: fa second billion ni to ba ye gbe wa ni daddy
1: o oda adu awon gbe ma ma ti o
0: ami sir
1: fa je bi ka de le ki lati waja waja lona lona ara oro mi da kufu lohun
2: ba ja bi se pe fun wa
0: e se daddy e ma pe si sori I don't have any problem lati ma fun e kia kia ko ma fun e bo ba se nbere but eran ara ma lo e wa fi personal interest wa fi si nkan to ye ko ra wa bere e so ka se ma gbagbe ka se
2: last month se mo se be le ka
0: so o se be ki lo fe fi tan meji se ata kankan
3: mo ma kiyin o ya to fo o
0: le
3: baje alive bam bam mo kiyin o adi fola kemi ma
2: sa
3: ku se lu e ni baje o
2: ami e se sa
3: be ni faida ta won kan na ni
2: baje sa e de se
3: e se o se ri akoko na lori titi oro o se bill yi nipa monthly owo nje owo gbogbo nkan ninu le ani fola kemi se ko se wi pe nigba te ri pe awon kan ti won lori kore ko bon le mo lo je pada wa mo complain bayi
2: iyẹ wa nbẹ
0: iyẹ ti e ti last month
2: but se ri ti last month yẹn
0: o dun mo ni
2: ani e wo ebi ki lo se mi ti mo fi lo gba pe ko ma fun mi lowo osu tele tele mi se mo o
3: so nigba yen nkan gbọn le dada sugbon nisin ile tun fowo kun ozi aha o se yi mi bayi ni o yato nigba toro wa ti ri bayi eyin na le ko wa gbogbo ka ti mo gba fawon iyawo wa le ko amama ti e da mi ta le ke
2: mi tin dowo ru
0: seri nkan tin ba ko yin at times mo le ko yin mo ko yin ni mo fi sore fun yin mo le ma se nkan ti mo ko yin segbo e se gan e ma fi emu mi mole odo mi ni ku wa tin ba yo mo mo ke mo yo
3: no da
0: besides mi le ni ke ma se gbo ko to mi ba ni ke se
3: o se ogo e ni rorun to e seun o
0: e se ka
3: ye wa si o
0: e se o gan
3: ni baje fun yin ni le se da geru
0: ija o ni ko mo bayi
3: eh
0: ija o ni ko mo bayi
3: ah ida ojo ni na ni
0: ago melo ni ka de
2: ibeji ni thursday
0: ibeji ni
3: ori eto ta ma se lose to nbo ibe lo ma ba wa
0: o ti da ko si wahala
3: aha
0: ajo wa
3: mbe na ko si wi pe boya kini e wa kon ta ti fola ke mi so so so pe alaba ogudo ma bi ibeji iya wo e taye ni
0: taye na ni o ti da
2: o ti tan
3: o de ti bi meji ri gan tele
0: atakankan eyin wa nko bayi eyin e mo kan ko ni
3: temi
0: e mo ro abi e mo ro
3: ya beji mo ti ran ya beji si yin
0: o ti da
2: o da o se koko ka mu eni to je
0: kashe
2: kashe akoko e da ko yo kan na lamu lo ni yo and
0: ta lo je
2: 0706 lo bere
0: kilo wa pari e
2: computer mu lowo
0: o
2: tun
0: ewo lo pari e sokunrin elo lo fe gba na en to je
2: 25,000
0: okay je ka ma wo bo bo lo ma fun mi la ma la je abi
2: change mind
0: me. No, mo concern. Hello.
4: Hello.
0: E ka so ma.
4: E ka so sa.
0: Se ri pe n gbo yin lori radio.
4: Ben.
0: Kilo wa kilo tumo si kon ma pe yin la gelu iroyin ayo la mu wa bi.
4: Eh,
0: ka se. E ti ka se niyan. Se ti ka se ri.
4: Mo ti ka. No, no, this is first time.
0: Wow. Wow. E so pe wow.
2: Wow.
0: All right.
2: Mo like your vibes.
0: So
2: 25,000 naira.
4: I do love your voice too.
2: Thank you, ma'am.
0: Voice here, what is love? Falaka bi temi.
4: Eshe
0: gan. Eshoselu. Politician ni. Mm. Okay.
2: All right. Wa na lo selu.
0: So won ma pe yin. Customer care ma pe yin. So won ma so fun yin be se ma gbowo yin ma.
2: Eko
0: so another thing ni pe any opportunity lati number for Lake Mimi lowo number eniye kan save
4: okay thank you.
0: All right ma okay
4: thank you God bless you
0: amen ma hello
2: oko mi you serious kalo ko
0: no awon to ni okunrin bawo ma delete lori phone ni hello
3: ah say about the DJ
0: any number Mr. Sunday
3: Lady
0: Nidel,
3: Lady Nidel.
0: Go,
3: see what I
0: la.
3: Hello, Mr.
0: Yes, sir. Here, Wapa.
3: Sister Falakan.
2: Yes, sir.
3: Apollo, you can job. Oh, job, yes, it is. Oh, look what a mini or Giobo at the United States of Elite Frank.
0: S. Young or G.
2: What's one so far?
0: Oh, court. A courty, courty. Salutuku. Hello.
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: Ekweto.
0: Yes, sir.
3: And this is you.
0: Ah, Mr.
2: Me.
3: Sherry or said that's a lady.
0: Hmm.
3: But they were going to say me, mostly I want to know that.
0: So that,
3: okuri, you want to have to know where you and you only plan a phone from me.
0: Ah, B.
3: So, mostly I want to know that.
0: I got my money, a phone long.
3: That is a good
0: go
3: monthly salary la ngba wo su le ngba
0: ah
3: ite pe to ba se fere nkan le ba gbe fun ijoba taba te ba se fun monthly salary le ngba to ko won na ma ba manage mo
0: last month yen mo kan mo mara ni ari ma le so ni ah kini kan fere kini kan fere ma ni okay
3: to ba ti ri be yen nke mi tun fe ngba te won ti gbe te ti gba yen won ma ti sin ni
0: this is why mo ti danu
2: ese jare
0: otidanu
2: otida eyin man scope master
0: ni inu mi do pe mo use mo awon cc dada ma ko ri kan pe ori mi ko bili eleda mi ko nti o da bili yen no
2: taye ma fi pare ni ori e o ba ko ju be
0: mo le ma san bo ki se pe boya ile ti mo olorun ti ba mi bi ya normally o wa prudent bo to ba ti ri pe o ti ri promo o ma lo lo ni
2: tu ba je won go
0: eh ro ma se bayin ma se bayin
2: e ka san je
3: ri promo de apo ba in last month
0: ah wa emi o le so te ba mo pe ohun oju mi ri enu mi ko le mi o le so gbogbo etan normally
3: ya ma e se ko de fun won en se wa ti wa dun won
0: o na ni o wa fun ho ra mi lara pe ki je baby for jesus be mi fi kini kan kini kan
3: oji omo west ni o ko
0: se e se jare oji
3: mo ko me pa ko yi dupe lo me pa ko yi ki ya ba baba deji
0: e se
3: Olorun a wa omo na.
0: Amen.
3: A bon Lord dada.
0: Amen Olorun.
3: Aba dada la do. To ko di shon ko di sha won ya won na ko di sha obi won. O to won fi to Olorun le fi won won.
0: Amen.
3: Isa Fola Kemi ti wa ku ba yoro. O ya to. An le ti ti ba yoro.
0: Hello.
2: Betty, hello, Mary.
0: Hello.
2: Let's walk in to my ship. Hello.
0: You boy, that now.
1: Ejo eyin lewa jo joku la re mo ku like yawo yin ejo understand ara da ejo like ara yin oro de ya ona oro ye yin na e ma jo joku jo so ni to ba e gbe je ki so si le se ejo ko ba se yin bo eni ori lo kon be se ma fun olojo jumo dede na ni
2: dede
1: la se ba olojo si na
0: oji oji
1: no
0: odo mi ni ku wa tin ba yo mo mo pe mo yo eyin ko ni mi mo mo bi tara mi ku si bo de mo bo se lo
1: e wa je so ko pin se ba be ba fun odo so tun si won ti je pe mo kan lo bayi won ti ri bo se do si
0: eh
1: bebe se ba be ba para fun odo so tun ba je fe ba fun odo so tun se odo so le mo be da bo jojumo
0: osoosu a ojojumo ba wo osoosu ni
1: eh
0: o ti gba bo for months
1: eh
0: o ti gba bo ti pe condition ati nkan ta fe se project ta fe se last month lo je ko se bayin so a le ti pada nsin si ba se tele tele ti ba se ba oluwa o ni la ko ni ni kini
1: baba wa azun bi baba accept
0: pe iro ri pe iro ri pe
1: iro
0: ri pe anda lo
1: ni awon kan meji won kin bere won ma bere lo ila bele o
0: iko le bere e ma wori e fi yen le e fi yen le e fi ma o na mo ma yan la fawoda o ti mo bo ti ri ni gbaye noa o nbe ni sin yi o ti mo e tele pe no to kan try lati wo boyo le ri opportunity e ni
5: possible aki araba o omo to olohun fun wa olohun a wo nkan ta fi ma toju olohun a pe se o congratulations o
0: oluwa a ri se nu Arise second
2: awon ni self content
0: Arise ni
2: Arise are alasha yeah he says it
0: hello eh in court yo akoti court babe
2: so ta ba ni ka woju ago nsin ari wi pe
1: o ya to ga wa
0: yes sir
1: ko le ba ja ba bi
0: ah mo fe mo fe si iseyin lele iseyin lele
2: iseyin kan
1: e ku owo de ki awo ina ile yi o ni da o je koko o ni da o lagbara olohun o ye ki yawo ma gba soko lenu ni o nkan toko ba se ko ye ki yawo ma duro pe nkan bayi ni oko gbodo se ko ye ko ri be ara ato se o ye yin so o ye ki yawo e bi na ki alaba alaba loju olori yawo ibeji lati lanti e wa ba mi gbadura ko lohun pe na ni beje o ye ki yawo de na bi beje ejo
0: e ba mi melo lo ti wa nle
1: ah ti won ti ju marun lo ba popo popo fi beje si
2: popo
1: complete
0: e fo ba ma wo re be si wi o ti olodun ti gbo
1: sami si
0: olodun ti gbo po pe ayan eyan ti awo ni kejo du opo ba kejo sa kejo sami e ko mo je pe yin nikan ni ko je ko ta self fitness ti yin yawo yin e gbo wo won mu ka jo sadura yen a le tete click
1: ah olodun ko lowo olodun to mu lowo yi
0: ah o ti da abi ki a ma ka ma lo so pe kan fun won ni page
2: no bo se so na
0: ya wo ni roje kabe lowo yawo won
2: kan mo je pere lo si wa nle
0: e mo mo ah olohun omo olohun olohun mo bo yawo won kan jo so ka ba se ba yen o le ma dun mo yawo nu ka meji jo
2: o dun mo won nu ti o ba dun mo awon go ni ma so sori afefe be
0: ke ma ke to sami ko mo
6: hello
0: hello ma
6: mama ya ni o
0: ya oyo
6: ah e ri e temi ri temi o so nbe ni pe atolojumo ato ni pari osu ka dupe lodo olohun
0: alhamdulillah
6: mo n bere lowo ara mi pe se obinrin le mi na ma n pe mi igbowo ounje ri opolopo igba gbo mi igbowo ounje ri se kokun fi fun mi pe owo nje aro ni
2: okun ko okan yin la nso
6: be ni
2: o je awo ni lori wa yin wa da ni
6: se gbogbo nkan ka sa pe ori mo dupe lodo olohun olohun fi se mi bu mi o
2: mo
6: dupe lodo olohun ama pe owo nje ni yi a ni se bo nje lo nta
2: oh awon ri bi your sini now
6: a ni se bo nje lo ngba e baba mi ti mo ba fe josun baba mi a ni se bi ko ti da fo ni olohun ti o fi le fun mi ni
7: eyin si loni baye ni lele eye mo wori ti yin yato
2: yo yo mo nbo wa ki yin sile loro nje
7: won won ta nje mo
6: tabi ta nje mo ta nje mo
7: ffo
6: bo ti ni pe ni je ese ni ta nje mo
7: ffo
6: ta nje mo
7: so mo tun me
6: na to ti mo yo subu shop mi na mo ti yo subu
7: so mo tun me
6: ffo mi ti ye
7: iya
6: lati gba yen
7: That year 2016 me ti
2: sije
7: kan mo iya lo kan wa nle so
8: e se mama tin yato ti
7: ya yo yato
8: hello alaanu lọlọrun ile alayo opo jabe emi o te ni so pe ba mo le mo kan tan ni tan fun yan tan fun yan lowo nje emi ni pe arun je sile nje ba ti wa nle that is all mo ni mo se tun so pe mo mi egbo nje yin mi ro pe yen but mi yan pe dilo ni kalu
2: o
8: lo de se fi ye wa ototo ni
2: ben
8: what I believe in my life ni pe ki you set to elomo ataya so pe nje ba ti wa nle ori yato si pe mo kan so pa o kan wa wo ninu emi pa e kan gba ki fun ni gift oko niye ti pe o nje no so ko je wa nle ko ti pe ni nje o wa nle ni o dara fun
7: e se daddy Falake another idea ni daddy mo wa
2: jembo
7: se ki kuku lo ma ra onje kiku ma ra kiku mo mi fe ko te ma se wahala je ki ma kan lo ma ra gbogbo onje yen ko fun mi ni list kiku ma ra ki ma ko wa instead of me sending money to you
2: ase gbo npa kun ko nbilo
7: toro soke mi o gbo e
2: ma le mimi
7: o mo ke idea ni won mu wa fun wa pe ki kun ma mo kankan sile ki kun rora ma
2: firishi de ni o
7: hmm
2: so ba o kun kan wa to je pe ki se taun o ki se ti pe kini o ti mo won lara tori konko tori ru
7: bo yin le tun ma complain pe funra e lo nra kini kan haun ni elomi ma e ma time si kan
2: ori shirishi just like this our daddy just said honestly shori
7: kin contract e oya kin lo si bodija e ba n gbe rice mo drop e e ma we kini kan alata oya ba pata lo le eleran so ko si kan kan mo fe fun e
2: yen ko kan tun fe yen
7: eh
2: o yen wa ipota
7: owo to je pe wa kokko lo na a ma wa gbogbo e later
2: a ma yo sira
7: eh hello.
9: Hello, Laiwala Toke ni lati Ife.
7: Kile poruko yin?
9: Laiwala Toke.
2: E ma ba joruko.
7: Laiwala Toke.
9: Yes.
7: Lati Muslim.
9: Yes.
7: Omo lu boni yin?
9: Omo Ibadan.
7: Oko yin abi?
9: Awa mi ti.
7: Se e tomode arere.
9: Mi tomode arere rara.
7: Oko mi bale. Oya.
9: E je se ninu monthly allowance.
7: Ṣe bí kò
2: sówó ọbẹ̀ ń bẹ̀. Inclusive ni.
9: Kò lè yẹ kó sówó ọbẹ̀ ń bẹ̀.
7: Àṣẹ mo iye tó ń gbà ni.
9: Tó bá jẹ́ pé kò sówó ọbẹ̀ ń bẹ̀, ó pè é yẹn mọ́ gbà.
7: Owó ọbẹ̀ wà ń bẹ̀, ṣe mo iye tó ń gbà ni. Káwọn jẹ́ kí n dárúkọ.
9: Ṣé yẹ wọ́n tọ́ra wọn fọ́ sípò ní ẹ máa ṣe ìgbà wọn give away.
7: Ẹ o máa ń gba give away for sin o máa ń gba gbogbo yẹn. But
9: monthly o pe rara te ba si dada.
2: E se jare.
7: E wo hello ma.
9: Le mo nda.
7: Je binu.
9: Jo.
7: Alabosi ni.
9: E do a bi ko pe na.
7: Ko pe
9: o ma dajo.
7: Aha! O ti ese ye mi ni. O ti ese ye mi. E nkan to pe ti wa. E ma wo nkan to pe teyin nikan. Folake. Are you for real on dajo?
2: Mi se ni dajo apa obirin ni o kin dajo na.
7: Oh, pelu kini with what?
2: Ah, owo ko mi na.
7: Lo ti da. Se ti ri di ba yen. To ba wa lojo fe lo ra nkan, o ma cut gbogbo e. Pepe o ma cut ti e.
2: ilẹ̀ kì í rí di kọtẹ̀ o honestly
7: oh, really?
2: Kò sí nǹkan tó bá tó sweet tó kọ́kọ́ fún ẹ lówó kò ra ilé kò lo discretion ni àjẹrin ilé jẹun you know it pays.
7: Tí bá ní pé kò fún mi list sí wàá mọ̀ lọ àwọn nǹkan pé no exactly this one ni kò ra o má ra kiní kan rú máa gé lèmi lélẹ̀ gangan lè tó wà expensive yẹn but tó bá yẹ pé yín ni ẹ máa lo discretion yín ẹ ní ra owó ta fún yín ẹyin nìyẹn ọlọ́run nìyẹn.
2: Jẹ́ ká máa lọ ń gbà yẹn.
7: Hello.
10: Yes
7: sir.
10: Bí oúnjẹ gan pọ̀ ńlé tí mo bá jáde bóyá mo lọ program nígbà mo sá jáde màá tún ra nǹkan míì wá ní gan.
7: Dádì èèyàn ọlọ́run lẹ́yìn. Èèyàn ọlọ́run lẹ́yìn sẹ́.
2: Dádì èèyàn ọlọ́run lẹ́yìn.
7: Èèyàn ọlọ́run nìyí.
10: Bó ṣe ṣẹ̀rí ẹ máa gbọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ máa ń pèsè orí ètò. Ìdílé fásitì ìlé tó mọ Kristi.
7: Jésù
10: bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo akọ́lá àmọ́ Kristi yẹn ti ṣúọ̀. Láti gbìyànjú láti ní ìpìlẹ̀ ṣe àgbẹ̀dẹ ìlú ti wá gbogbo akọ́lá máa mọ Jésù náà.
7: Ṣẹ́rí gbogbo eléyìí Sunday school.
10: Kílẹ̀ wí.
7: Gbogbo nǹkan tẹ̀ ṣe Sunday school lẹ ti kọ.
10: Òkú ni fọ́lọ̀ lókè ọ̀run. Òye ń ṣe gbogbo ẹni tí àtàwọn ọmọ àtìyá gan kó dídí kan nǹkan kí ìyá gan máa ń lò ẹgbà. Mi ò mọ bó bá kẹ́sẹ̀ wàá máa fún yàn tó wọ oúnjẹ nídìí léṣe mí ni ògbóta
7: ìfara hàn.
10: God bless.
2: Thank you, Daddy.
10: Dídí kan ra ma di everything ma ta ka.
7: Ẹ ṣe Daddy irú yín ṣọ̀wọ́n ẹ yàtọ̀. Ẹ yàtọ̀.
10: God bless. Orúkọ yín ni mò ń jẹ yẹn.
7: Ẹ ṣe Daddy. Fọlákẹ́sọ rántí orin yín.
2: Ẹ ṣe Daddy.
7: Mo fẹ́ dàbí Jésù, Jésù Olúwa nínú ìwà pẹ̀lẹ́
2: o, ọba tó láyé. Ṣé kí n kọ lé ti mega gan wo kí ló ń kọ ìpolú
7: ọlọ́run
2: jẹ́ kí n kọ version ti mo mo fẹ́ kí n dàbí Jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́ tí gbogbo ayé máa bí
7: eléyìí tí mò ń kọ ìmọ̀ pàtẹ́wọ́ fún ẹ ní èyí tí ẹ bá lọ sí public school ẹ lọ sí kíní ẹ lọ public school get out ẹ lọ sí public school orin yẹn public school ni a máa pàtẹ́wọ́ sí eléyìí tó kọ ìmọ̀ pàtẹ́wọ́ sí àbí àwọn tèmi tá a jọ lọ sí public school school tó orúkọ yẹn gùn láti mọ̀ nǹkan tá a fi máa mọ skools ta lọ ni babe nǹkan tí mo ní ìwọ náà ló ní
2: o. Oúnjẹ kan mo lo ibi tí ń pa mú.
7: Sì ìwọ ló máa san oúnjẹ tá a bá lọ sí ìwọ ló máa san bill.
2: Ẹ gbà tó ti fowó wọ ó tó ti fara wá ní oṣù sílẹ̀.
7: Náírà wá ní oṣù ọ̀tọ̀ ní ìsìn from your fọ nǹkan tó sọ yẹn mi tí ní san owó àlàwáǹsì yẹn kò mọ́ fi owó àbúṣàbù lálejò pay for my food first jẹ́ ká lọ. Bébí jáde.
2: Kùtẹ́ nfa tayọ̀ tìdùnú ni tóyún mo ti mọ̀ yí pé whatever o ma pay me.
7: Mo á lè má fowó yẹn lẹ́gàn lónìí kí n jẹ́ kó mi wà.
2: O lè fi ilẹ̀ next week go kí á.
7: Bọ̀
2: ṣé mi tó bá bi mí gé ti máa padà wáyé ayé ṣọ́kùnrin àbò obìnrin tó tún padà wáyé ṣọ́kùnrin àbò obìnrin.
7: Yóò wọ̀ wípé ṣòkòtò tó ń ṣiṣẹ́ àrùn okòlóńgbé lóòótọ́ inú mi dùn láti máa fi sílẹ̀ àdúrà ń gbà bọ́ ṣe mo ṣe fílẹ̀ tó ń pray tó ń ṣàdúrà sí mo rí feelings yẹn mo dẹ̀ rí impact yẹn bọ́ nǹkan tí wọ́n bá ní kẹ́yìn ṣe kẹfowó yín ṣe ẹ máa ń yínwó ẹ̀ sẹ́yìn bọ́ tó bá yẹ pé èèyàn ló fẹ́ ṣe láti ta ẹ máa jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà èèyàn náà ló bí wa.
2: Láti gbàtà láyé ti dáyé ni.
7: Says who? Says who?
2: Àdúrà kan lèmi ṣe máa gà ké iná ni tọwọ́ yàn.
7: Àmì.
2: Ẹ máa rí fi sílẹ̀ lágbára ọlọ́run. Ṣòro oṣù tuntun táwa kọ́ mi. Tó bá ṣe ń lù báyìí ó máa máa dùn fún ẹni lágbára náà gbogbo ibi tó fojú sí ọ̀nà máa gbàbẹ̀ ibi tó fojú sí ní ti dáadáa náà ọ̀nà máa tún gbàbẹ̀ fún ẹ ọkọ mi ti máa bẹ̀rẹ̀ N20 wàá lè máa fún mi N60 lágbára ọlọ́run owó wo abudí ní ti olókun abudí ní ti ọlọ́ṣà warawara báyìí ni ọjọ́ warawara.
7: Àṣẹ but ṣé mo máa fún ẹ ní 60 tó bá bèrè 20,000 máa fún ẹ ní 60 ó máa wà ó ṣùgbọ́n jẹ́ ká tún wà
2: púpọ̀. O ní ìmọ̀lára sẹ́ o ní náà kan tó ti kan fi máa wọlé lágbára ọlọ́run owó yẹn kan ṣáà máa you won't even be able to o ní mọ̀ pa ẹ̀ sórí
7: tí wọ́n bá wọlé jẹ́ kí n fi jó nǹkan ni bébí jẹ́ kí n fi jó nǹkan má jẹ́ ká fi
2: jẹ́ ẹ̀dọ̀ ẹran tán àti òfin jó nǹkan àti pé mi mo ní ìdí ẹ àtàwọn ọmọ ni àti wọ́n ni kúsìkò tó fẹ́ fowó ṣe láyé ìṣẹ́ o máa máa rówó náà ní ìṣẹ́ bá ṣe pé e laro la ma ko e laro wo na ah o la mama yi wo nu ola
11: ni ami
2: hello
11: yes yes ma
12: I want to ask for wire and cable.
11: Yes, ma.
12: Yeah. Well, God bless so I think I've married for the past 19 years. Anyway, experience is real. I don't collect money allowance from my husband. But one thing I'm okay, thing I noticed in our family is that some family they want to share salary payment, you know. Owo se ni se bank owo se se ni purpose company so I want to have a project about anything project it's only thing on the project me I'll fix the house you know the grocery everything that we need inside the house I fix it so later my father will get paid in the salary payment into business I don't know she say one question she say salary work length one you know mo discover ko what said mo have introduce what the report
11: Tori pe e wa used to it.
12: Tori pe we are not used to it.
11: Yeah.
12: And when we started our family care, introduce something of that nature.
11: Hmm.
12: We set to, and anything that we need is provided. We don't have to bother them anyhow. So most time now, coming to my applying in different families. We got to one she, and we need money, and the family is keeping. They are keeping moving, and they are living fine. So the only advice is that they can't try to study in Kotoba work for family. If the husband does not drop the money for gas, before the gas, they won't continue the cooking.
2: Mm.
12: And they are living. Oh, they are one to come. So, in Kotoba, they come up to a team for a six quarters of staying in family. Most of the things that are working for him might not work for me. So, as long as you say, each part of that money, between one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, one day, no, I'm not supporting that. But about Sister Falake, are you there, ma?
2: Mungboyin dada.
12: If you are working, you are financially stable, you can fit something in the house. You may not need to be waiting for monthly or whatever.
11: Cherry monthly. With the money she's collecting, oh pay dada. But oh to fair for like G your city because last month he do money.
12: Only say that you are financial capable when your husband is there or not. Home building, if he's giving you quality. Oh, my dear, so you know, just take it up. Like, that's what you can support in any way. To buy one coupon, one no OC, the two, you can no collect your money. Collect your allowance, collect everything. That's a billing by hour. Collect it.
11: Falake, surely allow me, or God forbid, surely allow me to keep my coupon to my friend. Look, when you pay, if I'm to wa ki mo kobin ki ko sa gbo wo en iwo lo pe e ki ma kobin ki de ma sanwo e
2: ta ba menu lele ta ba menu lele a ni kuro nbe sori oro yen po nu mi boya to ba dollar ka mu
11: anti so pe okay ko si wahala wa mu kan be ki ma fe lowo ki de ma kobin can you do it sori o le peyin
2: bayan ko we ko ri ki lo kobin
11: sori bayan peyin je sa
2: emi te ko yo kan go to mi
11: ah ah
2: yan ka so fun mi kicking mama
11: te ka se
2: je ka ma
11: ka se anu
2: 1b wa alako eto so time or
11: alo so fola wo oga wa na gba se oga wa ni ba wa lati enjoy oga wa ni
2: evi ni so ro fun
11: to oro jo mi niyan
2: be ni
11: hello ma
12: e ka so
11: yes ma
12: oruko mi ni ya bejo ni pe ota lati fun yi dala ba ku ewu
11: e seun
12: oluwa wo adaji
11: alape san yo jina solomi
12: ko jina
11: nti da
13: Aunty Falake.
2: Ma.
13: Emma da monthly.
14: Ah.
13: Kole pay.
14: Kole. So ba pay me.
13: Kole ah. Kuba pay. Kuba ma pay. Aunty Falake kole pay. Unko unolo joju mo si.
14: Ah. She moye don ba ni bye. Falake.
13: Emi o mo. Falake. Okay. Down okay. Okay. $10.25 million.
14: Mi o ni soro. Mi o ni soro. Boy, be lo falake. Falake. Normal monthly. Show pay. Abi o pay tele.
2: $10.25 million. Mi yeke ta mon nomi.
14: Falake. She o pay. Abi o pay tele tele. O pay.
2: The monthly.
14: Yes.
2: Tele tele.
13: Ego and falake. Show pay. Yes. Show pay. Show
14: pay.
2: Go pay me monthly.
14: Why?
2: I have a question. Àwọn ọmọ wa lọlidé bá ọlidé òní pẹ́dé ìdí wa lánà
13: ẹ má gbà o ṣe ti gbà o ẹ tẹ́lẹ̀ pé bóyá kẹ ẹ máa kóbìnrin kẹ ẹ máa gbó Anṣọ́lá kẹ ẹ má gbà mọ̀yẹ kan kòkòkò wà bá yín
2: o ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ ilẹ̀kùn
13: títí
14: ọwọ́ ẹ̀ ní gbogbo
2: ẹ̀ ṣe ọmọ lọ́rọ̀ obìnrin tọkùnrin bá kóbìnrin ó kó oríṣiríṣi
13: mi le gbaru e iyan dejo ni ti owo ta lati san yo
14: e se ya bi jonas e se jare e se ya bi joni bi owo ta
2: oro ojo
14: mi mi fe ja ka de be yen ma de be lola fe ka de be yen wa mu kan ni kan lo ma fowo mu ki ara moto fun ye ko moto se ndi
2: koko hello
15: December
2: yes sir
15: alaji amoye ayela bugu lati na lati
14: yes sir
15: owó oṣù ẹni tí wọ́n san gbogbo ẹ̀ ẹni tó ń gbowó oṣù kọ́wọ́ náà ní nǹkan ni owó oṣù ṣe nǹkan tí wọ́n lè fi wọ́n rí láìlú olórí wọ́n tó wá ń gbà jù nígbà pẹ́pẹ́ fẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ kówó lọ ni abẹ́ǹgbà ọbẹ̀ ń fún olówó díẹ̀ díẹ̀ wọ́n fi lè pa eléyìí ó tó lẹ́ni tá à fún níyàwó
14: wọn ti ẹ̀ gbowó
15: báyẹn èyí tó ń bẹ kó fi fún wọn sí.
14: Alhaji
15: Alhaji
14: ẹ gẹ́ẹ̀tì logic yẹn o ṣe rí nǹkan bá wọn nǹkan òṣẹ̀ṣẹ̀ wọn sí o a ló ti ń gba owó yẹn wà fẹ́ tí ẹ owó yẹn ó wà òkè fún ó dẹ̀ ẹ jọ yẹ but just last month ni mo sọ pé jọ omi ò lè fún ẹ lówó yẹn at once má wọrí anything tó bá fẹ́ máa ra ká fi lè yanjú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ti wá dùn mọ́ ti last month yẹn before kò complain ó ń ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe ó dẹ̀ enjoy ẹ̀ bó ti wá rí pé òun wá rí gain tó pọ̀ dáadáa ní last month yẹn she's now saying pé ká kúkú máa ṣe báyẹn lọ kì í ṣe pé owó tó nǹkan ọ̀ṣẹ̀ wọn náà.
15: Ẹ ní pé ohun tí a fi ń sọkọ obìnrin náà nìyẹn ọlọ́run tá fún alágbára.
14: Àpọ̀ tí yàn bá ń ba lọ báyìí epo á kọjá á fún yàn kí yàn tó mọ.
15: Ami
14: ma fi sokan. Ma fi sokan. So see, Folake, must I do nkan to ma munu edun always?
2: No, you don't have to. But she mo pe dunu mi na ni dunu e. She wo fe kini ti se ma do always.
14: Eh, tin ba fun e ni nkin true last month yen
2: ma ranju
14: mi o show e do last month yen mi o show e ni o tori ke mi o fe gbe vibe buruku wole ni o gbogbo bo so ni pe eh there jo mo wa nle position she can feel thank me you on speak out e feel e inu mi o wa mi o wa okay eh o mo wa ni ode ni currency eh mo wo pe ogun fe yen she kan ku se gbogbo e ko won na 350 ni abi what do you think o wa on speak out oda era mi o okan ro ni if idunu mi lo fe ko to ba mu nu mi dun je ka ra ma se ba
2: ti se mo se dale
14: o ma mo mi iwo na ma jo lai
2: moroin
14: o ma jo lai bo ma je kin dodoko ma jo hello
16: e ka so mi sa gbe yato
14: yes sir
16: eye ga da mo fe gba soro
14: grandma
16: don tala wa don fun won yen se o pe eye ga
2: kirebi
16: mo ni monthly allowance fun won yen se o pe eye gaga
14: se emi le n ba wi abi
16: ẹni gaga
14: wàláì ó pè mí
16: ẹnu ẹ̀rọ tó yẹ kí sọ bẹ́ẹ̀ ṣé nípò tí obìnrin tí ó mọ iye tí ọkọ ẹ̀ gbà lóṣù pé tó máa ju ọkọ ẹ̀ lọ lórí àwọn àwọn owó tó ń gbà ló bá gbé fún un.
2: ni ti e mo ito coming back and I'm very happy about it. Sherry aburomo nkan to coming back mama pity e mi o fe
16: ti e ba fun be 1 million naira to ba bayi ko 2 million le ba gba bukata agbo wa laye
14: no ko ti e no ko ti e wa selfish ba yen ki ranju mo nkan ta ba mu lo be I don't know. You go be mama reduce nkan ba fe fun e but please baby girl shall we je ka ma lo jo you are going to pay for my lunch
2: iye ka ke kere ni ba re na ma ti yo e wo eyin te
14: pa de ba lara mi
2: agidi gan
14: o ya
2: gbogbo eyin ti e ba wa da si eto losan to ni adupe o eh ni dani kan se le aye yin lagbara olohun adura ti wa ni pe ninu osu july gbogbo nto da to da Olorun ni fi kankan dun wa lagbara Olorun te ba tin gbon pa wa ba iroyin ayo ta ona ba tin gbon pa yin iroyin ayo bai o na lu mama ti gbe yan omo july wo yin da eh omo july ti ti po ti alaba ti had ma omo july o eh lagbara Olorun a se opolopo odun laye inshallah falake my son come
14: e se yin eyan wa ola ni ke tun pade wa lago kan lori eto kilare gbo e se
2: ire o
14: ojo ni ti eh ogo efi omo won ni le asubi kan agbo le asubi kan so ma pe badan ni
2: original
14: agbo le asubi kan lagbo le
2: o ti gbede
14: ni
2: repete
14: eja today e se gan

0: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
1: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromalegun laku egbe abi ko mokunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ma rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo Baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
2: Agilu FM 96.7.

0: ma kun yomo yomo
1: ke pe suyan ke pe teyan fi complain
0: ke pe tan fi yowo
1: ke pe taye fi delete number eyan
0: o mo gbo emi ko mo ko ba
1: mi o ranse
0: mo ni family temi
1: mi gbe agbelebu alagbelebu
0: inkuba now
1: ke to wedding now ta lo ni o fe yawo
0: mi ba ye je now
1: mi de so fun po mo bibi gan ti
0: no emi ko mo ko ba now
1: no I say family now kini problem e
0: se te kin se temi now
1: ejo to ba ka gate anytime e block gate ejo mi o sinle
0: bo je niyan lo duro ni won ti japa
2: Ilana mama duro sunula laya ilana mama duro su erere la nwo eh eyan erere la npe eh olodumare ba wa se o eni erere la npe olafa jagunmale
1: tejeje
2: osu mo je osu na o
1: igbo ni taja kikan tagbo
2: ron ron ron

0: meje.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Da itura.
0: Da itura.
1: Hallelujah.
0: Ibeji ti wole.
1: Hallelujah.
0: Ibeji ti de.
1: Hallelujah.
0: Ibeji ti de. Oyun la ri kan.
1: Sana
0: limu tu ya
1: mo popori keke sakaturu patiara sikitiripa who carry my sandaraba who carry my sanda paria peri seki yaba
0: sana jawonu se bi yai ibi mo ni omo wo lowo
1: oti
0: oje kuru sola ba fun loruru sola oyiwo sola yo tada lo fun o bi omo ajo
1: sana o sana
0: o sana pe won sana ti sana ti ola sana ti bo ti sana ti bo
1: e se ye gidi wa la
0: what say
1: mo ra gba
0: lo je lo ma
1: o ti bo o bo lo we
0: lo je lo ma jo
1: Wait. O de mo pele lagba o.
0: Problem. Ne?
1: Wa lagba ni o.
0: Olorun je alomo ti o to tari saleju. Tawo yo ti joko labe te ti won pe this time. Akobi be attention ara America ara
1: lo. Eh, se yan gidi wa la.
0: Ara UK.
1: Ja ja bo se to lo.
0: Akobi o. Ni waju alejo to gbe play wale lati Canada lati.
1: Bi yo bi yo sare be bota ni.
0: Iya ni o joko emi o ka dide pe mo very sick ni. Do ni a fi pe yan for time yen. Tokun ibaje transformer ti ogore
1: pelu bu e

0: 107.7.
1: Ranko Travels and Tours ti de o irorun de po ireti o tun ti de bayi fun gugu eyin te fe sirin ajo tabi irin ajo a fe lo sile okere ki mo tan yin ko si kalo kabo loro ti wa ni le se Ranko Travels and Tours omoluabi e fomo niyan se pelu akoyawo la fin sise wa visa processing tour packages flight booking hotel booking koda proof of funds assistance wa fun gugu eni to ba fe ba wa duwo po gege bi akeko ni le se Ranko Travels and Tours iru anfani banta banta yo wopo bakana ambani se tu ikeko sawon ile eko giga nile okere bi United Kingdom Canada Europe United States of America ati bebe lo ni Ranko Travels and Tours olorun lo nba wa se o eyan ko gugu e lo ti dirun gba ni le se wa kan si won ni number 14 Are Avenue New Bodija Ibadan o de le pe won sori ero bani soro 0812 627 7773 tabi 0818 841 8800 Ranko Travels and Tours wa lawo ju opa yelo jara ati abadidore gbogbo Ranko Travels and Tours oga patapata ni won bibi kabani seto rin ajo sile okiri
2: Ina kuzo ni ekonomi yiti fesori
3: Oh, minira kofi ya waka
4: Mbubu ti bulu riba yi Edi le ta nera 500 nera Kukan kukan la tira ma

0: ẹni tí o le dupe ara ẹ lo wa remi
1: ẹni to ba kan ti o dupe ko mori olodumare
0: aki onile aki alejo
1: aki tomode tagba tokunrin to birin
0: aki gbogbo eniyan ni ole ile nigeria ati ni gbogbo agbalaye
1: gbogbo oke oko pata la ki yin o gbogbo eyin ololufe wa pata
0: aku amujuba ewu osu tutun osu
1: osu keje
0: keje osu asepe
1: osu ran lowo
0: perfection month
1: osu ti ara o tu yin
0: osu ti gbogbo ti a tin bere lowo olorun tolorun a se gbogbo eni asepe
1: osu ta ma da ikolo yin pada ti erin yin ma di yin to ma di ope
0: akiyin o happy new month god bless you re good
1: all our pastor doctor evangelist prophetess gbogbo eyin woli
0: dikindikira evangelist
1: and our sunday school teacher church choir church warden gbogbo and worship team
0: olotu eto yi
1: olohun
0: ekins ah sorry ekins aki ekins be ko
1: tori ko ti block number
0: mi n te ti block e ba mo
1: yo ti block e ti pe
0: mo si ma pada mo ru lowo
1: wallahi iyado omo
0: awon
1: ale anamo ma re so fun
0: awon ale
1: to ba lo ba yesi me
0: sori awon
1: ma gbo won lo lo ji kale ko
0: sori awon nrc ti le baba ti ya e won le lagbara lori yi ekins
1: mama na number 1
0: iwo se to ba se wu e
1: mama number 1
0: se to ba se wu e tori mi ni soro
1: ah ama se o
0: ke won so pe mo fe ba to ni bodun rin jansin
1: eh aye gbogode
0: ni aye ni o ogun ni o emi o ni gba faye kan gbogun wa
1: eh
0: eh ni gba kogun bori
1: e ba gbe kuro kan kuro baba o amo fe wa wa
0: yo yo ni baba ye se wa go pe wa kan wa ni mo fe ba so ladija abi abdul kabir jalaruru
1: tabi kan so pe oke o edo ta abiola yali yali o
0: it
1: is swear
0: aye niyan
1: it is swear
0: aye ni abi kan ni pe ke mo fe ba iya victoria ogun bi ija o abi boya iya fashoro
1: won koju eyan sorun alenu
0: ile mo lo lere
1: won juwo se
0: o ti mo pa won le baba re lo fe
1: won juwo se
0: ogun de le bori

0: kan wa so pe ke o eh sola di toronto
1: tabi kan e kan so pe baba warisi ati ya warisi nu ke ni 10 by 10 ni o
0: 10 by 10
1: ka mo ki mo o
0: tabi kan kan so pe ke o omo family lucy o
1: oyin bo ni bere
0: omo la bread omo la bread
1: number 1 ninu gbogbo le se predator wa mo
0: ke yan wa baja o
1: pe ejo pe ba ti fe gba na dugo yen e mo gba waju le se
0: kan wa ni abi ayale yali o ati bodun ni o ke yan ja o ogun aye le
1: o ye ke yan ka so meni lorun
0: o ye ke yan na ye be eni eni ye ke yan na ye ke yan na eni ye ba
1: je come on for e so igi bai kan wa
0: so pe ke o ke mi ati ya mi ka jo ja o prophetess doctor dokas mayo wa jp
1: o emi ni oko pe en ti tele di o ibi ba na de ni ti ni obere lulu e jo
0: le wa li pe o fe ka ja o pe prophetess doctor dokas mayo wa jp o kamo pade mo
1: ko fe ni de ti no
0: ogun nu
1: e won fe
0: eyan de
1: gbo je ko eyan
0: eyan gbo de je ko bori
1: eyan so na nu gbo ti eyan o ni pada mana le ni
0: eh abi pastor Enoch for Lorun show o
1: ye
0: ka mo jo se mo o
1: ah
0: ogun ni e
1: awoli no
0: eyan gbo do so be yan jade
1: olomo mo atabi ka ni ko wa so pe mo baba ba paito odolade samuel mo baba ba nsoro mo
0: ah ogun ni
1: en ti sanu opo ti ran line lo
0: baba kuku farabale
1: se suru
0: ati ro ati ri embe oru ole olatokunbo olatokunbo olatokunbo kuku kuku kuku eja gbo ipe di ati gbolowo ja aki yin pe ka san le kan si yaku amojube wo su tutun eja polowo oja die si kenneth igbeje kebugi lo lotu eto yi
1: oni o
0: oga wa tunde
1: olawuwo
0: olotu agba ni sola re o lo nte lapa bi omo ologbomoso gbomojugun
1: o li tora no da
0: je katon ton tun fe ko yangan ton fi le lori
1: erun gba lo se funfun to dudu ni
0: erun gba yewu ka bi to buku sorry
1: angeli ni bro
0: yewu ka bi ti awon agba iranse olohun eh
1: so la gba le sa
0: ori re li o
1: so ma pe ke se
0: ori ori re li o
1: ko fi gum le o jade nu omi ati ede ni
0: eh e bo le pelu spag ni
1: ah o dawo li ma o si nkose lojo ke ni su keji
0: se sola nwoli emi gan woli woli lo ki woli ni
1: woli elekuru
0: onda
1: emi woli elekuru
0: eh fe ko si
1: eh okay
0: woli elekuru ateko lo ba
1: woli elekuru ateko
0: ori re o pe se
2: Lagilu FM 96.7. The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
3: You overwhelm me. This love is too much.
2: Team, as of glorification, come. Let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. And just celebrate your God. Share and share. Woli to Labawan, Woli Agbayeni. Prophet S.A. Arogundade. Bereni Wednesday.

0: se mi so fun lana
1: olada
0: bi oni e ka fe lo soke o o fe lo oke o
1: abi
0: ara ti mo so fun ni
1: jojumo la ma dan si
0: eyan ni opolopo igbagba ni ni ile ise ninu ijo olohun
1: jojumo
0: you just have to bury e pamo
1: eh
0: won ni won pe won pe won ni
1: actually lopo igbagba mi
0: abi you understand so ri igbabi re mi wa jide ma bo nigba mi eyan ri
1: a si bi
0: ati ori wa gbo
1: oka si bi en to gbo
0: tori ba meji ko o
1: olohun
0: olohun mo ja kan ladanwo
1: ami o mo ja baladanwo da ropo
0: ibi enu dede
1: ese ode be
0: ese ode be tori ala temi de temi on fe ina lo gbo labi aso yi
1: o ja
0: won ni
1: jojumo la ma gbon si
0: le yan ma gbon si
1: jojumo la ma gbon
0: si so bi
1: ogbon odun
0: mi bi obugo emi ni be yan ba se wa ri nkan bo kan ba se ri nigba mi kan se bayi re mi
1: ma wo bi ori eran
0: fo le ran ke se po go po
1: gan
0: je ki sori ton ba fi obo lo ton fi wo si lo ton se nti o to iwo dake
1: ma wo
0: nti nbi ni obi ni nti o gbe yan ja agbe yan ja gbogbo oro kan lo lesi
1: gbogbo nje ko la je gbogbo ran ko la wo
0: gbogbo oro lo le lesi gbogbo oro kan le yan face si ni
1: ah baba lo so nti nbe nu eyan odo
0: won ni won pe e ja soju opo ile fun won ni won pe
1: ero eyan o ti lo
0: ja ino ja sile
1: abrive ni oro anata wa
0: baba ja sile se
1: ma lo be yoku di friday o di friday
0: mo be ka soju opule ni
1: masi
0: ki masi
1: ma lo
0: won ni won pe sugbon ti won ni yen
1: ati met ati
0: ma go ti won ni yen ti o de ri be
1: eh opo gba lo je pe jojumo leyan mo gan si ntin je okun
0: o mo wi pe bi igba tan ba so wi pe won paro le mo yan niyan pe eyan jale teyin o de dedi nkan yen
1: opo gba lo je pe so ri nu aye yi
0: nti na fe so pe bi a ka soju opo le ri o pe ma gbo pe so ti e sele sawun eyan na ri
1: ara o so ri nta nso yi irunun aka ni ki saraka to ba fe raka awon ti o re irunun won isoro ngba ka ba tan le lerunun o to pe mami mo mo do ti pe irunun lo wa gbe sori
0: mo de ni oro kire ti o ba de kan le kan sori pe a je si pe nigba mi eyan ma
1: a ma gba si
0: ni eyan ma ti enu
1: lopo gba ile lalagba
0: wa ti enu ile lalagba
1: ile lalagba
0: tori wi pe
1: yo la ni yonu fa ola ni yonu
0: by the time ti won ba ma te pepe ati n to so ati n to so
1: olohun ko gban wa sa
0: ati n to wi
1: ko gban wa
0: ati n to wi
1: ko gban wa adoro kan le lana
0: olohun ko sanu wa
1: lana
0: eja ku olori e
1: remi adesina lana
0: eja ku olori e
1: lana
0: eja ku olori e
1: olohun ko sanu wa ni
0: eja ku olori e eja ku olori e

0: Remi
1: Aki baba wole ti ma dupe ododun ilaje odun peto mo mama lanfani
0: baba wole o ni e
1: ba mi olapade baba mi eni iranse olorun alaye baba wole ni olatunji olapade jp baba ndupe ilaje odun peto olorun oda wa si o
0: baba mo mi ko lage
1: baba mo mi ko lageju
0: ah mo mo baba
1: wole ni
0: gbogbo ta ba nsoro bi adegba yi Let me also come
1: Lana. Lana, or come Belletta, Mamma, Todd that Sobura,
0: or Dirty One,
1: or Dirty Lonnie, or Sunday, or Jim, or
0: Love for what you are going
1: to go. I go cool, but you see, to a long Majakala, Fia, cool, Arawa, Alafia, and the Yama Pagulo, and the Araban Yoma Podolo, your marriage doctor, and you see marriage nurse.
0: Remy,
1: Loma Faranewa,
0: Aki, Alabalo, you loomy,
1: Baba Beach.
0: Meji lo bi abi meta
1: merin ni
0: no marun ni
1: okay mefa
0: ero mejo
1: okay ten
0: e se yan gidi
1: atakaka e ko rire o
0: a ko rire bi alaba loju olomi
1: gbogbo eyin apapo gbogbo eyin ti olodun fi ti
0: ma emi o ti e tete mo atakaka lo ja mi ton ngba ti atakaka tun ja mi ton oga wa de island ade island jo tun wa so pe ki o awon ki alaba o AKC náà ti UK náà tó wá pé òun kí alaba ọmọ ni alaba kan náà
1: ọlọrun
0: salaba kan náà
1: ikun o si to nkan o
0: alaba loju olomi ṣe alaba loju olomi ibeji
1: ore ni ori po lori ni
0: ọlọrun ṣeun
1: ohun rẹ ohun olori ni
0: kii ṣe olori o
1: inu e ma dun si nkan re
0: so ma kọrin ni
1: to ba gba ni sefalaba o mọ pe agba olori ni won ati baba wa ti won je agba olori ni won jo bere o si o balance pa lori stage to ba arrangement to ba re legbe alaba o ko nko
0: so si ko ni loju ko si wala e je ki a ma fi akoko yi ki awon eyan wa pe aku bojo ojo seri o
1: alagbara
0: remi ojo ti di oro ojojumo bayi
1: olodun lo seto e
0: o de ye ka pe awon eyan wa sakiyesi
1: be ni
0: lasiko yi a ki dalẹ soju oju san mi
1: e n ba da bayi na ti ma pe won o le lo lofe
0: to ba ri ilu eko
1: ijoba pele o yo ti raye
0: to ba ri social media ni ilu eko bi awon mi yen se de ba awon mi yen se wole
1: bo mi se yapa to mi jare igba
0: adupe ti wa ni ile ile ibadan
1: adupe
0: sugbon ka tun ki sara na ki a mo gbiyanju lati mo ba won da
1: ile sibi ti oto ti oye
0: ko mi le raye san
1: hello
0: e ti wole
2: emi ati emi
1: ke
0: present o
2: e ku eto
1: olodun ni nto
2: olodun ma ba yin to
1: amen o
2: ti mo so ga o awon ola lo bi ati keji e won yi gele lo kuda e si pe o
1: won e ku laaye won sa o are mekunun la won gomina mekunun la wa awon be nbi won wa te ngba awa na di bi awa mu aduo bi actor won e ku laaye won ami o baba ami o amina ya allah elesa
2: olojo mo nlo le ri be o
1: amina ya allah e seun
2: o temi alaji oladiji
1: ke pe o baba
2: ade mo baba le olojo mo
1: ele baba
2: ade du ma ke
1: emi mo be si njo
0: wole a gbianju a ma lo wore wore fun teni sugbon a nbo lojo jimo
1: ojo jimo se yi
0: lagba olodun eto mi like special
1: hello
2: ele ati re mi
1: ke pe o ke pe o
2: ni aku se aro wa lo amelaji
1: aro number 1
0: a ma ku osu tuntun yi
2: Ako rire ti alaza o.
1: Ope lo bade.
2: Agbara Olorun ori oru ka ori be teni muli eni kokan wa.
1: Ami Olorun, ami o.
2: Olorun awu Olorun ada.
1: Amina ya Allah.
2: Ati brother wa pa gokan, gbo wa na ati aku rire o.
1: Ese. Adukari.
2: Olorun ala dise.
0: Ese.
1: Adukari.
0: Ese adupe.
1: Adupe.
0: Hello.
1: E ti wole.
2: Ah, ẹwà kúrò tó.
1: O jàre atakankan.
2: Ẹ bọ̀dá.
1: Congratulations, akú oríire.
2: Ah, ẹ̀sùn oríire ni.
1: Akú àṣeyọrí.
2: Bẹ́ẹ̀ni, bàbá àbejì ni. Àlàfà jọgọjọgọ.
1: Ọ̀gá.
2: Yọ ẹ̀gbọ́n Big Man. Sọ́rí, àbúrò Big Man.
0: Ààrẹ ló wà.
1: Mọ lọ́ba orin ni àlàbà atakankan. Mọ lọ́ba orin ni àlàbà àgbà olórin ni.
2: Àgbà olórin ni. Olùbàjẹ́ àwọn èèyàn Big Man.
0: Yes sir.
2: Wọ́n náà dèdè oṣàmọ̀. Ẹ̀ máa dèdè sí kọ́mí dèdè kálábà
0: wà fún ọ. Pẹ̀lẹ́. ma mure si iyen da ye jo mi
1: to ba
2: e ma da lo o mo bi o se get
1: o ya lenu
0: pele
1: be ya lo di body bobo lohun oba di yo duro ni
2: o se je ri ha ni si awon go le so po ni so
1: lie
0: dey play
2: ko ni
1: ba je
0: se
2: ke fan ki ba ki dada gege bo se so wi pe iwa ati ni mi so understanding so bank ki won pe ko ma di fun ko ma binu si e
0: le ja
1: ko to be
2: a je be pari ja yin ni
1: ko to be
0: o se fe kan so pe emi ata toni bodu ni na ti ja
2: tabi wa ti bodu ade
0: tabi ma tabi ore ali yali so ba ti ja pe bi igba to aye ba gbogun de niyan
1: ke yo
2: godato ni eyan cha ti mo binu
1: otan
2: daddy yali e mo binu
1: it is well
2: omola
1: otan
2: owo de ba fowo dun bo mo wi
1: a fowo la fi afamara
2: oni baje
1: ami o
0: e se jare oni baje e se
1: aki alaji akim opasola gbogbo le
0: hello
1: be city ni cotton ni baba kin o oju oni ti yin o emi ogun
0: e ja ma lo hello
2: ati yo
0: last caller
2: jaliu afis lato zala afin
1: kabo omanku ti ku oba omo arun tanu ododo bere
2: ede baba gide
1: ogbagbadu oran seku lelekule kilelekule fe fa gbadu baba ese
0: e se ojo si lo
2: e da fun ke to lo alagbalere si ju nko
1: baba ti wa npo agba
2: ajanu omo ajanu oro
1: ona ona
0: wa
1: baba nbe lafia
2: mi baba gide yi ma yi won ti ya kala jegbe ti pe
1: odun melo
2: o ti pe
0: eya
2: ti eya lagbale le ti ju
1: e se
2: ma mule fun won gba na oda
1: laye ko to loka baba
0: oja lo losan teni kan pada ni friday la gbaro olohun ni su yin o
1: nkan o ni se ni
0: kan ko ni baba kuku e se adupe
1: ani deni
0: a pade ni oro le friday la gbaro olohun baba ogo lati so mi gbogbo atejise yin te fi ki wa ku
1: banki seri alubarika
0: aje ka lo leni kan pada friday la gbaro olohun remi ati remi awa dide niyan sola re olohun te lagba bi kebu gilolo tu eto yi
1: baba niyan
0: today olawo lolo tu agba remi ati remi adide
1: and lo
0: fun tosan ni
1: lo aso
0: wa on friday
1: ai ma te ba nibi kibi te fe pe remi ati remi si teyin o fi otutu te fi odake e fe rerin nu ile e fe rerin laarin awujo e ti e da wa mo ni gbangba 0810625 0814 e pe wa ni oju koroju ke da wa mo yato sori radio 0810625 0814
0: o ti ba ni gba o fi lo malakeji o lewu o di friday lagbara olohun ire o

0: kira wa ku dede akoko ni gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mbala felele ni le badan adupe fun olohun oba ile to so lati ose ile to koja lo to de tu wa da wa pada wa iyen lakoko ile ta wa yi anu la wa ku rigba anu leyin rigba anu le mi rigba anu ta rigba na lo ni gba ko lowo wa o bo se ma je niyan ni won ba ti e ba ti so me dada mo ba ti je pe olohun oba ni lose ni awon bere yen tun ti wa nle feyin ti a te fi se faje o iyen fe to ba le gbege si ni o to ba takin oke sa awon to mo fe nu ya won so be o eh eh to ba mo po takin o le gbege si to ni lapa awon bere yen ti wa nle ti eni pe ko kan ti pe wole o si dawun ibere ta ba bi oko si fi egun se faje bo se je niyan lapa be yen loruko lotu eto yi oga wa tun de olawuwo let's walk us in the air. Back on that, bang you back fair woo. Emma Lossi, can you buy another Facebook? See, can it like Gelu 96.7 FM? Like Gelu 96.7 FM. Bear Batty Darak Boma, Emma Bawa Shiare, Kakiriak Banla, ye. E Shiare, E Joe Kale, E Joe Kako, like Baby. What's a genny, eh? Abdul Qadri, I drag Baruko, tell me, I love you, da. Se gbagbe pe leni eni leni je ni abe lowe eni leni je o eni abe lowe te tu fi ebun owo te fi se faje owo tu ti wa nle lose ni owo kukushi owo kukushi o ti wa nle losan teni ta ba nso nipa cash e ataro le tin ta cash abi eh ataro le tin ta cash e te n gbo lotun lo si bi awon eyan se n je ebun owo iro le ina e tu fi ebun owo se faje o e mo ko e mo ja yin se wi pe ni ba fe fun yin ni expo orijo o le jewo to ba sese n ta cash e ni isin ni o mu mo gbe ode be niyan tin ba de ti gbe eyan de be mo mo n je ko na ko wo fun ra re ni pe mo gbe ohun de be eh so pe en to ba ta ni isin o sugbon mo kan fun yin ni expo ni o wa ku si lowo o eh eh owo tun ti wa nle lose ni a ti piya mo re le fe nikan ti o tu je ni role yi eyen fe n ba ta cash e ni o bo ba ti ta cash e ni ona wo le wa gbe gba bo le se ta cash e e number te fi ma gba e mo phone number te fi gba lati yen o e mu number yen e wa dial code ti mo fe pe yi e gbo mi dada code ti mo fe pe e dial lori phone yin lori number te fi ma gba lati ni bank opolopo eyan yo mo akiesi kini o je pe won mo pada pe wa leyin eto pe dakun mo itas awa oda ifa balẹ je salaye fun yin se ri number te fi ngba lati banki simu ye gangan le fi dial code ti mo fe pe fun yin code wo mo fe pe fun yin *347*1004*2#. Se ri ta ba ti wa dial code yen e je pe le kan si *347*1004*2#. Be ba ti wa dial code yen yo wa gbe yin lo awon lana tele pe e fe ta cash abi te ba ti ni yes yo wa ni melo le fe ta bo ba je meji bo ba je meta bo ba je merin bo ba je marun be ba se fe je si ni e ba te yo kan moye te yo kan je be ba ta meji e moye to je be ba wa ta meta e moye to je be ta merin e moye to je e kan da ye ni te ba ti te lowo kan yo wa gbe yin lo awon lana tele yo wa send your card number kan si yin pe card number te sanwo si re yi e eyan kan te be ba ti te bayi e ti darapo ma won ti o ayiko to cash e fun ni lo ma gba to ba ti gbe account number te tewo si fun yin wa e ti mo pe e ti wa lara won ta ayiko to fun niyan laka soro niyan iyen ti ku ni pe a njiyan mo o ti di laka soro eyan kan dare o ti lo niyan *347*1004*2#. Tu mo pe o e ma gbo mo ba fosun o. O se je niyan lapa be yen. *347*1004*2#. Eyan dial lori phone te fin gba lati gangan. O ti dobe. E so pe o ti dobe. E ba lo ti dobe. O ti dobe na nu. O se je niyan. Baba wa je pe network yen o nko reload. bi phone temi na bayi ni ko si network lori re ko lohun o saanu mi o ba je pe bi todo tin na tin konu e kan le mu owo boya egberun meji boya merin le fe ta e mu lo soda won pos ladugbo yin pe dakun a n gbo tan daruko cash e kan la gelu baba abadan lowo lowo bayi ale ta cash e o le se ba wa si awon pos mo bo se ba yin se e no fi darapo ma won ti a yi koto cash e fun e je kan fun olowo pe kan ba yin ta cash e e fa won pos lowo e da pon e ba ta cash e la gelu mo fe ta mo fe ta cash e mo bo se ba yin se *347*1004*2#. Hey, won ti gbowo ide o won ti gbowo to san ide o won ti gbe de bayi owo to san yi ti wole o o ti wole o ta ni o gba to san yi o eja ma beri aniyan bo o se je niyan 09123708675 09123708675 o ni number te fi pe wole agbara 09123708675 09123708675 08142491006 bi kan se je niyan lapa ibe yen papa e je n dupa lowo awon to n gbe gbaruku ti wa lori eto yi ta ni pe ko gbodo duro gbodo mo te waju ni awon ti aniyan gba mi dada ba mi Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number to lo n da lola jensoke ko jensapo ba mi ni ra pada si aburu baba niyan lati agbon United Kingdom of Liverpool may you never walk alone ba n toju kun fun mi number fun mi number to se number bo se je niyan baba tun di aje tun mo bi baba jet lati Ireland awon ti Chelsea niyan baba jet gbogbo Ireland awon ti Chelsea up Chelsea for life eyan neyo Portugal Ala Madrid ni gbogbo Portuguese up Chelsea for life o se je niyan lapa be yen e je ka won ti wo pe wole ko fe bu se faje hello my face show hello Hello, ka se ki loruko yin sa?
1: Hello, ata ku bo.
0: Ki la poruko yin? E ma mo go se yen losan yi. Hello, my face show. Hello. E bo se gbe phone yin, agbon yin dada, o dabi igba te ba wa lowo onu. Won ya danu. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir. Ki loruko yin?
1: Okoyemeka ni.
0: Sa?
1: Okoyemeka lo tun lati apata.
0: Okoyemeka lati apata. E ko le gbe radio yin. Mo n gbo fo izara mi. Hello. Oye mu. Ti ku nbe sir. Kini e wonu ara won?
1: O wo da mo ti ku nbe mo ti ba sita.
0: Oye mu bere.
1: Number 4.
0: Ibere le keni number 4 abi. Ibere le keni number 4. Orile de America. Kini yen ran. E ko le gbe radio yin. E ko le gbe radio kini yen wonu ara won. Te ba ti pe e pa radio. Bi e ba se fe pa radio. Wa ye pe mo gbo for izara yin e jade si bi to na ba jin. Tori kini yen o to ba n gbo for izi mi. To n gbo for izi tin na yo mo wo inu phone te fi pe mi. Ta ba ti pe wole e ko le gbe radio yin na bi e pa ikanu mejeji le fowo mu ikanu mejeji o le fowo mu hello ki loruko yin
1: hello yes sir boluwa ti fe lati akobo
0: o ye mu bere
1: ben sir am ibere keji
0: ibere
1: keji number 2
0: ibere le keji number 2 abi
1: ben sir
0: ninu dije fi eye agbaye iyan ele to lo lowo lowo bayi ni group stage ile gesi ati orile de meta wo na jo wa ni sori
1: England
0: ehe
1: mo ti gbagbe o
0: e ti gbagbe e follow idije fi eye agbaye e ti gbagbe o da kò sí láburú ẹ ti gbàgbé bẹ bá lórí ọfẹ àti pé á padà á gbé yín wọlé bó ṣe jẹ nìyẹn star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash mo lè fi láǹfà láti fi ta káàṣì ẹ 09123708675 ẹjẹ sáré dókè lọnà kalọ rẹ polówó ọjà lẹyìn tá a bá padà dé láti ẹka polówó ọjà ìbéèrè sí pọnlẹ lọsàn ẹni tẹ fi ṣe fàjẹ o àfi tẹ bá lórí ọfẹ àti pè wọlé lótúkù ẹjẹ dókè lọnà ká polówó ọjà lẹyìn tá a bá padà dé káwá dálẹ kátùsà megachai ju páàsì yẹn lẹ mú padà bó ẹ kú kalẹ.
2: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
3: You overwhelm me. This love is too much.
2: Team, as of glorification, come. Let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ise ranse pe woli ti o laba won woli agbaye ni. Prophet SA Arogundade bere ni Wednesday, ojo

0: ka polowo oja ikani ti lagelu le lagelu 96.7 FM oge gajo jele molavelele ni le ibadan me ma ese ndara po mo mi e lo ma wo wa loju opo ikani ibani dore lagelu FM e ba se wo e ma share e ma share be se wo life and direct yen hello hello hello
1: e ka
0: so sa ki loruko yin
1: Kola Isola
0: Kola Isola lati bo
1: lati bo Kola
0: lati mo Kola o ye mu bere sa
1: bere keje
0: ibere le keje number 7 abi
1: ben
0: orile de wo lo gbalejo idije fe ye agbaye lodun 2014 hello
1: orile e lo ngo ni 2014
0: ben ni sa Hello.
1: Hello.
0: Eka sa ki loruko yin? Gbo yin dada o.
1: Hello. Hello.
0: Gafari ope yemi lati ilu seyin. O ye bu bere. Ibere elekewa number 10. Ibere elekewa ti lo. Hello. Hello. Hello. Hello. Ojo opo yen losan ni o se bakan. *347*1004*2#*347*1004*2#. Orile de Brazil DJ fe ye agbaye lodun 2014. Orile de Brazil lo gba lejo re. Hello.
2: Hello.
0: Ola lo seto ki loruko yin?
2: Ogo mi ni Adebayo Said lati Apete.
0: Adebayo Said lati Apete.

ibi ere daraya yen nikan emi o kan ra mu mo nbe nika mu mo nbe ntemi ibi ere daraya yen ilaji fc ati broadcaster fc won jo gbe peregi kana o ṣugbọn nigbẹyin gbẹyin e mo pe awon ilaji fc a lo ka won mo le ni won sa le lajule ki ta lobo ko wo won ti le lajule ko je pe awon ko wa wa lati te won wa pa won le bi eran abopa won wa dogbon si ogbon tan da si na bo te je pe o fe bu lowo wo na ṣugbọn mo gbe da e mo pe le na wa won lase won loro gbogbo ile won na ni won wa dogbon kan won dogbon kan te eyan o mo nigbẹyin gbẹyin won pada fi ya je broadcaster fc lo ami ayo merin se yo kan nigbe o di pe wahala yen ti poju fun won won ya ko machinery wole awon te pojo ju nana gba ball awa sire opoloko mi olorun lo mo je o ti gba ball ke afi ko mo soro ori radio nikan lo mo en ton gba ball ojoju me mo pe professional o kaluku ototo ni won pada fi ya je broadcaster hanga pelu ami ayo merin si eyo kan awon so nipa en to je balogun eni se mi o gba ball ni e mo pe mi joker ni mi emi o gba ball te mo kokko wanta emi ati emi ata won kan ajo wanta ntia a n fe joker igba ta fi wole won tin na won bi abi meta sodo a pada da kan wole igba ta kan wole bayi won ko machinery wole ni machinery buruku mo bi ton ti ore ko won wa olawale olayinka odomode pede pede o na wa bi ajo gba ball ni ore mi dada niyan segun sumala o du oro o gangan ni coach o lo je coach njo na coach to buruku ju olayinka olawale iyen lati yes fm nbadan bi bakan na oni gege wura iyen on ready ki lori feed nti e ni lati oyo mesi ni lo oyo awon ara oyo mo laafi ni ojo pa secret mo di o ma ti ba akekomi olaniyi o na gbo iwole lati yes fm oba fans sheriff ibrahim ajo wa nbe jo na ni bakan na prince adekunle pe mi sire lati Lee City FM ongangan lolukoni baba jerry lati ariya FM nilu Eko bakan na okan lomo presenter o na gbori wole o du oro fun ara re lati oyo mesi o na gba ballu iyen ti won ten fi boot be ni olohun oni wo boot ese la solo fi gba ballu nti e igba won tele egun ese fun ara re lo fe se ara re ni bode igba won ti awon yun machinery buruku o na ko wole emi ge bi mo se gba 5 minutes bayi ariwo bere le ti papa pe alavide e kokoro re kan lese na igba mo n gbagbe kankan yen lese lori papa oya se tangetange amo nigbeyin gbeyin omo buku kan be lara awon omo ilaji fc yen olorun lo mo bi to ti ra boot yen o gbele mi legungun ese ni won wa pada wa fo luwe ko lori feed ni asa de jasa ese ajan win nigbeyin gbeyin won pada na broadcaster merin se yo kan na ni pelu mas pelu

0: gbogbo wa gbo safefe na se wa ri 3.0 yen yo du gbogbo ma kan si bo se je niyan odo mo de pede pede bayi won lo gbo mi lowo bayi nitori won ti run bi won run bi ka si kan o se je niyan star 347 star 1004 star 2r bakan na baba mi ge gbori wole njo na jo sunday la jo padi a e ama pe awon agba wo ndi se soro soro ta to je pe awoko se won la wa na wo baba mi emi baba jide baba mi o ba mi ge ajo pade ni laji ni ba mi ge wa fi oro da won awon upcoming wa fi oro da wa won wa fi oro won wa fi oro won wa fi da wa lara ya bayi la se se mdi se egbon sabe bayi la se se e mo ko jojumo le yan keko si o le keko tan teyin ijade laye e mo keko lojojumo ni awa ta n soro na aye se pa mo so yin te wa n le mo so ju a lo ori ofe olohun ati atileyan eyan ara le la wa ri ta fi wa lori radio a si ni jo wa ro loju lagbara olohun oba bo se je niyan star 347 star 1004 star 2 se n gbagbe kan si si mega side mega child se n gbagbe kan si ni ka to mo lo ka to mu ke n gbagbe kan si oda hello
1: hello
0: hello sir
1: e ku ele pe to
0: ah igbe ti ja pe o
1: igbe
0: igbe ki loruko yin e ti pe wole leke je lomi o pe wole o da ko si laburu e je ki fun e to jebun owo lowo ka mo gbowo lowo lo le e ja fo lowo lowo bayi

0: sáré gbowó ẹ̀ sára ná. Ta ló ni nọ́mbà yìí? Ta ló ni nọ́mbà yìí? Ta ló ni nọ́mbà yìí? Ta ló ni nọ́mbà yìí? Ta ló ni nọ́mbà yìí o? *347*1004*2#. *347*1004*2#. 500 naira o le fi ta cash e baba je pe ife je ju be lo elita meji elita meta be gbo mi daada edakun e sakiyesi kini e je so daada opolopo eyan mo npe mi leyin lo ta ba ko lori afefe tan pe awon mo se mistake boya lo mi o fe te 500 lo de te 5000 naira te ba fe ta cash e farabale e mo pe 5000 ati 500 odo kan lo yato leyin awon mejeji e ma fi 5000 ta 500 di o e ma fi 500 ta 5 ta ba mo pe boya o 5000 le fe ta iyen oto boya ma nu le fe ta iyen oto sugbon e ma sakiyesi kini yen daada opolopo awon eyan ma npe mi to ba si ti ta o ti lo niyan te ba o ti lo ko si ori ofe mi mo e dakun bo ba je meji e mo ye to je bo je meta e mo ye to je bo je merin e mo ye to je bo je marun e mo ye to je bo je mefa e mo ye to je bo se je niyan bo se je niyan e je nkoko fun awon ti a ni awon figagbaga meji ele ti o wa yi lo san tini ninu dije ife eye agbaye kan fi mo wo kan ninu dije ife eye agbaye leni orile de Belgium ato ile de Senegal ole de Belgium ye home to win ole de Denmark ato ole de Spain ole de Spain ye away straight winning away straight winning Belgium ati Senegal ole de Belgium ye home to win ole de Denmark ato ole de Spain ye away straight winning awon fi gagbage ile to ma lanfa lati waye niyan e je n ba so ni ti cash e ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi o ti load bayi o 25000 naira re 25000 naira 25000 naira 25000 naira 25000 naira re ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni number yi 25000 naira ta lo ni number yi 080 ni bere number yen 080 ni bere number yen 1675 lo pari number yen ta lo ni number yi ta lo ni number yi 080 lo bere number yen 080 o lo bere number yen 1675 lo pari e
1: hello
0: hello sir
1: mo cash e
0: e ti cash e
1: mo se gba pe ori mi o
0: iro o se yo gba pe ori tele ni
1: eh gba pe ori tele tori mo tin tani nsin ke si le ti tale o
0: e ti tani nsin o ti pe die
1: o ti pe die o
0: e si jeri
1: eh jeri o
0: o da e ti je 25000 naira lo sin ni
1: ona si la ni o
0: ona ti si o ti la na nu awon cash o pe yin lati gba card number yin sir ta ba ti pe yin e ma pa phone o
1: ebe mi ni o wa
0: eseun sir eseun eseun
1: o san nu e ni
0: me o makan lo ye kan o ti pada kan yin niyan sir bo se je niyan ese o bo se je niyan lapa be yen makan lo ye kan eyan o ba ti rora re pin eyan ba subun January ti o ba rora re pin yo dide ni February to ba ti rora re pin ni o mo rora re pin e mo rora re pin ko si nkan kan to le mo face laye mo rora re pin be eyan o ba ti ku ire ti si nbe se je niyan awon ti aloju opo ikan ni bani dore Adebayo Said Sunday lati apete obasa akin pelu ayo mi po aku odun tutun odun ayo odun odunu yo je fun wa awoye mi mike odun ayo oba o brazil o da ko si laburu o se je niyan awon ti alojo opo niyan ewe je mo lolosan teni tori pe ojo ti lo mega child o ti wole agbara bayi be eyan ba si se ti jade bayi o se se ko mo le aga mo yan awon ti chelsea ni up chelsea mega side of Chelsea. Only Chelsea for life. Eja mo lo lo sante ni. Lagbara Olorun oba a pade to ba di lola lori owo to tun buruku ju. A tu gbe awon beere yen wa te tu fi se faje. Adupe lowo awon to fun wa lebun lori eto. Mr. Anthony Bodurin. Oko fun mi number to lo nda lola. Baba niyan. Jen soke ko jen sapo ni gbogbo United Kingdom. Ba n toju ku mi fun mi number. Ele to lo nda lola. Baba tun de aje tun mo bi. Baba jet lati Ireland. Eyan ne yo Portugal. Ala Madrid ni e gbogbo Galacticos. Honorable Adedugbo Olukayode. Alase atoludari le se Adedugba Sun Limited. Iyan ni lu abi okuta niyan. Up Gunners. Gunners for life. Eja mo lo lo sante ni ipade mi ati yin. O tun di ni ola lagbara Olorun oba. Eyin te n bere code game ta file yen. E lo sori Instagram alafida 233. E lo follow e afi code game yen be. Alafida 233 tefi eyin ti a tefi se faje Alafida 233 bo se je niyan lapa be yen lagbara Olorun oba a pade lola 090 50 27 5364 090 50 27 5364 or the number te pe mi si leyin eto titi ola ta jo pade lagbara Olorun oba Abdulkadri Adegba ro ko temi Alafida ipade mi ati yin o dola mega charge to pass yen le o dabo.

0: na ba wa be lowo ni pe to ba ye kenikan o ko awon omo ibeji sodo
1: awon le
0: la lo ye ko ko awon omo yen sodo
1: ni won la won de ni
0: lopolopo awon abi amo fin mu imoran wa lu ni ranran ba wa ri be ngba na tori ijoba akoko e je ki ngbara ka si de je nsun si waju ka te si waju lori eto fun ti ro leyi ka obi ti nkan de duro ko to di pe won re ka ipolowo ja mo nbo e ku ikale

0: tawa te yi pa ni somo nunu aye e ku ni di dure ma ere mode no npe be mi tun le ma ja pa mo nu bi o ba ko le ri be o buru o ma kan wa ni o awon to kan lo mo awon ti ogbon panu aye kere jojo ti ogoro eyan ti agoran lorun alakeji ki sara omo Nigeria lai ni fe ko tan na fun yin o ri sara mo baba re to ti bobirin sa lo lati yojo na pada wo na wa dale ru sibe sibe na ma re bere si woju ona enikan ba se ka lembe mo ma ti sare fota nigba mi logan joru yo dide joko lo ma yoju loju fere se pe abon mo hun fe de ni o ti koja lo were loko oro odo mo debirin se lo re oga sara toko re n toju awon obeji mama o sunkun yo lori omo ti e ti o buro mo nigba mi yo lo woju awon be yo tun ma wa bo ga sara pe e si mo nburo omo to hun ani mo tun so le kan si atemi ateya ni somo nunu aye yo ba bo ninu oro won lomo won ku yaju omo won nu lo ati ko mo ku ati ko mo nu se da ati wa ko kan oni je pin ti wa loke pe to wi ka to fo ka to fo ka to wi leyin odun die sadede ya sara tun wa wo awon obeji bi ti wo won tawon ara adugo ba sin mama ni gbere pa ko pe ah e to bi ose meji si ton ma ti keru ko nbi ah mo se kini oro buku to n terin won ti ko le ti won ni o bayi o si gba won mo ni o ha sa ti e kan mo won sa ti keru kuro nbi tomo tomo teru ah esi laji resi bi won ko lo mama e se pariwo nu leti mo si n gbo nbi ina mo ni jo gbogbo wa mama ba mura bala bala bala bala shop ya ije je mo pe ngba ti o de shop won ba nibi ta won mi tin kan pa ko pu gogo lo ti je ah lati gba wo si gba wo iya to nlo bi ti kuro elomi ti gba koda won ri awon renovate e lowo ni rino ki le pe mama ba joko lo fidi jale esi address bi o gba shop sinu nu oja yi ke to n wi ni pa won file yi sile ni ah iyan ma buru o se wa deju to bayi fa mama create sin awon iyan bere si ro mi si lo o ti je mama ra laye ko ri se iya jekun mo kon mo mama o je mo pon mo iya jekun mo pon mo ite mo mama lara aya tohun re ha ti won ro mi le lori to sun to taji owo mu leje ka ni mama ise padanu omo e to padanu awon omo re o iya meta fada pakun lawon ara adugo ba tun gba ni won iya mama a so fun yin sotan yin sin kaluko sora fun ore ede gbogbo oju to ba pon sin ninu aye apon lale adani waye o gbagbe enikeni ma feru e soyan gbogbo wa la n gbadura keledu a ma je ka feru wa somo la keju awon kan o de mo mo won feru ara won soyan tori pe won fe gbe bukata nu aye o ma je n tun adani waye to denu ni bubu o ti mo n ti o wo nu e ko si ye meji nbe fọkun are balẹ to ni balẹ ola o pada dero ohun ti mo n so yen oye ti e si traces rara eni ki lo wa sele e je kemi na bi eyin na pe ki le ro po le sele pelu n to lo were ye ki le ro po le sele siru iya be ki le ro po le sele mo le ro pon le lo mo nbo o e je nwe ka ipolo oja na
1: Lajilu FM 96.7
2: 500 naira
3: nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
2: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
3: afi bi eni wi bi anani odun

kan ti lai ti ma sise je ko kan re o balẹ o da awon ore re ma envy re pe no sentimental part nigba to bere si wa odomode irin aye eyi ato si re eyi na o to si nle yin tele o sugbon nkan tun da se amo kan wa be

lọpọ gba lọdọ modebirin yi ma yari momode yi lọwọ ayinde ti e melo ani meji ni lo fi n gba loro ni to ba je pe oro lo fi n gbo nu aye e re to nse ni o jajo ma se lo to ba si fi pa ba ohun lajo se po pa rira re tan lai wo glasi ma gbọ mi ajo sun jọ kan ile ṣubọ wa nibi kan wa sun mojumo lo wa wo pe igun okunrin lo nbe lara re lo wa wo pe ko fi pa ko fi se bayi jọ to ba danru e lara wa rira re lai wo glasi njo na oje tanu ma gbagbe pe ngba to hun ti pade enu aye nkan re nda si so gbagbe sibe ni pe ko da won re hun gan ma so wo ti e rarun owo ka mo mi gan ma so po ja won ya nle gan loko are je o to tin deru ba mi na deru ko ori to ba wo e be kini kan ni condition to wa labe to ba ipo fe gba bale lara o karo la to fe se be eju ri wi pe mi ati ya re foju kara loni ta ba ti rira tan jo keje aye ti gba e o emi ati baba re ta ba ti le foju kara gbagbe osi o soro nbe mo si wahala eleyi je ki kayin de na kin tete so ni papapa ini ije ni ewa koro le ba ya o je ki kayin de ti kalara re ko mura sirin ajo aye

ti se tan ti won o soro enu won jade abi to ba sort out pelu won le pe mi lori ato ile di se beta re je je mo pe daaro yi number re o lo mo kan de o si foju kan mo ti a se di pe ko le soro ta won ropo re baba oku ko si gbadu baba be si ru won kaakiri odo ran se olorun alaye kan nogbin won de bi oro ti wa de duro gan re leyin opolopo adua isun awe wo gbe ya ba didin ka to ba lanu koto ni orin buruku ba bo si iya ile ilenu e ma binu jare ibini ajo won se je lo je pe orin buruku lo bo si won lenu ba oro ti yawo so ni pe ko won ma biduku won foriji won lagbe ran lowo ki lohun le se o to ni asiri nbe labe je je mo pe sara ajo kini ana ohun lo pada wole wa yen won atoko

0: njẹ kanbo eku alejo mu gbongbo ni eku alejo ese iparoko eku alejo bi to wa eyin de ma bi eyin pe mo lo wa eh onile ye eku abojuba wa jare eku ojo meji eku ojo meta eku boju ojo seri lodo yin bo seri lodo yin be na lori lodo ta wa na adupe lowo olohun ba mi edumare oju oni ti wa a ni ri ngbe sonu bi o se ibi omo isu omo jina fun gbogbo waje awata ati ibi a bi isu omo si jina fun waje e ka ni lagelu 96.7 oki to gaju gbogbo awon oki lo lawa yi lagelu oki to si waju tawon elegbe ti won to leyin ibe lawa yi o eku dede asiko yi adeyemi akiyoye lo ko mi o yemi ijala o ya se ti wa nkan fidile abe tun ti fidile nkan ka to jo se ba ti ma nse ni osose papa julo eyin te ma yi wa eyin te ma riri wa bi mo se nsoro yi e ma lo sori Facebook eye kan te praise ero eteyemi ijala eteyemi ijala lori Facebook yi e ma fi praise se kan te yemi ijala te ba ti te bi mo se sohun yo gbe wa fun yin to ba se pe looto e nife wa ko ku si nta gbe fun yin ife leni ife lagelu leni ife gbogbo awon eyan to nse to nbe leni tori pe won ni laisi atanpako bi ilagba lowo ba ri laisi ti ori o ba kan jo apo laagi ni laisi eyin na labala kan eh ko tun sa wa na abi bo wa ni to ba pe looto e mo e feran wa e dakun e ba wa lo be e kan te yemi ijala e te yemi ijala yo gbe wa fun yin a si jo ma lanfani ati gbadun ara wa bakan na adesuyin adejorin ete ohun na adesuyin adejorin atun le jo lanfani ati gbadun ara wa nbe adesuyin adejorin e wo lale yi emi to so fun wa e je ki ama so wipe baba ti ri nkan ki a ma foju pare elomi bo ba sun nu le lale to ba daro ojo keji to ba bota tori awon nkankan lele e kan ma foju pare e wo pe bo ni nkan yi se je e ma kan foju pare ke ku nbe e dakun kodato e ti mo fe so yi won oni boyo da bi oda o sugbon e se je ki a ma ki sara elomi a ji ninu ile re ojuro o nkan ko se won lo koko ji o si ri tan domi ile lati fe jade ru mi wori tan da ru mi yi e je afura mi lo da won ni oda sugbon e saje afura elomi a ri pe oka baba oka ba lenu ona abajade re yo si foju fuda ah o lewu bo ba le pe ni kona pe n kona mate male a ni ri wahala ni ri da won o gbogbo n to ba ri to sajoji mo fo olohun be wa e ja afura pelu e e ti gbagbe tan mo ninu radio ngba kan e fura o ifura logun agba pansa ifura pansa jana aja ifura aja din o le ti oba fura o le ni oko ke to sun lale etan na yin sepo eh ati be be lo sugbon bi ti mo fe mo jade ti mo ti fe yon ti mo fe yon ni pe eja ma fura se rele yi na wa ni se pelu ago ara wa na ago ara wa eja ma ni fura pelu e ta ba ti kofirin ti o ye ejo eja tete gbegbe se sari a tete gbegbese lo ma ko bayan en to yo na muri kan le lori to ba gbegbese o le na muri marun o ti a ba gbe igbese a le na muri marun e dakun sari ku pipipipipipi looto awon wo olon le wa sugbon opo ogba ta wa eyan na ta ba fura ta ba ki si ara wa o man tete je ki iku ya kia kia ibi o be wa edakun won ni atokere loju jeje ti mu ekun sun a ni sunku o lagbara olohun won si di ati keke lati ko itan roko to ba dagba tan ko ni ka tori e lolohun fi gbe ile ise ikale Switzerland lati yaniya akure wa badan lati yodun yin won le tun wa lage ilu ati awon radio kaakiri anu olohun ni eyin na wa bu eyin na bu nnu omi ti won fun awon eyan ni won pa mi kan so bu o e ba si gbo o ehn omi alaafia e wa gba won nbe Adeyemi investo juba lo tori pe opo ro ka gbon e ma lori Facebook e kan teyemi ijala e dakun e kan si wa nbe ko le mona wa do e kan teyemi ijala e dakun e pe mo fi e dakun ko en won won sako o ma je koriya iwuri fun wa pa wa na le yan e lo be bayi e teyemi ijala ko juba lo bakan na Adesuyi Adejorin todo dokita gangan nu e tewu na e ma ri wa wo kitikiti nbe ha eje ndoki lohun eye eyan ti ba ti ri nbe e ma kan si me to ba se nte waju e den doki lohun pelu Dixon baba ti de e gbe dokita wole e wo e ku kale
1: wo sa ti de Sweetland Abba Ventures.

0: Baba Rufai. Oh God, nibo ni baba igba lo laaro kutukutu. Ellen Demorin. Where is this useless old man?
1: Mba o, ba ti n pebi na ni mo nje o.
0: Baba Rufai.
1: Mba o, ba ti n pebi na ni mo nje o. Ellen
0: Mba o. Baba Rufai bole igba lo laaro. Okay, Ellen sere pelu awon omo nu yin. Eri gba lo gbon. Lakaye yin o ti

0: ti eyin eyan ara ore malabi ati ojulumo tin be pelu wa
1: splash fm pe odun mo kan dilogun to tin gbohun safefe ni ipile oyo
0: o tun wa se regi pelu ayeye ojo bi odun metadiladorun 87th birthday ti ekeni olubadan ti lebadan oba murtala adebayo akade mfa e wa gbo o ayeye ojo bi onibeji yo ma waye lojo segun tuesday ojo kokolelogun osu keje odun 2026 pelu idanileko olododun ta ma nse literature doll to nbe ninu ogba fasiti lebadan akori idanileko ni ipenije eto abo to ngbenu soke ati ona abayo lati akata awon ti oro beru gbagbagba oludanileko ojo na ma je oga agba to ti feyinti lenu lese olopa to ti jio jimi to mo nipa iwasi odaran alaga ojo na ni ogbeni biodun ladipo to je osise fenisi lenu lese ologun lorilede america emagbagbe ojo tuesday ojo kokalelogun osu keje odun 2026 ni trenchard doll ninu ogba fasiti lebadan ago mokanla owuro leto gbogbo ma bere ofe iwole iwole splash fm bi odun mokandilogun e ba wajo e ba wayo
2: Dr. Strap Recycle ati tamoto di rohun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku ti yo lowo re lenu to ti fe sora re di agba na fun yin te fe ta ke fi paro oko ke tun fi upgrade bo se car truck Bus, trailer, ipoyo kimoto awon wa. Dr. Strap o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter, Instagram ati Facebook ni @DrStrapRecycle. Dr. Strap Recycle de moto tita di rorun.
3: Tori ojo sare gan gan bo se sare na ko se da fe se olon ni o epe iyan kan si meji tani di ati bi egungun egungun ti o ti we ma da won lo iko kan igeji number ti epe n si ni 091-7086-75 ni ekwisi tori iseju kan ibere defe bi egun agbogede mo nkalekun ma ba si fun won ibere defe bi egun agbogede pam pam bo se ndun ikoke jiji ti o fun ni je pe e bi egun lere egun egun le bana ka be si ni ore n gbogbo wa tori ile magaji magaji kokan legun wa nibe pe won ogboro bara won ja se egun kan be le bana te ni sinu se nbe
4: emi te n gan kan ni ra wa sinu gbogbo wa ore la jan se ajo se meeting ajo se pade ni
3: aha le to tun si pe won ma da igun kankan lona ore jo ni won
4: ore jo gbogbo
3: o yi mi baun e je ki dupe na ti amadu ti lawujo agba ni ile ibadan magaji asun jo ade pojo ari ori magaji agbole ari ori are gbon magaji ile ibadan olosa petu e se padu ti alaji ba sonu sai tu fa fi jabi oju ni tiyin ni labo

0: duro team olóye Victor Adebimpe magajagbole ogbogba alaafin arema oju ona chiyin olorun fi sile Peter Taiwo kakaki olubadan le ibadan omo baale tuntun ese o onabi machi lamidi ni idu local government amo lori alaja temi togbe notika lojodo omo gumi oju ona chiyin olorun si ni fi sile lase edumare awon se nlo ti lawujo agba mo fun wale o nigbati egun bo oni kanko mo ri akimu won yo o ma laji won yo mo ri akimu won yo o si ri kaka ti ba ni kaka olori odonu Yusuf kaka mo jo wa ni ati awon kokan mo ri won oju ni ti wa number mi o yi pada 08062440996 08062440996 ben egun ajangila lola lola o sese ko wa lori eto o sese ajangila oju ni ti wa o daro
1: Lagilu FM 96.7
2: eku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya arale mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba ti gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omolete ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi niyi ti mo bi so wi pe a gbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
3: Dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odu ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 08033881008 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti n fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe aremo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta dayeba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni Baba Ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
2: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wi pe kini yoruba npe ni elewe aremo
3: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lala afi alaye ta wa n fe wi ategbo tibile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe aremo awon ti won se ona bala afi o ti wa ni je be
2: baba eje ka sare wo awon aisan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
3: ese atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin di e yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro onu eje ni itu tawo kan na si n pa o si lateyin wahala ti kokoro onu eje dale opolopo yo ma so pe apa kan ori n fun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo mo ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gigeduka ori ibusun gbogbo ta n so yi aisan ni arun ni afi ka toju e nigba telomi ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute de bi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo moju to bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan ji eyan se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori aye lujara lori mu mawuran e oko mi o se dede oko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa oloko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan oni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo tan tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abile ewe abibi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ririri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki n pa loruko ta n pe ais tun mi le ki n fi ele n loruko ta n pe arun o iwo na o tu si ta ni pe nkan bayi n se mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta n fa wo oyinbo n jeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si re seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a so ogun mi to koja ewe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egbon yun lekan si 08033881008 tabi 070-18-21-11-11 070-18-21-11-11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olorun mo je arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to jero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
2: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
3: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan elen lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo elen re molete be ba de molete e bere le baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni rele de yin ami nikan ko o kende nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko laku egbe bi aisan ailese dere lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a ma reti yin pelu ogo olohun oba ese pupo
4: Lagilu FM 96.7
5: mo ki eyin eyan wa ipe eku igbadu eto yi gege bi ise wa atuti de lati fi toyin leti gbugba awon kan ti a le se tawon nkan to le je ki ajosepo laarin okunrin ati obinrin ko le ma domoran iya gba be e ka bo sori eto toni
6: e se olotu adupe lowo olorun wipe o tun pa wa mo ta wa laye ta wa laye o de ki gbogbo awon eti to n gbo mi patapata awon onibara wa e se a o ma ri yin ba
5: lati bi ose bi melo kan seyin nkan ti e n ba wa so oni awon aisan to le ma dena ibalupo laarin okunrin ati obinrin kini e to fe ba wa so siwaju si loni iya wa
6: e se olotu gege be ti menuba aise dede po ati awon orisirisi nkan to le fa aise dede won po na loni mo fe menuba ita man saba pe ni weak erection pe ko ma ti e gbera tabi ko kan gbera die fo ma gbera to bi o se ye to fi je pe yo mu igbadun to pe to to to si dun moran wa se ri ita n pe ni weak erection yi tabi pe boya ko gbera rara orisirisi nkan lo ma n saba fa iyi to buru ju blood supply bi awon opa to n gbe eje lo sibe yen to fi je wipe to ba ti di wipe oju ako ti ri n to fe ri to fi di wipe o ye ki akoko gbera ko ko be blood supply yen le short tabi pe ko di ko ti le ti awon oloyinbo n pe ni atherosclerosis hardening of the arteries so awon blood supply to lo sibi oju ile ise yen ko ti di wipe boya awon kan ti di nibe tabi egbe kan ti di tabi kan ti ma le ki eje yen ko ma ra aye rush lo sibe ni asiko to ye ko gbera ko ko dada o duro dada ona kini niyan ona keji ni wipe to ba wa beyen bo se ye ko gbera ko ni gbera o le gbera die ko tun ku tabi ko gbera ko ma gbera ni bo se ye ko na wa to psychological problem o na ma nfa se mo wipe kini o n ba okan sise ni nigba to ba doju ise boya ori nkan kan to rin lara tabi boya o gbo awon orun kan bo ba ti dide tele yo denu ko le pada ni psychologically o ti affect eniyan o ti trigger ti so nkan kan nibi brain e eleketa ni wipe awon kan wa to je pe aimojuto ilera ara won ati ounje jije won lo n fa to fi di wipe awon ohun to ye kan ri bo se ye ko dide bo se ye ko gbera to ko se be
5: ye apa to n gbe eje o ti di awon kan wo lero bo le fa
6: iyi ti mo menuba ti mo so pe awon ounje ati lifestyle wa bi a se n gbegbe si aye wa awon meji yen se pataki pupo nitori pe awon to ba ti kundun adidun ounje pupo awon soft drinks wonyen atawon ounje kookan to je wipe o ti ni fat ju gbogbo dindin din atawon to je pe fikanran kan ni won awon kan na igo green ko ti e gbodo koja ni gbogbo lifestyle bayi o ma n di lowo ise pojo kan na ni o kan wa denu ko le gba yo ti ma so fun won die die
5: bawo la se n se toju run kan bayi ya wa
6: orisirisi ona ni a le gba toju re ona kini ni wipe tiru eni be ton ba yoju si wa l'office wa a ba won soro ninu oro ta ba won so lati ma ri okodoro ohun ti o fa titi won fi ri be to ba jo nje lo fa a so awon eto bo se ye kan jeun ki atun se le baba ile ise to ba de ja isan ni ati ni awon ogun ta se kale to je ti aba ta se lona igbalode to je pe won ma lo ti isan yi yo fi kuro lara won na ni gba be ati gbera koda o wa lo ni koro fun awon ton ba fe lo ni olomi Lele keta ewe wani wipe, awon terapi kan wa, tamangpe ni massage therapy, ati akupuncture. Mijeji ila mangpako lati lo, lati ri wipe, bubu ileshe, ujipepe, ki won le badon ara won. Ni awon ohun ta ti menu ba loni, to ba leni to je wipe, oniru e lara, ele yoju si wa, ni ileshe wa, ni number 33, Ondo Street, off Oshitokun Avenue, Old Bodija, ni ilu Ibadan. Number 33, Ondo Street, off Oshitokun Avenue, Old Bodija Estate, ni ilu Ibadan. Ede li pe wa sori ago, 070-67-19-78-12, 070-67-19-78-12. E se pupo.
0: Eyin eyan wa, o da mi loju pe e ti ri nkan di mu ninu nkan ti iya agba be, iya akupuncture ti won tin ba wa so. E wa ja tun teti lojo mejo loni, lase Olorun, arun buruku, arun buruja, ko ni fi agbo ara wa se bugbe o. Adesina Abdul loruko mi.
7: La Gelu FM, jaga ba gogo retio, ma

0: home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba n se o ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wale wesi aisan buku idakule ti kole si o laanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kilori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adaniwaye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon adalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo bakan na ti e ko ba polapo ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aisan irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e rina ri hun to sumo elomi o rina ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive lale bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan irina dede niyan kan si mi ile ise

oda eyin eyan wa ki lo npe network ko nda mu wa lori awon calls wa ni network nda mu wa lori awon lori phone wa bi ti call ti n wole o nda mu wa gidi gan omidele mansuru adewale ese gbenga gbajumo asiwaju ka fata ese sa baba awon bo ese gan ni ese mo dupe number tele fi pe wa ni mo ti pe jade mo fe fi akoko yi so nipa ikede ti sanwo fun e mo pe mo so tele mo ni osu July igba yin la ma ko awon omo obirin awon omo wa obirin igba osu yi lagbara olohun la febes ni kon won ni awon nkan ise owo to ye ki won ma se because akoko ye ma ri pe ko ye wa boya school ma bere abi school ni bere sugbon boya school bere bi ko bere ma gbagbe je ka awon mo e lo ko se owo lagbara olohun a fe ko awon mo kekeke from 13 to 18 years 13 to 18 years a fe ko won bo se nse ose oni powder te awon ibo mo si detergent a fe ko won bo se nse ki lo npe lo de to wa sa pa mi lori bayi a fe ko won bo se nse liquid soap ose liquid soap ose olomi yen a tun fe ko won bi awon da bi won se nse kini won se nse kini ti a ma fi fo nkan yen mi o fe daruko to ye pe ta ba ti da si bayi ta fo se si ta se gbogbo e gbogbo aso to ba doti o ma mo toni toni won ma se yen na a ma ko won ni yen na then a tun ma wa fun won ni iwe kan nko orisi marun la fe ko won then a tun ma fun won ni iwe kan to je pe mi gan fun ra mi ni mo ko iwe yen mo pe ni letter to my daughter mo fe ki gbogbo awon mo obirin ko ka kini yen o se pataki eyin te ba ni ibere leyin ta ba ti seto tan e le pe wole lati bere ibere ahambo okay hello hello imo ko tun si network hello ada hello network network fe ka gbo nkan tawon eyan so abi wahala network ti poju lale lodi call o

0: right mo fi akoko yi ki mommy ododo ati gbogbo awa ta wa ni kasumu obanta prince maji thank you on Facebook mo ki gbogbo awara kasumu pe aku ti daddy ododo olorun abawa te won safefe re ana ni won se wake up fun daddy ododo agbara olorun dere otunla ola okay let's call it ola now today is second ola won ma head lo si ilu ibi ti won ti ma se final burial fun gabriel fun mr gabriel ona furume of kireta retire lati radio nigeria olorun aba mi te won si afefe rere nigba to de ma travel lati lo se burial yen olorun a pelu won aba won lo olorun a de se kini a de wa pelu mommy ododo to je iyawo won ti won fi sile lo ati awon omo na ti won fi sile lo ati gbogbo family patapata olorun a re won lekun olorun a wa pelu won olorun a de se gbogbo e ni rorun fun won eyin ara kasumu e ku ara feraku abi ba lo se so ni ede yoruba e pe apele gbogbo wa olorun aba olorun ani diru emo lagbara olorun ojo ade ojo dere ojo ajina si ara won mommy ododo mo ki yin olorun to je oko awon opo ajoku pelu yin awa pelu yin e se gan ni e se eyin eyan wa gogo yin le ti gbo pe alaba bi opo bi beji alaba ta de nso yi akanda ni alaba ni ipenija oju olorun wa wo titi o wa fi awon ti won fi millions of naira wa omo ah a se yohun bo ba se hun lo se npin ko se anybody to ni right lati so pe ko ma pin bo se fe pin mo wa fa koko yi royin e dakun e ba mi nowo si alaba to ba fe nowo si alaba e pe atakankan ohun ni oga gbogbo won e pe atakankan ke ba won so olorun a se iyanu olorun a se iyanu alaba owo ti wa fi toju won ko ni mu e lagbara olorun iya na to de bi omo olorun a se gbogbo e ni rorun fun e atomi ateje to ti kuro lara olorun a fi eyi to ye ko fi sibe a fi sibe fun e a de ni a ku ewu omo bedroom security lo tun de si odo wa lekan si oluwa oba ta nsin o seun gan ni ibi ta ti ma ka itule ni ale yi re mo tun ma so lekan pe gbogbo awon omo wa to wa nle mo fe ke ba mi ko awon omo obirin wa jade wa lati 13 years to 18 years e ko won jade wa e je ka ko won ni orisirisi nkan to ye ka ko won gege bi ise owo eyi ta fe fi bere gbogbo yin le ti mo e le kan si mi leyin eto abi after ni aro lati beere ba se ma rin ninu osu yi lagbara olohun certificate dasabuke da pelu but telu bi school oro school se nlo ninu ilu ta wa ninu eyin nisin ma wo omo eniran ma wo omo eniran jo se nkan ti o ye ko se lakoko to ye ki o se ejo olohun ba mi a wa pelu gbogbo wa inu wa dun ayo wa kun eyin oko ejo e fi ara bale suru la fi si oko obirin e ma toju wa te ba fe bayi mi chikito soro number temi 08081218145 te ba fe mo nipa gbogbo nkan video ti mo show lale yi e le se kini e le lo sori Facebook mi cc chikito duro cece oni sisi e won asun e won ko chi chikito ni e toro popolopo ma nko chikito won ko s lati bere but be ko chikito oun ni chikito en te ba de fe follow mi lori Instagram na e pe te ba ti pe o ke send message si mi lori WhatsApp ma send gbogbo details yen si yin e follow tori opopolopo nkan sele lori awon Facebook mi ati ati TikTok mi lenujo melo yi eni ba fe kogbon okogbon eni ababawi eni abawi fun obaje ogbo 00812181455 fare lokan bale ko bale ni foko bale to peye o da bo dixon o se oko mi dixo omo alaja na point master ni muti oru oruko ti mo fun dixon ni eni lale na point master eh mi o da bo
1: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma